0: Siguro, namin para sa mga robot sa mga suspect sa yaming Apple.
1: Gani man. Pinakabilog igo ya, sang biktima.
0: Dalima ka sa parlay, sino, sa katalit na sir Sergeant, isuan.
1: Oo.
0: Doon lima ng igo ang biktima mo.
1: Bawa ka na mo, gali ba?
0: So, lagi siya pilog sa lawak. So, mayarang kita kaliyo sa liog.
1: Siguro, medyo maitigin mo na yung biktima, you know?
0: Tapos, gani?
1: Ito
0: na, dalagi sa lorong na, doon gabi ng aking sa biktima.
1: Oo.
0: At sa suspect.
1: Oo.
0: Kasi, kung ito ka kayo, so ginimo ang biktima ka tropa na rin, no?
1: Sa mga sitwasyon, katropang France, paryos ni kalabanan ni sa video okihan, ibang damo na sa lamesa, kisaga pa patugong-tugong, kaga pa ano man eh, pakita gilas man, sulikawan lang gid, no? Nahabaan natin, pasensya na tun. Pero ano kaso kung file katropang France? No, anong file ko, anong kaso nga ipasaka sa suspect? Oh, dali lang, mga katropa, no? Check na linya na ito with katropang France Andrew Burgos at ito sa linya. Ma'am Jimenez, Maria Cecilia, morning. Morning, Stanan. Ma'am's member mo nimo, no? Oo. Si Ma'am Melanie Martisano nagpa-greet man sa ito niya. Thank you so much. Salamat, Gid. Istorya kami di binun anay mga katropa with the katropang France, no? Daw ka subo, no? Daw inablang madula ka naman sa kalibutan, inang madula ka sa mga wala pulos-pulos man yung mga rason. Mapriso ka naman lang ang rason mo, napriso ka, ginpatay mo tungod sa video, okay, no ba? Daw ka nabaw nga mga ano? Daw ka nabaw nga mga rason, no? Ma'am Jimenez Maria Cecilia, thank you. Yes, katropang France.
0: So, tama to katropang Irwin, ha? Wala tong tatong desisyon sa pamilya, kahit yung pamilya ko na nadesidido man itong magpapasyaso. Patok sa suspect.
1: Oo. Ahay. Hatag na lang sa polis, ah. Anyway, nadakpa naman ang suspect. Pero ti, tabo ni, lesson learned para sa mga plaubog, mait, kag palabidjoki ah. May lang di kilala ta, why this ah?
0: Kaya mo na din sa karong katropa way ng gap ano kita nga tawag ko sa lugar sa ng barangay Tabakungan. No, para ma ano kani? Ma istorya ta to. Kasi do na ang sitwasyon sa video kini eh, possible lang ano blaw not ma-perwisyo man lang tungkol sa tabo sa blaw.
1: Laban laban gidi.
0: Kasi kung sanggi-sanggi lang yung blaw pero lakas nga yung nagtawa to.
1: Oo.
0: Istorya ka to. Kating suspect mismo na nakaunong din mismo sa nakasilya na PNP sa Tropa Irwin.
1: Oo, oo.
0: So, dugang ko na lang ito eh. Wala na, bot ni Manuwa sa nakasilya na. May sabi ni Sider, tayo niya natapo ang gabi ka Tropa Irwin dito sa Sudan sa San Carlos.
1: Aha. Wow, buro naman. Sa
0: barangay Kudbud, sa Tropa Irwin.
1: Oo.
0: Sa lugar Kudbud, barangay Kudbud, Sudan sa San Carlos.
1: Ano ito, lower Kudbud, barangay Kudbud?
0: Ang nagbiktima niya kilala ni kay Alias Willie.
1: Oo.
0: 21 anyos. Kasi rin tayo isang purok sinalikway para kay Kudbud, siya sa San Carlos. Ang mong suspect at Irwin, naresto na rin sila, no? Pero wala pa natagan isang identity sa Carlos, PNP at Irwin. Ang nasambitin yung mga suspect kay certification sa nabismo sa kay Police Captain Rodney Saruna, ang deputy chief of police sa Carlos City PNP at Irwin. Ang biktima ni, sandik sa mga taxi sa lugar. So, may nakita ni biktima nga dumay ginabais pala. Or dumay kinalalisan niya, ilang pang sakapersona. Isang amutong agabi, galing sa Farwell, ang biktima, galing niya. Amun na to, dayon nga, uli na lang to na mga inuras. Ang nabilin sa iya. Ito bangod niya siya galing dinulo sang iya itong nakaalis sa itong Kang Irwin. Tiwa pa rin na ito, hiyan na ito si Bando na nyo, ginigilkin niya iya. Kung ano, ito ang kanalang rason na naglabunto nga bilang anay. Kaya ka sa Kang Irwin, ang suspect, nagsakay Palagyong.
2: Mm-hmm.
0: Kahit ang cruise operation sa San Carlos City PNP na ayun nga maresto,
2: uh-huh,
0: ang nasanggit ni nga suspect, duwan na kabilog.
2: Oho.
0: Namuning na pulibuno sa biktima, katropa Irving. Kapag kasun nga na ang biktima,
2: mm-hmm,
0: nakita na lang gini nga dugo na.
2: Oho.
0: Kati wainis ang kabuhi, katropa ang Irving, no? So, pamatayin na ng interview na ton,
2: uh-huh,
0: with Police Captain Rodney Saruna, ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP.
3: Sa mga kapansan na inatabo sa lower footboard, pero may nagtawag ko sa amon. Pagdating
2: mm-hmm
3: nila, may nakapalgan na may natapuan na patay.
2: Okay.
3: And doon mga nitsito, nagkatko ko sa ang ating investigator ko sa barangay footboard. Medyo layo mo na ating area.
4: Oo, sir.
3: Oo, tapos ang mga pagkatko ka, according to sa may witness to naka ito sa insidente, kapita gila yung hot course. So, nag-apok na ito. Ano ba kasi?
4: Pero, ano sir, ayan, possible nga mo tibo man?
3: Initial, kung ano naman sa mga investigate, may mga misunderstanding.
4: Sila.
3: Ano pa na ginagaluan na mo kay Juan?
4: Okay, sir. Ang nagtira ni siya, sir, mga abyan niya, ne?
2: Mm-hmm.
4: Mga amigo yaman? Mga...
3: Kilala yaman,
4: sir? Kilala yaman, sir?
3: Okay.
4: Ako, kung po nila inumaw?
3: Okay,
4: sir. Bro, naaresto mga suspects, sir, no? Ang suspect?
3: Yes, nakadakot ni kasi hapon sa during at pursuit natin.
4: Okay, sir. Bali, siya malang isang suspect, sir, no? Isa malang suspect, no?
2: Oho, oho.
0: Kaya mo ito ang payag ni Police Captain Rodney Saruna,
2: uh-huh,
0: ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP,
2: uh-huh,
0: ang sa natabunin ng stabbing incident dito sa siya ng San Carlos kagabi ka ng Irwin.
1: Pero suspect katropang France, why pa?
0: Danakpan sila, naresto na,
2: uh-huh,
0: pag isa first operation, bakit ka ng Irwin, i-kupitoon sa paningdital ligis sa San Carlos City PNP.
2: Oo, oo.
0: No, kay ilan ng initial report, unidentified, but bagi sa first operation, mga humiling saksi man,
2: oo,
0: kasi gaya yung maresto ang ininga mga persona, katapawin.
2: Oo.
1: Sige, sige, katropang France.
0: So, katapawin, mabalik ng tipan para karon.
2: Oo.
0: Kung makakuha na kita sa mga interviews sa pila ka mga persona,
2: mm-hmm,
0: ang otos na nakabuo ninyo sa binisire sa maragay kabakungan buri sa banwas ng lakas silihana.
2: Oo. Oo.
0: Pero sa patrolin, katropang France, Andro Bordos, yung mga pukul-pukul silawas sa tumaras ng Santong Kasul. Para sa nagawag yung Pinoy Pilipinas, XFM News.
5: XFM Live Reports.
1: Thank you so much, Katropang France, sa mga balita, mga impormasyon. Angot sa mga incidente na naglulungtad sa mga Banwakag Sudad, mga katropa, San Carlos, may ara sa Ginbuno. Why pa to? Suspect na dakpan, ha? Pero hatag pa natin mga detalye karon sa inyo, mga katropa, kung paano na dakop, kag sino ang suspect sa ni, no? Kag anong natabo sa dito nga may ara git sa pagpamuno ng naglulungtad. Pero ang diri naman niya sa La Castilla ng mga katropa, ang natabo di video okay. May video okay to. Tapos gabaroy la, oy nagurong suspect. No, gakanta na. Do kanami na sa feeling. Balaan mo, kunara ka na sa tunga-tunga sa kanta. Do gabuylo. nami mo. Ano ka? Ay na, no, manimo yung suspect nga ang biktima. Ginagaw yung mikropono gulpi. Pag agaw sa mikropono, medyo may ara na lisay eh. Pero lumain gid ang buot to sang nag-video okay nga ginagawan sa mikropono amo ning biktima na natapos ang sitwasyon ni natapos dito sa video kihan nagwa ni ang biktima ginsunod to sang suspect pagkatapos dito ginbuno-buno mga katropa ka diretso abang-abang akong kisa sa mga video okay namian lang kamo sa kanta-kanta pero kung kis para ba unta man aton pasensya ang ako ng punto dire nadakpan kamo sa ining insidente nga natabo dira sa La Castellana, no? Is it worth it na amo na ang rason sa pagka-prison nyo para naman sa biktima kag sa mga lessons nga pwede naton makuha dire kung mapatay ka tungod sa amo ni is it worth it napatay ka tungod sa video okay mi doko doka nabaw nga mga rason mga katropa pabaan tang pasensya ta panabaon taton nga pagpainuino sa mga bagay katulad sini may mga pamilya ta may arata sa mga ano may arata sa mga mahal sa kabuhi nga nagahulat pa sa pagpuli ta kung ang problema kung kis amuning agwa di pataranta mo no madula kung ang imong ano ba na ang pagka-conscious mo sa mga butang ginihimo mo pagkatapos bisanano lang imo to galaw-galaw bisanano pagagwa pa sa gagwa nga mga tinagas ba mo mga tao to nagapamatin sa imo tinugalain man ang buot malapit sa malapit base kung hindi ka pag tampuyongon huyapan ka kung hindi lala pa mabunan ka mapatay ka na ang video okay way may question sila da mga katropa pero butang sa insakto nga ano nga mga oras panahon kag insakto man nga ano nga approach ba no kung gusto mo magkanta hindi ka mangagaw mikropono kung gakanta pa isa ay Mauro Romero Martir good morning salamat gid sa pagpamati nagapamati kami subong sa Bullseye thank you so much salamat gid sa Panukoy Bacolod thank you salamat gid Mamila ni Mertesano sige po hindi makamo kakanto diri party sa aswang nag-viral sir uy tuod ka may ara da sang ano na nakpan gid sa ma'am oo sige ma'am tanawang tanawang ma'am Lielo Brado may ari di sir gabi lang natabo grabe nga nilagsanay nga wala kami tinulugan sa ano ni Ma'am Lia sa diin ni ano ni ng video okay man or aswang oh tanawon tabi nga aton nga ano da mga officials barangay may ara man dali na utay sang anong lautay to Ma'am Lia Ma'am Lia oh, sige pa balo mama ha. Thank you. Ma'am Remel Mamili, happy birthday sa kay Mama Mary. Today gli mga katropa no. September 8 mga bian birthday sang ni Mama Mary. So basi may time no. Para sa mga Catholic devotees mga katropa, you can visit sa atong church para sa pag sugalaw o kung pag dum-dum, no? Okay. Good morning, subong tanan kami sa okay. Good morning. Subong man sa mga taga-Kamangkalan. Ma'am Lia, medyo interesado. Kuto, ano itong Lina Otay? Oo. sige. Oras na ito mga katropan. 8:15. Oras dala sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Balik kayo pagkatapos ng mga katropa. Standby.
6: XFM 90.3 The Secret of Health. Pag-abot ni Sir Josil sa mga bioactive compounds nga makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sininga kurason, panami sa kondisyon sa aton sininga ugatan, mayara magita sang brain protection sini, pagbalanse sa aton sininga blood sugar, may potential sininga cancer prevention kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sininga kabug-aton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sini sang tul-an naton kag sang aton sininga ni nga maskulo.
5: Sangkon Plus Gold.
6: Ang isa Sir Josiel sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josiel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Sangkon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sangkon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
5: Sangkon Plus Gold.
7: Ang iya sining nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Sangkon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Sangkon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
5: Sangkon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Sangkon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
6: Gintuyo gini Sir Josiel kag ginhungod gid nga ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amo ning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josiel. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josiel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josiel, para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josiel, kulang na sa exercise.
5: Sangkon Plus Gold.
7: Dira sa Sangkon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Sangkon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
5: The secrets of
7: we have three variants of coffee. Sangkon cold coffee mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione, ha? Sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay lay o kon loy-loy ang ato sininga panit, magkurinot siya nga do halog na bala sa ato sininga unod kag tul-an, Doc Leo.
6: Part man abi na, Sir Josiel, sa aton sininga pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tagalingon kon maunahan edad sa aton sini panit ang aton sini mismo edad sa lawas.
8: Anti-oxidant, anti-aging.
5: Sangkon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Iniya ang kapinasahi sini kay ang sweeteneria stevia, Doc Leo. Pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
6: Correct, Sir Josiel, kag ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistant, Sir Josiel, no? Kay ang ti ang Sangkon nga daan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini nagabulig para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josiel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is ang stevia is zero calorie.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Sangkon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
5: Sangkon Gold Coffee Mix.
6: Amo ni bintaha, yes, Sir Josiel, kay nagcafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ninyo lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap, ha, like ang soya powder sa ni Sir Josiel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josiel, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josiel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josiel, nga nagasunod sa itong programa, wala na sila nagasupok, ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Sangkon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josiel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sa ni, kahit kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josiel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan itong galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Sangkon Plus Coffee Mix. Pero manami si ni, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom niya.
7: Labi na gid ang mga estudyante sini, Doc Leo, because of the presence of lecithin also nagpa-activate sa brain functions ta.
5: Sangkon Gold Coffee Mix. The secrets of health. Sangkon Plus Gold.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sangkon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sangkon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sangkon Plus Gold. Sangkon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Sangkon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sangkon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Sangkon
11: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
14: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gaya nung ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santon Plus
19: Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Talagang maaasahan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Sister Pain.
24: Edgar, sa ka-service ko, may arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong ikot.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Bili sa mga butika.
28: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
29: Mga katupa, exciting!
30: Nagabulik pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients,

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. XFM 103.9.
2: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik na mga katropa, ang isa sa mga topic ko na medyo init subong amunay pagkadakop mga katropa. Atong una, no, ang gindagdagan sa Juan Tavares ng ating Vice Presidente sa mga kaso ng grave threats mga katropa, no? Pero nagpiansa naman to ang Vice Presidente. Pagkatapos mga katropa, ang pinaka-latest development naman to, dito naman sa punto nga dakpon ang mga pinaka-mga individual nga ginaligar involbado sa isyo sa corruption sa flood control, no? Isa sa ginatudlo di nga amay-amay kuno is mismo ang aton House Speaker, no? Nga involbado sa 7 billion pesos worth, no? Sang flood control scandal nga nag-igo sang 2024 katropa, no? So ginalantaw ni tutuod ba na ang pagdakop? Tutuod ba na ang mangin gihos ang aton gobyerno looking at pariente man is presidente mo kag sa panahon sang iya incumbency as House Speaker, isa sang may gahom, no, sa Kamara de Representantes along with Zaldico nga dakpon, no, mga katropa kahapon dito sa isa ka hospital mga katropa sa San Juan nagpa-confine ang House Speaker. Ang paghambal mga katropa may ara sa ga-experience sa subong sang cardio events,

0: particular events or attack mga katropa. Plus, nga ti may arap pa sang anxiety attack ang House Speaker. So that's why again confined to siya sa hospital. Na, pero damo nag-alma. Ano ba lang ni drama?
1: No?
0: Ano ba lang ni? May ara na sa mga pormada. Antes parang ang dakop mga katropa sa House Speaker ta. Ano matabo na sa mga simana? No? Morning, Sir Ramon Arena Sabino. Thank you. Salamat ginagapamati. Thank you. Tristan Yatgulay. Ramil Mamilia. Watching sa tanan nga nagapamati. Thank you so much. Thank you, sir. Oo. Kag si Ma'am Shirley Arevalo. Ma'am Jimenez Cecilia. Thank you. Jordan Pool. Delia Sablada nagapag-greet siya. Kagsakay paring Vincent, basahon ko nagkaroon ng guys sir ha. Ma'am Lynn, morning, welcome sa programa. Tiyan mo rin ang sitwasyon, ginahulat-hulat sa tanan mga katropa kung paano malakpan ng mga tao sa likod sini mga katropa. Dali naman sa atong lokal, nagaprawagan kita sang nagaprawagan kita sang tawag sini sang accountability sa mga officials gobyerno nga ginalantaw naton imbolbado sa hindi mga katropa, no? Anong panawagan ta? May mga kilos protesta, may panawagan to nga okay, kinanglan ta dakpungid ang mga responsables na di, not just nga hindi kami magsettle para sa mga ginakabig ta mga contractors nga naka naulamin sa di. But of course, kabalaw naman to, ang atong tao, pumuluyo, nga may ara sa mga officials ng gobyerno nga nagbeneficios na di. Amoy ginabig up na to, amoy ginalaot na to, subong kunsin only sila, nga mga officials ng gobyerno na to, nga nagpungko sa pwesto, nga ulamid. Dari. Lang taon ta, mga katropa, because the una nga nagparindugan sa di ang C3, no? Nga nagparindugan, nga may ara, let's check sa mga aton nga mga flood control. Might be may ara sa mga flood control pero way matapos, may ara pa yung flood control, might be base may ara sa mga ghost project, no? Ang grupo sa mga concerned citizen, diri sa Bacolod mga katropa nga nagpanindugan the last time, nga let's ask our public officials of that accountability mga katropa sa mga flood controls gani, no? In fact, ang C3 nagsumiter man isang ilang mga complaint dito sa Metro Manila atong independent agency mga katropa nga nagpanawagan nga dapat imbestigahan ang ini mga flood control diri sa Negros Occidental, no? Ari ko rin sa linya nato mga katropa ang convener sa C3. We have attorney Rinisito Novero. Attorney, good morning, welcome sa programa, sir.
2: May nga agawin sa inyo bilog ni Maris Malin staff sa aton mga maukod kag palangga ng tagpalamati. May nga aga.
0: Aha. Attorney, nice to have you in the program. Salamat gid sa oras. Attorney, nadakpan, ginadagdagan na sa warrant of arrest both Vice Presidente and recently ang House Speaker. Nga doon ginatudlo gid sa kalabanan nga medyo amuning medyo ara sa babaw. Nga dapat mapanabat sa gina-iligar flood control. Are we in the right track sa paglaot sa mga accountable sa mga issues sa flood control project kag mga corruption nga issue sa Kongreso, Attorney? Ano paglantaw ninyo?
2: Well, at least may ara kita sa buong makitaan na ginakabig posible sang kadamaan ng mga ginatawag naton big fish. Halin sa una, muna ginareklamo naton, di ba lang, ang nagpadakpan, ginagakausar, ginakonvict, mga small fish lang. Sabong may mga dalagko ng mga isda. That's a very welcome development and a very encouraging scenario sa pungsod sa Pilipinas. So ako nagalaom personally na damo pagid ng mga big fishes, mga dakpan, labi na sa front.
0: Oh,
2: hello.
0: Oh yes, sir.
2: Yeah, labi na gid isang mga flood control funds nga nausik.
0: Mm-hmm.
2: Nagkaladto lang sa bulsa sang mga kadamaan ng mga public officials. May issue sa DPWH, personnel, regional or district directors. May issue involving congressmen,
0: mm-hmm,
2: na tawag nila mga congressmen. Makita nimo, sa una daw wala man ni kwarta o denaryo man lang, pero subong nag-multimillionaire.
0: Oho, oho.
2: Mga klaro nga mga ebidensya sang pagpangawat.
0: Oho, oho.
2: Ikabay pang malabot ini, kay ustisya na nga ginapangita naton ng mga Pilipinhon.
0: Oho.
2: Kay kami sa C3 nagapati, ang kwarta nga nagkaladulad. Yung nagkaladula din rin na usik, higit pangawat.
0: Oo.
2: Imbis nga magkatutani sa mga tao, sa medisina, pagbakal sa mga medisina, mga patindugdugang eskwelahan, hospital, dalan nga tutuod, taro nga proyekto, nagkaladto lang sa bulsa sa mga kawatan.
0: Oo.
2: Di sila yan nag-enjoy, kita yan nag-endure.
0: Oo. Attorney, ang nagalapta subong do nga tinarestar ni gitman si former House Speaker, and that ang paglantaw sa pila ka mga grupo nga ti, okay, this is the beginning of something. Pero question of seriousness of the President to go after with the former House Speaker, amuna sa kaseryoso, ano paglantaw nyo, Attorney?
2: Ti, alang-alang man tanga magtanaw ng lahog-lahog. Ina ang senaryo sa pungsod sa Pilipinas.
0: Plunder case?
2: Pwede ba lang na malaglawagan ang plunder case nga unbillable na? Hindi na sa piyansa. And consider nga pakaisa pa na sa presidente mismo. Hindi lang kadugo, kundi poderoso man kagmangarano ng tao. Congressman, incumbent, and former Speaker of the House of Representatives. Nablos ang iloy sang presidente. Malaglawgan mo bala na. Ati isubong natabo. Matapos nga isubang warang tabere sa ospital gila yun. So maybe nagkalalaas ang presyon o kung mangitaan ay sila sang nagkakaigo nga pamaagi. Agod nga may proseso legal nga base. Makaluwas sila sa pagkabilanggo. Bahay na nasang ilang legal technique. Ilang mga pahito sa abogado. Pero sa ato niya panulok, that is a very serious move from the office of the ombudsman kasi sa aton gobyerno. Masaligan ta nga damo pagidang magkaladakpan. In fact, nabatian to subong ang posible naman nga kaso nga ipahal naman ba ito kay Senador Alan Peter Cayetano. Pila na ka senadores ang aras sa sulod sa bilangguan. Kag ako nagapati nga wala nagalawglahog si Ping Lacson, wala nagalawglahog si Remulia. Kag kamay nga may matutuod nga ustisya. Kaya naman may vice presidente naman nga napapanaugan Warren Tavares. Maybe expectaron mo nga may plunder case man na si Sara Duterte anytime.
0: Ang format sang arrest, ang mga komento sa social media is that si former House Speaker could have been arrested sa balay niya, and later dito sa hospital, and nagpangayo pa siya sang hospital confinement. Ano pang lantaw niyo, attorney, is it a legal defensa niya siya or strategy para hindi sa dali-dali mapriso ay aanay?
2: Well, isa man na siguro kapahito ang managinambal ko kayo na nga makapanguna-una sila kung ano nga mga legal strategies pagid ang ilang nga pwede mahimo ang gunapunggan ng iapagsulod sa bilangguan. Pero ang hospitalization, while makadelay sang iapagkabilanggo under the plunder case nga ginatubang niya, hindi man na makapugong sa pag-implementar sang warrant of arrest. unless kung ma-prove niya nga may ara gid sa iya seryosong health condition nga kinanglan ara gid sa permiso sa ospital adlaw-adlaw, may kwarta man sa ginugbayad sa ospital.
1: Mm-hmm.
2: Pero oh, kung hindi na ma-prove,
1: uh-huh,
2: mahalin gina sa ospital, kagdalong gina sa bilangkuan. Hindi uh-huh nimbuhan na sa mag-shot siguro.
1: Uh-huh.
0: Attorney, if the House Speaker is involved sa corruption, might be, may ara pagit sa mga congressman nga ulamid man, since ngayon, medyo may chain kuno eh. Nga, may sistema kuno ang hinatagay to, ang aras babaw, kag ang sadalom. Ang pamangkot, di na to mga taga aras dalom. Dapat accountable man sila.
2: Tida ko na nga posibilidad. In fact, muna gani, I'm really sorry to hear and to say this, na ang may nag-coin sang isa ka term few some time ago nga ang pinakadako kuno nga gang of thieves, mm-hmm, ang Kongreso.
1: Oho.
2: In fact, si Mayor Magalong, kung nadumduman mo,
1: oho,
2: when
1: oho
2: nagambal gina sa ila investigation sang flood control scam,
1: oho,
2: almost all if not all ng mga congressional districts involved sa pagpangawat, oo, sa pundo para sa flood control project.
1: Oho.
2: So, usisaon ang tanan ng mga proyekto na nasa idalom sa mga congressmen sa una.
1: Oho.
0: Ako pagdanta ko, Council Attorney, there could be a chilling effect, no? Sa ining pagkadakop sa former House Speaker. And for those congressman, para magpakita sang ilang klase sang lifestyle, kahit daw kadamo na sang daw naguba na lang salig sang tao sa mga kongresista because sa mga nigaklatabo sa mga attorney.
2: Pag mga wala huya ng mga tao nga kawatan, sabi mo, pakita ang mga ranon kagta. Wala sila muta, wala niya ginakatublag ang ila konsensya ng ang kwarta nga ginapakaon nila sa kabataan, ginagasto nila sa ila nga pangpangabuya, dlawadlaw mo daw hari, kagreina. Kinawatan, dugo na, blood money na ang ila nga ginpangawat. Actually, like they are actually political Dracula and vampires.
1: Oo.
2: Mati na lang, dugo na, buwis na ang ginapangbayad naton.
1: Mm-hmm. Yes. Oo.
2: Kinakuha lang nila yan. And then mga buwi, nga daw sinong aray na kaghari.
1: Oho. Oho.
2: Then sagi lang sila yung kadlaw. Kada election, gamiton man lang nila naman ang dako nga bahin sa kinawata nila.
1: Mm-hmm.
2: Sa pagpanginto naman sang bumuluto, pagi sa pagpamakal, pagpakita ng mga maaluan kuno ng mga tao, big dribble dito, hindi man na ilaparta. Pero daw sila ang mga baganihan.
1: Oo.
2: Kita mo lang, wala ginis lang madlok sa ilang ginapanghimo. Ti, ang iban mga maalaman, wais.
1: Mm-hmm.
2: Bakal salakyan, hindi ilangalan.
1: Oo.
2: Bakal balay, hindi ilangalan ang registration. Bakal duta, bakal beach, bakal rest houses, hindi ilangalan.
1: Kasakit, no?
2: Bakal sila sa mga malalo ng mga alahas. Kisama lang lang gamito, kay may realize nila, ginatulok sila sa mga tao nga, mangkot din nila, nakuha niyong kukwarta ang pagbakal sila. Ang sweldo ng mga congressman, pila man lang. Naka-vice mayor ako, ang mayor ta. Ang sweldo nila, pila man lang siguro ka... Ta-libo ang taas nila sa sweldo namon.
1: Oo.
2: Pero ba ang ila pagpangabuhi, kag sistema sa pangabuhi? Imo daw emperador.
0: Kasakit, kasakit para sa pangabuhi.
2: Grabe, no? Timpo na ni, tani, na ang mga Pilipinon mag-ulog yun, ha?
1: Oo.
2: Lulaon na lang, aton ba lang partisan ng mga sentimiento kay... Ah, ba, masiling siyang iban, bahala. Mga awa, total, may gina-share man niya sa amon. Ba, hindi man amon na dapat ang pagka-Pilipino naton.
1: Mm-hmm.
2: Pagka-matutuod nga ni Grusano, na pagka-matutuod nga Bakulod noon.
1: Mm-hmm.
2: Kinanglan, karong ang aton pagtamod sa aton pamulitika at panghimanwa. Okay. Kung may sala sila, bisan pa ato na sila... na idol nga ito ko.
1: Uh-huh.
2: Dapat, ugyong kita sa programa sa gobyerno nga dalhon sila sa ila pagpanabat kaysa lana nila sa tao.
0: Ano paglantaw niya, attorney?
2: Sa tao, sala sa Diyos.
0: Oh. Ano paglantaw niya, attorney? May ara pagid sa mga kongresista nga maluwas sa saldi ko. Nga ti subong niya, ara sa guwa sang pungsod, di bang dakpan, may masunod pa ihan.
2: Ti, kamo mismo nga ara sa media, I think mas maalam kamo kag mas nakaibalo kamo lang sa amon mo. Katirific ang inyo yung mga investigative mechanism, kag dynamics. Isisaon tayo eh. Kamu mismo bala, imo kamu sa inyo team. Musisaan, tanan yung mga kongresista din nga nagliligad, kagsubong. Suguri ang ila pagpangabuhi isang una. Pamangkuta kung din na nag-star, kung anong ilang mga propiedad sa una, kagtanawa subong. O kung after several years nga aral sa palangakuan bilang congressman. Dabo. So, hindi man na mabudlay siguro yung muon, kag hindi man guro mabudlay magtukib sa mga sekreto ng mga kabuangan naging panghimo nila.
0: May negosyo, may sila ko
2: no? Kasi makitaan mo man sa ilang lifestyle eh.
1: Oh.
2: Ang muna ginatawag unexplained wealth, win. Unexplained and unexplainable. Bisa na nung binutig nila kung di nagalin ng kwarta, pero makitaan mo nga hindi nila matagan sa nagatama nga eksplikasyon kundi inagalin ang ilang manggad kay kinawatan. Wala manegosyo, wala profession, wala inheritance. Pero nga ang nagsuperich, isa lang na ang rason, nangawa tudo sa gobyerno.
0: I hope ma-identify tanisla. Sa panahon sa eleksyon na lapit
2: na. Identified naman na. Galing kay ara sa politika mo. Amo na nga ni Gondong isa ko no ka-profession. Ay, ang isa ka-professional nga nagpangawat na, nagbinutig na, nagpanginto na, pero ginapakan kapon.
1: Gani man.
2: Ang politiko.
0: Amo na kasakit. Kala.
2: Amo na nga. Ako daw, medyo nagpasalamat mga anay ko nga. Salam ko sa pagkabay mayor. Away ko yan ng mayor. Away ko ng congressman. Kaya delikado. Guro na nga posisyon. Ako nga tentasyon ng guro na.
0: O gani.
2: Amo na. Siling sa nga ako ni sa ka... upod brad ko sa fraternity sa College of Law sa UP. Pagka-pierde ko siyang nagligad sa congressional contest, that was the 2007 election. Nagkarigidi siya, nagsuglanon kami nga duwa. Yan eh, hindi maglain buot mo kung ang wala ka nagdayon sa kongreso. Kaya sila niya, base protection mo na sa langit sa imo. Kaya kung narakada, base ma-omit ka sa iban ng mga miyembro sa kongreso. Hindi man wala man sa nagambal nga tanana. Niya ba si maumid ka sa ibang nga miyembro kung madamo nga miyembro sa kongreso. Na tapos ng ilang termino as congressman, may kaso gihapon sa Sandigan Bayan.
0: Pero
2: nangin kawatan.
0: Attorney, if I may, agagwa mo na Japo ng alan mo di for vice mayorship ka congressman, no? Huwag ka plano.
2: Ah, sa subong, di lang ko anay magplano na nun na ang mga politika. Enjoy kita na yun na itong private life. Madyan mo pila katuwig mga rata sa public life.
0: Ganun.
2: I enjoy my privacy. Doon na uyunan ko naman, gid.
0: Well, anyway, we'll see kung ano matabo pag dason. But, at least may sugod na attorney. Sa siling quest natin for accountability and sa issues ng corruption. Attorney, thank you so much. Thank you so much for the time, attorney.
2: Malamang mga salamat and God bless. Win.
3: Franca, Diretso, Bullseye.
0: Inyo naman tayo mga katropa, si former counselor, former vice mayor, attorney Renicito Inoy Novero. Sa aton nga pagpangaraga diri sa Bullseye sa Palatuntunan, mga katropa, at least nasugdan, no? May ara na sang makita ang tao nga resultado sa isyo sang korupsyon diri sa gobyerno, mga katropa. Kabo, anong panglantaw nyo, no? Pag dakop sa for my House Speaker. Baltos niya. So good na. Ang term is it's the beginning of something, no? Paglaot sa mga korap ng mga opisyal. Pero ang palantaw ko naman, tani may batsyag ni, may igo ni sa mga congressman ta. While may mga dlagko ng mga tao nga ara sa posisyon nga ginpang dakop mga katropa because of issue sa corruption, hindi malinisla isa. Hindi malang na nag-iisa si former House Speaker. Hindi malang na nag-iisa si ano? Si Congressman Zaldico. O, kag iban pang mga congressman. Kung mag-amo na abing aton mindset mga katropa, nga okay na sulbar na. Take note, sila lang ni ang enabler sa mga programa sa kwarta nga magdalo-do dito sa dalum. Kag mag kadto sa mga baba sa mga buaya. Pero ako tani sa mga sa mga congressman ta, it's time to let the people know ano klaseng mga propiedad may ara kita during sing incumbency ta sa kongreso. Kay ang kongreso amo na ni karon ang medyo mabulubog at bugat ni istorya mo. No? Honestly, katropa, ang tao na ano na na kabalo na sang ining mga sistema galing gahipos tungod you know kung si Juan de la Cruz pa makutun huwag mo kumahimu da ano pa mapiyait ko oh. And that's why may mga civic organization nga nagagwa mga katropa to entice people to voice out sang ila sentimiento sa mga isyu sa atong gobyerno. Why? Sa sweldo mo may choice ka nga hindi ka magbayad taxes mo sa mga ginabayaran ta sa buhin ta sa ano sa aton nga mga sweldo da oh ginabayaran ta na bayad ka na SSS kay para preparahan mo pagtigulang mo oh kwarta mo na mambal ka sa SSS pwede ko na kaulam. Ang balsang SSS, okay, why problema? Hulam da yun, pero may interes. Kwarta mo na. Ang aton nga health department, mga katropa, ang panawagan, sige, bawal magkasakit. Hindi pwede magmasakit. Ati panon nyo, kaugringon nyo, exercise ka mo, make a healthy diet, stay active. While ang PhilHealth, nga ginabayaran ta, ginabuhin natin sa soldo ta, katropa ti ara lang da no pati man ta sa atong health department hindi ta mag amuni ma kinahanglan lang gaon ta kagulingon ta ati panon ta para hindi ta magmasakit pero gabayad ta sang atong insurance o kun sang atong health insurance katropa sa PhilHealth no ti samtang wala kag masakit to ti palto ang PhilHealth ta. That's why kinanglan ang hambal taman nga ang plastada bla sang aton nga mga sa health naton katropa. We are paying much sa aton nga mga obligasyon sa gobyerno. And we are compliant. Why mata choice mo? Oh. Sa kada bakal mo sa produkto, sa kada bakal mo sang tinapay da, soft drinks da, pagkaon da, may mga VAT na da mga katropa. Ginabuno-buno tas na kada bakal tas mga produkto katropa ang aton tax gakadto da. Okay? Sa pag ano mo pag kadto mo sa mga malls no kadto ka mo to bakal kabayo no may mga taxes na mga katropa and we have no choice but to pay sang aton nga obligation sa gobyerno. Now ano ginexpect naton mayo nga serbisyo no halin sa mga basic services, tubig, kuryente, kagiban pa, amo nang ginahatag dapat sa gobyerno natin. Dira nga kadto ang atong taxes. But what have you? The government still on its way, privatizing sa mga institusyon nga nagahatag sa mga basic services atin. Halin sa tubig, pakadto sa kuryente, pakadto sa transportasyon. Nga daw ma, ito naman isang privatization, ha? Pagba interest mga private corporation, mga katropa, no? We blatantly ginhambalta na mga katropa because we're seeing footprints, no? Ang gobyerno gusto magnegosyo sa serbisyo nga muna, which dapat ginatag sa aton libre. Good morning, Ma'am Jenny Onik Alib. Thank you so much. Salamat gin sa pagpamati. Sa kay Ma'am Lia Lobrado, kag sa kay Jordan Poole, no? Thank you. Paring Jelwin, linya, hindi subong impeachment trial ang ginabantayan sa tao, kundi ang bantayan subong schedule sa brownout. Ayun naman, tuod ba ni? Oo, ang ginambal ni Katrop Angelwin, no? Oo. Ginabantayan ang brownout. Di ano oras naman karun? Oh, may brownout naman ta, may rotational naman ta. Good morning, Ma'am Lentalde. May agar ka pamati sa XFM sa mga supporters ng class, no? Sa Southern Negros. Thank you. Greet ko lang si Mera, Nilda, Miriam, Malin, Jomar, Jeneline, Leia, Molin, Tuto, Jeneline, Raylan, Gingging, sakay Merlinda, Wilita, Roderick, Jason, kay May, Lodilin, salamat gid sa pag-upod. Thank you. Ma'am Araceli Loraes, nakatutok naman sa mga katropa, members ng Moms sa Bacolod. Thank you. Maria Lourdes Rosal, thank you, ha. Following, thank you, ma'am. Salamat gid. Tananta nag-experience sa kabapiot. Kag tananta nagapangayo sa ustisya sa kamot sa mga tao kani. Wala pagkasasa sa kwarta sa tao, no? Ma'am Jovi Abirente, morning. Salamat gid, ha. Dire sa New Zealand. Ma'am, stay safe. Jessica Gonzalez, may aga, Junior Alegria, good morning lang sa kay Ma'am Jenny Kahilig, anak ng CEO. Morning, thank you so much. Salamat gid sa pagpamati, mga katropa. Ma'am Shirley Arevalo, thank you. Dira sa Kabankalan City. Natapos ko na yun. Si Ma'am Jimenez Maria Cecilia, thank you. Salamat man sa pag-upo diri sa programa. Mauro Romero Martir, sa panok po inisla. Thank you. Oras na ito mga katropa, punto alas 9. May nag-tudis aton mga katropa sa mga kauturan, tabala, nga na ano, may nag-tudis aton, naghinyo sang bulig mga katropa, nakaistorya kita. Ipabati natin karon sa inyo dugay-dugay ang sitwasyon sa isa ka abyan natin from Kabangkalan, no? Nag-God today para magpangayo sang bulig tani mga katropa, para sa mga kulturan ta nga basi may maara man sang buluanon nga tagpuso tagipusoon nga makabulig-bulig sa aton sa problema sa isa ka utod natin. Ma-commercial ko anay, haboy ko ni mga katropa, tapos storyhan tani mga katropa. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ha. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing iba la. Kampiyong kid yung Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
13: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist,
10: consult your doctor. Pagpili sa mga bukika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.
12: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. President, nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pasalayan.
0: Ini ang bullseye.
4: Oras mga katropa, alas 9:05 na sa aton nga palatuntunan. This time may bisita tadi, no? Halin pa ni sa Kabankalan, nga nagkadto diri mga katropa, may pasyente di sa Corazon Locsin tay, no? Sa Corazon Locsin diri sa Bacolod. Oo. May treatment, may pasyente, no? Si tatay lang ni mga hatag sang detalye mga katropa. O, tay morning. Sino ngalan tagani?
5: Si Arnel Lozano.
4: Oo, Arnel Lozano. Tagaliin ka.
5: Taga si Chio Kasipsipan, Barangay Hilamunan sa Kabangalan.
4: Oo.
5: Dango ko di sa XFM, ngayon ko tani bulid. Sa ako, amoy nga sitwasyon, wala. Kaya ako nga asawa, kada bulan, ginadala na siya da sa Corazon Locsin. Para isilan siya sa nephrostomy catheter.
4: Okay.
5: Sa iya nga wala nga kidney.
4: Oo.
5: Daso na stroke pa ang lawas siya. Ang tumang lawas.
4: Oo.
5: Ang permiro nga balatian niya, sir, ang TB of the brain bla.
4: Okay.
5: Di komplikasyon na ang kidney naman niya.
4: Naigo. Oo. Oo. Pinanin ni katuig subong tay ang ano?
5: Ang kaysa wahon, sir, mano, tatlo na, sir.
4: Tatlo na katuig?
5: Oo.
4: Oo.
5: Kaya 2024.
4: Oh, pero ano, ang TB sa brain, anong may treatment, kamusta na? May bulong, kamusta na?
5: Tapos naman niya, sir, ang kwan.
4: Pero cured na to?
5: Oo.
4: Naayo na to?
5: Oo.
4: Okay.
5: Ang kwan naman niya, ang iyang kidney.
4: Oo.
5: Kaganto nga yung nga lawas na stroke blind, di pa kagiyo-mayo.
4: Oho. Sa saan ulan sa na-stroke?
5: Sa 2024.
4: Last 2 years. Oo. So, duwa na katuig.
5: Tapos, pag kwansang 2025, sir, na ano na yung nga kidney, idinala naman namon sa district hospital uli. Hindi man ito masarangan, munang diri kami gin-repair.
4: Sa Corazon Locsin. Pila na kamukha balik-balik di?
5: Bali, kawalo na ni kabulan, sir.
4: Walo kabulan? Kada bulan ga?
5: Kada bulan, sir. Samtang hindi pa mayo ang finding sa iyang mga laboratory.
4: Oo. So, kada bulan ga pa laboratory ka mo?
5: Kada bulan, sir, may requestan kami KUB ultrasound, mga kung ano pa nga i-request ang doktor.
4: Oo.
5: Tapos, bago mag-isa ka bulan, sa amon nga schedule, kinalan may result na gid kami nga.
4: Oh, pero sa dina ginihi mo, Bacolod or Kabankalan?
5: Dito na kami, sir, sa Kabankalan.
4: Kabankalan na. Oh, sa government hospital man.
5: Government, oo.
4: Oh. Oh, mga pilang gastos na da?
5: Depende, sir, sa iyang ano. Kung nalimbawa, KUB, ga 1-8 man.
4: Oh, bisan government hospital, ha? Bisan... private ang ginaanan nyo?
5: Private, sir. Kaysa
4: kay Wyman sa laboratory, tuod mo. Oo.
5: Kay, kumbaga sa ano daw, wala mong kuga ano daw, dugay bla ang mga result na ano.
4: So,
5: maalang-alang kami bila sa schedule.
6: Oo.
5: Umunang kisa, mapilitan na lang kami sa mga private nga.
6: Okay, para Dasig.
5: Para Dasig ang ano, kay kinalan gid sa Corazon Luxen ang result.
6: Oo, oo.
5: Kasi hindi man sa Corazon Luxen ang schedule bila. Doon kadugay man ang schedule. Kung wala ka pa schedule.
6: Oo, so halin sa Kabankalan, kawalo nyo na ni Kadtudi sa Bacolod para
5: pakonsulta sa iya.
6: O, pakonsulta sa iya kag sa katheter. Oo. So laboratory dito Plandaan. So diri anong kakatabo diri sa Corazon Luxen kun araw ka ari ka mo di?
5: Ko nari kami ara kami da sir sa Corazon Luxen. Muna islan siya katheter tapos ang iban nga schedule niya bla lapta-lapta sa pizza. Muna ang ginahimo namon diri na lang kami gahulat sa dira sa may shelter da bla.
6: Oh.
5: Dira na lang kami gahulat kung matapos sa tatlo ka adlaw.
6: Oho. So dira lang ikaw ya dira gatiner ikaw lang. Oo, si wait upod siya dito sa sulod.
5: Oo. Mga iban man may pasyente bla sir.
6: Oo.
5: Ara man da gatiner.
6: Oho.
5: Sa may malasakit bla sa balay ni San Jose.
6: Oo.
5: Shelter.
6: Ah, dira ka dira gatiner. Oo. Pero ng imo yang pasyente, misis mo confined siya.
5: Subong sir why? Ara lang da sa shelter.
6: Okay. Oy nga aman.
5: Buwas pa man amon nga schedule niya buwas pa.
6: Oo. Ti sa amon nga sa katheter na pilang ginagasto nyo?
5: Kada kwan sir wala ka man siling balayran sa ano kay ara man ang malasakit.
6: Okay, libre man siya. Oo. Oo.
5: Ang amon lang bala nga ano, ang amon nga pang kaon-kaon bala pang gasto-gasto namon sa dlaw-dlaw.
6: Pretty nyo pa kanto pa kare abi.
5: Oo. Hindi ko gid masarangan kwan Gabiya lang ko pang gatong sa Kabankalan.
6: Kung mag-dinner ka mo to sa dira sa shelter, ano na ang ginakaon nyo da?
5: Kisa sir, kung gahulat lang ko sa may gahatag da kada hapon lang turko pagkaon. Kisa man may ano man nga maglakat kami de, makatipon-tipon ko 300, ginapaigo-igo. Untang ara kami da. Kini-kini gid gi.
6: Oh.
5: Budlay man mawadan.
6: Ikaw tayo, anong trabaho mo tayo?
5: Sa ano lang ko, sir, pang BL bala, pang gatong. Baligya sa merkado.
6: Oo.
5: Tapos, ga-extra-extra man ko sa Kabankalan mag-dishwasher. Hugas pinggan sa mga...
6: Pila kabilog bata nyo?
5: Tatlo, sir.
6: Dines la subong?
5: Ara sa amon. Amon nga subang. Subang ko, 16 pa lang man.
6: 16 kay skwela pa?
5: Oo, why na. Buntat.
6: Ang aman?
5: Hindi ko masarangan, sir.
6: Oo.
5: No?
6: Oo.
5: Ikadua, 13 ang edad.
6: Oo.
5: Untat naman sa eskwela, kay muna ang konsamon. Hindi ko masarangan, bla. Ang katatlo, sir, babae, anong katuig.
6: So, sila nang to, eh, no?
5: Oo.
6: Ano?
5: Sila nang to, anay.
6: Sila nang to, anay, samtang...
5: Hari ko nang...
6: Pinakadlawang tinero nyo dito, ay?
5: Nag-tiner kami da, sir, may tag isa kasimana. Isang Sabado pa kami, RD. Sabado. Alin Sabado, sa Subong.
6: Okay, saan ang schedule sa mga, ano?
5: Pitsa 9.
6: Pitsa 9?
5: Pitsa 10.
6: Oh, nasun pa adlaw?
5: Adlaw, eh, wala na gito pang...
6: Pero matiner pa ka mo di, no? Oo. Okay. Medyo mga katropa, medyo budlay sang sitwasyon man sang aton nga isa kauto diho. Kabankalan pa ni Magalin, tungod sang ining masakit sa asawa. Pila na kamo katuig sang asawa mo gani? Of the night?
5: Do 16 na mo na manug 17 na mo subang.
6: So more or less lapit na 20 anyos. Oo. Ikaw gatatap sa imong asawa subong.
5: Oh.
6: Lapit-lapit sa mikropono tayo para magbatian.
5: Bedridden git siya.
6: Oo. Ano kabudlay ni nga sitwasyon para sa imo?
5: Kabudlay git sir. Blang hindi ko masarangan na yatag blang kinalan niya. Wala git ko ikasarang mo. Budlay-budlay git ang iyang ano ba? Pangamuyo lang ko sa Ginoo, gagaan ko persa. makaya ko pa ang atipan sa iya.
6: Hmm. Pero walang iwanan eh. Sa asawa mo.
5: Wala, git, sir.
6: Oo. Sabisuan mo, asawa mo subong. Oo.
5: Basta sa piyak nga kabuhi.
6: Hmm. Hmm. Sige lang tayo. So mga katropa, basic may mga ano ta, may ara da sa mga kauturan ta nga may buluwanon nga nagipusuon, no? Si tatay nagikinanglan sa bulig para sa pagkaon. Pagkaon dito sa samtang gahulat sa schedule diri sa Corazon Doksin. Nagatiner sila daga tatlo ka lima ka adlaw dire sa Corazon Doksin. Ang pinakabudlay ang gasto sa pagkaon. Tayo, no? Dira sa ano, no?
5: Oo, sir.
6: Oo. Huwag ka mong pariente, di? Sa Bacolod?
5: Huwag. Huwag pariente.
6: Hmm. Sulo-sulo lang, gid?
5: Mga pariente man naman to sa amon, eh, luyag man magbulig, yalang kayo nung nakipigado man, di.
6: Oo.
5: Ako lang, gid, sir, kapangita, idea, kung maglakat kami, di.
6: Oo.
5: Ngayon bulig siya kundiin. May dala lang kami, biskan pila lang, may budlay man biyahe nga, wala.
6: Oo. Oh. So isa kadlaw pinam na magastun yung pagkaon?
5: Ah, dira, sir, may mahalang kundi sa ano. Kisa gabaka lang ko to sa downtown ba? Makabarabara to. Kinikini kay kundira lang sa tupad sa ospital, mahal gid ang mga black loan.
6: Oo. Dira. Tuod na. Oo, hatag ko sa imo oras tay, kasi may manawagan ta, mensahe ta para sa mga kuturan ta, para sa posibleng bulig tani, mahatag sa imo.
5: Mayong aga sa mga tagpalamati sa programa ng XFM. Ako Glacier ni Lozano, Kabankalan. Manawagan ko mga ayaw ko tanibulig sa may mga tagipusoon nga sa amon lang pang kaon-kaon. Put ko sa akon nga asawa nga na masakit. Mapakitlooy lang ko kung pwede nga gamay lang nga bulig. Wala-wala na git. Ang Ginoo lang maka balos sa inyo nga. Madamog niyo salamat.
6: Oo. Subong pagkaon ng problema. Para dira sa inyo. Sige tay, hulat-hulat ng tatay. Why ka contact number, no? May ara ka cellphone man.
5: Ako nga cellphone, sir, ang battery ba papatay-patay. Naguba ang battery, hindi man siya pwede takdan sa lain na battery.
6: Oo. Pero basta makabaton man text, no? Makabaton man sa...
5: patay-patay. Kabaton.
6: Sige, tay, ha? Ulat-ulat ng tatay. Kay para maka... Basta may ara pa man sa maka... Dugang-dugang, no? Para sa... Galastuhon man lang ni mga katropa ni Tatay Arnel sa Corazon Loxin, ang kinahanglan. Kaga para sa pagbulong man eh, no? Why pa ka mo ka-intra sa yakap, sir? No? Ano, no? Tayo,
5: ang
6: Anel?
5: Ang amon schedule card, may tatak naman sang yakap.
6: May yakap na.
5: Paling kay, wala ko natuman wala ang ginatag sa akong nga schedule, sadto. Kay, alang-alang na wala.
6: Layo man mo, no?
5: Ang layo.
6: Oo. Sige lang. Oo. Sige tayo, ha? Pungko lang tanay. Kahulat, latunta ba? Sa may harapan sa mga kuturan ta nga pwede makabulig. Bisan pila lang, mga katropa. Dako naman bulig na para sa mga kuturan natin nga makahatag sang gamay lang, amot lang man, ano? Para sa kay tatay, pagkaon, tiner nila dira sa Corazon Loxin kag mga pambulig-bulig sa bulong. May bulong pa ka mong kinabakal, tayo, no? Oo. Ano ka mga bulong na, tay?
5: Mga... May mga pain reliever siya, sir, na resita. So, nang hindi naman siya pwede sa mga isog lang ang bulong, mga synthetic.
6: Hindi na maproseso sa kidney.
5: Oo. Yung gina yung advice na lang sa amin sa doktor, mga herbal bla, mga mga kidney care mga muna.
6: Oo.
5: Muna yung ginapatumar ko sa iya, sir.
6: Sige tay, Ardel, ulat-ulat lang na tayo. Kung base may harap pa man sang makabulig, pwede ka mga makapakigangot diri sa XFM, mga katropa. Ang aton nga Facebook page, available na siya. Let us know, no? At sa aton nga mga kauturan nga arada sa guwa, may sulusubra-sobra, palihog naman ko, may ara kita pwede mabulig sa kay tatay, kinanglan gid subong ni tatay. Nakita mo namon ang sitwasyon diri, kami gani, testing man amot-amot kung anong marabot namon di karon. Para pandugang-dugang ni tatay to sa pagkaon niya. So anyway, amo na, no? Hulat-hulat na kami. Ay, hulat-hulat na tayo. Basta may harap pa man karon nga may mga balawanon, tagipusuon nga makabulig-bulig man. Alright, mga katropa, 8:20 na sa pagpakalagad naton. Kung kisa abla, damo-damo sa mga pagtilawos kabuhi naton. Pero binyo mga katropa, question lang ni kung paano ta bato mo, no, sa mga trials, no? But sometimes sa mga pinakapiot na sitwasyon, sometimes we tend to say na okay, this is the end of everything, pero hindi pa. May ara pa sa mga kauturan tang possibly man mag-extend sang ilang bulig, mga katropa, no? Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Thank you. Ma'am Len, mayong aga sa inyo tanan. Paano na lang, kung pwede man amon mahatag ang number mo tayo, no? Base pwede sila ka-text sa imo, base may idulong to sila sa imo, pagkaon, sa, ano, sa shelter, sa Corazon Locsin, kaga at least makabulig-bulig man. Pero ti amon ay sitwasyon sumong kinanglan ta bukaon anay tagipusoon sa mga kauturan ta para may ara man sang ginagmay kita nga bulig katropa mahatag sa kay tatay. Okay, dira sa Corazon Locsin mga katropa, makadto kamuda, damo da sa mga bululigan mo, no? Damo da sa mga grabe ang sitwasyon nga gina agyan, pero ti anong ta, no? Kay ti kinahanglan ta sang kinahanglan ta magpa-hospital, kinahanglan ta mag ipa-confine mga miyembro sa pamilya naton para mag-ayo sila, no? Di lang mawad-an sa pag-asa. Okay, all right, oras na to mga katropa, 9:22 sa pagpangalagad naton sa aton paratuntunan. Ma'am Jovi Abmudente, thank you sa mayong aga. Sa kay Mauro Romero Martir, salamat gid sa pag-update. Kay Jenny Unik Alib, nakatutok naman, good morning sa mga kauturan ta. Alright, may pag-greet pahabol si Ma'am Lental Dio, Miriam Malin, Jomar, Jeneline, Leah Molin, Toto, Jeneline, Reynald, thank you ah. Sa kay Roderick, sa kay Jason, sa kay Rhea May, kay Leodilin, nakatutok man sa aton nga palatuntunan. Thank you so much sa pag-upod sa aton programa diri sa Bullseye. Istoryan taman mga katropa, ang sitwasyon karon sa aton impeachment court, because nga may ginpagwa to eh, no? Nga mga ngalan nga ginhambal to, wala man sang database, wala sa database sang Philippine Statistics Authority, no? Nga naghambal, nga buhi pa siya, o nabunag siya, or nagkaliwan siya, no? Wala sang death record, wala sang birth record man. Amo naging question karon sang pinaka mga membro sang prosecution dito, hambal nga ang ini nga mga plastada, amo ning mga sitwasyon, katropa, ginpalusot lang na, no? Fictitious ang ini nga mga dokumento, ang ini nga mga ngalan, nangin recipient sang nangin recipient sang confidential intelligence fund sang
4: Vice Presidente karon no ang pagpahayag nga ti kinahanglan i-verify. Biginimo man, pero ang depensa man mga katropa sang kampo sang Vice Presidente naghambal nga ang ining mga sitwasyon hindi pwede mahatag sa definitely wala record ang aton PSA, no? Wala sang record ang aton Philippine Statistic Authority because these are aliases, no? Ng mga tao kaya nakabenepisyo kag hindi pwede i-bulgar ang ilang mga alan kay para sa mga seguridad sang ining mga tao nga ni, no? Ti sadya ni nga istorya mga katropa, sadya ni nga mga nagakalatabo karon sa aton nga pungsod. Pero may napapangkot diho. Sige, kumusta ang amon nga ang sakaay sang ano istoryahan tara dugay-dugay mga katropa, no? Aryo. Sa gasolina, mga katropa, ang saka subong adlaw is 4 pesos kag 69 centavos. Okay, mataas-taas na gasolina na. Sa diesel, mga katropa, may ara sang pagtaas pagid nga nagalabot 5 kapiso kag 18 centimos. Sa kerosene na naman, may ara man pagtaas nga bow timbuok kita tuod ang kerosene may magtaas subong adlaw epektibo subong ang 5 kapiso kag 58 centimos. Ang saka sang presyo sang petrolyo, no? Kahapon may istorya ta ang transport sector linya medyo mabulubog at bugat bulubudlay ang sitwasyon, pero sige lang, no? Agwantahon lang sa Japon ang ginaexpektaran ang ayuda karon sang aton nga gobyerno angot sining ginaambal nga mga pagsaka sang presyo sang gatong sa Pilipinas. Again, ginambal ta mga katropa, dako inang epekto sang pagpataas ang presyo sang gatong nga. Ang aton nga mga produkto, antes pa lang na magkadto kag mag-abot sa mga bagsakan, may ara na sang transportation cost. Ang presyo sang diesel, ang presyo sang gasolina, nga gintughong mo, halin sa ginhalinan mo, pagkadto sa destinasyon mo. For example, kung ang utang ta ginakwa pa sa kanlaon, for example, no, or dito sa San Carlos, may ara sang transportation cost na

Kung babakal ka saging, kinilong naman sa una. Sa una, tumpok-tumpok. Baklon mo, subong hindi na mo ng sistema, mga katropa. Subong ya, ang tanangin na bakal mo sa merkado, subong ha, mga katropa, kilo na. Ang kilo, hindi basta-basta. Sa una daw, ang saging daw, isa na kabulig lang mo. Baklanay na mga katropa, kilab na, mabalsa. Gain na 40 piso, gain na 30 piso, abi. Ang isa kabulig, subong yung mga katropa, ang isa mukha kilo, pila kabilog, saging na lang. Na, amo na resulta sa pagtaas ang presyo sa petrolyo, mga katropa, nga hindi ta wow, thank you, good, ha? Salamat, good. Oo. May ara na tay. May ara na naghatag bulig. At least makabulig-bulig ni, so. Thank you, good, ha? Oo. Paano ito ni, Mami J, paano ito ni kuliktahon man? Oo. Sige lang. Oo. Ma'am, thank you, ha? Salamat, good, ha? Oo. Ilawagon ko ni. Aha. Gailan ko kay ang iban nagabulig sila, hindi sila gusto ng lawagon. Pero ato naman gapasalamat kita, mga katropa. Okay? So balik ta sa tuntupi ko, amo ni karon ang sitwasyon sa mga transportation ato mga katropa, nagakonsume sa kuryente o sa fuel. Like for example ang aton nga mga transport sectors, no? Ang transport sector naton, katropa, mga byan, may ara sang may ara sang ginakonsume nga fuel. Kung magtaas na, syempre hindi man ay recycle tanan, no? Aguantahon nila. How could you, no? May ara kayan sang kapasidad para magamos na, no? Absorb sang saka sang presyo sa petrolyo. Sa kada absorb mo, ganubo ang kita mo, ganubo ang income mo. So ang income mo naman, may ara man na pagkantuan mo, no? May ara man na gintala na da. Pagkaon sa bata, pagkaon sa pamilya. Ang imong ginabakal sa mga adlaw-adlaw nga kinanglanon sa imong estudyante, sa imong kuryente, sa imong tubig, kag iban pa, nga mga iban pa ka mga balairan. So ang problema, paano mo i-endure bala ang sitwasyon nga ti nagatinaas ng tanan? Ti amo na eh, no? Ang hambal is aguantahon, no? Pero pamangkot mga katropa, tubtubsan o aguantahon ni Juan de la Cruz ang sitwasyon diri. Ti kututon ta naman ang aton gobyerno. Ang gobyerno ta nga nagahambal ga promesa man lang nga may ara kami sang ihatag ng mga ayuda para sa mga vulnerable sectors, no? Ti nagagwa tong ayuda. Okay, nahatag ang ayuda. Ang reklamo naman sa mga kauturan ta nga may trabaho, hindi man amo na kamanggaranon, hindi amo na ka well off sa pagpakabuhi katropa, reklamo naman sila nga ang amon cost of living gataas na, no? Kami ya, bululigan man kami, ha? Kinanglan man kami nga may ara sang assistance sa aton gobyerno o katropa. Here comes, no? Sa mga insa natong gobyerno, ang ginatag naman di loan, no? Ti ang sa mga middle classes na may mga trabaho. Kadto ka to sa PhilHealth. I mean, so, pag-ibig, ma-loan ka to. Kadto ka to sa SSS, ma-loan ka to. Pero ti, ang punto, at the end of the day, ining nga mga loan nga ni, bayaran mo man Japon mo. No? Why ka man palagyo? So eventually, maabot ang oras, bisa lang, hambal pas lang, okay, ang promo natin, subong aton sistema, subong utang ka, subong after 3 months, among support, so good, bayaran, bayad mo, okay man na. Pero thing is that utang man sa Japan, bisan man ano, mga baliswa na utang man sa Japan nga dapat mo bayaran, no? So obligasyon ni Japan, mga katropa. So kung ang taon ta, hindi Japan solusyon sa problema, subong sa crisis nga gina-endure sa atun po.

0: ginagwantag na to sa ato mga kutu, pumuruyo, no? Makadto naman ta sa mga negosyante, no? May ara sang negosyo, may bilyon sa bangko. Subong nagaipit-ipit man sila. Ninga ti imbis nga igasto ta sa mga business investment naton kadto kita sa mga real properties. Kay para baklon ta to. At least, no, pagkatapos ang pila ka mailadlaw, pila ka bulan, pila ka tuig, mataas tong presyo, may kubrahon ta. Sigurado, sureball nga income matapos ang pila ka mga tinuig. Wala pa sang operational cost, wala pa sang tao, wala pa sang swalduhanan, wala pa sang renta, no? After 2 to 3 years, dako na ang presyos na ta. So at least, lain naman da yun, bakal naman ta. Ang iban ng mga negosyo, mga katropa, nag-asilo na sila sa real estate, no? Kay diri taas ang appreciation, katropa, sa ining mga properties, mga byan. So medyo budlay ang sitwasyon para sa pumuro yung Pilipinhon, mga katropa, because wala man sa konkreto nga mga solusyon ginahatag atong gobyerno. Dawa pa man kuton ta ang aton nga gobyerno, dadto naman ta mga katropa sa mga programa nga magdayday sa mga ayuda, bla, no? Ti kabaro kita when we talk about sa ayuda, temporary lang na sa, no? Hindi man niya tubtub sa kadumtuban, no? Matapos ang mga crisis, wala naman na, balik naman ta sa problema, mga katropa. Long behold, pagbugtaw ta tapos ang mga ayuda, mahal na mga presyo, mahal na ang mga baraklon, hindi tinakaya tungod wala na sa suporta, mga katropa. So dirita na butang sa alang-alang, subong pumuruyo ta butang sa alang-alang tungod sa mga eskema nga gakatabo diri sa aton lugar, mga katropa. Subong until when ini, no? Ang US nagpalupad nanto sang iya missile, kag may patigayon sang airstrike dito sa Iran. Wala pa kalupad ang missile, tumaas ng presyo sang petrolyo. Amo na ya mga katropa sa world market nga makambalta ang ining trading ta sa presyo sang petrolyo, kun dira ta basihan, do dira ta malalain man, no? We need sustainable nga supply, mga katropa. Ang biogas to, no? Ang pag-explore sa mga oil deposits naton diri sa pungsod Pilipinas, no? Which I think makabulig man, no? Nga dapat tagaan una sang gobyerno, priority antes pa man ang eleksyon, no? Ang fuel gas naton, mga katropa, o kung biogas naton ginahambal, makabulig man sa tani, no? Ang risgo naman, ang iban nga mga motorista hindi man mag pa-adventurar magamit sini, no? Kay ti basi bala sa ulihi, dako paggastuhon mo sa guba sang salakyan mo, sa risgo o kun sa pagpatughong mo sa mga biodiesel kag biogas nga ni mga katropa, no? So kinahanglan tutukan man ang development sa mga katropa, mga byan, no? Dako na nga kwartang istoryahan ta. Way ta makita na sa mga katropa sa preparation sa budget naton for 2027, no? Ang pag-develop sa mga technologies para makakuha kita sang supply, no, nga insakto kung enerhiya pag-istoryahan ta. Ang nagalala karon nga rotational brownout, no, because ginahambal di sang NGCP nga hindi na sustainable ang aton supply, ang source naton sang kuryente nga nakatapik to sa grid naton. So kinahanglan man sang mga power plants nga makadugang diri, mga katropa. Pero kung makita ta puro lang gid negosyo, no? Sudlan ni sa mga negosyante ang isyu sang ukon ang kakulangan sang aton kuryente, masulbar naton ang supply. Pero dito naman ta sa tagalumapaw nga presyo. So ang aton sitwasyon galala ang galala. Gabudlay, gabudlay. Ang cost of living natun, gabudlay man. Na, gataas man, mga katropa, tungod sa mga basic services nga supposedly ginahatag sa gobyerno, pinagi sa mga taxes natun, ginabayad sa gobyerno, mga katropa. And later, ang problema hunta, baklon tanisa, no? May presyo ini ang nami nga serbisyo, no? Ti how long tani maamunis ni man? No? Wait ka ba doy, no? Oras naton 8:36, mga katropa, mga commercial tanay, balikan ta ang mga update naton pagkatapos sa mga panumdum. Standby.
1: XFM 90.3.

0: Santhol Plus Gold.
1: Santhol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhol Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Santhol Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, para dating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko, gumamit ako at ng Santhol Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
6: Santhol Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santhol Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sistapain.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Santhol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhol and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhol Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhol Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhol and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balancing ang mga komentaryo.
16: President,
15: yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
17: Nga medyo isong pasalayan.
15: Ini ang Bullseye.

0: Balik tayo mga katropa sa pagpangalagan natin sa atong plating tunan. Ang hindi ka ma-experience sa tanan sa Pugsod, Pilipinas, mga katropa, sa atong hindi tayo malimtan, no? Sa pagpangabuhi ta, nga once nag-supran kita mga katropa. But because of system, nga ginahambal ta, as always, nga sa panahon sa eleksyon mga katropa, okay man sa aton nga magbuto sa mga tao nga hindi man actually qualified sa posisyon, pero ginabuto ta because of money, because of kwarta, no? So ano pag gina-expectaran ta? Of course, if makapungko sa posisyon da, mangita man sila pamagi para mabawi to nilang ginapanghatag nila mga katropa. And that's why humble sa mga politiko na siya magsulod ka sa politika. It's an investment. Dapat may ara ka sa pundo. Dapat may ara ka kwarta. No? Kay kung wala ka sa kwarta, basi mumoy ka naman to. Hindi ka pagbutuhon. No? Kay tao, gina-take advantage man sa mga politiko nimo, no? Ang problema natin sa kapigaduhon. No? Kay ti tao, mabaton ganyan mga katropa. And sistema, nga ginimo sa mga politiko natin, once nga gusto nila magdaog sa posisyon, gusto nila magdaog sa eleksyon, kinahanglan may aragid sang gasto. And most probably katropa sa panahon gani ang mga politiko naton may ara man sa mga ginahoptan nga mga politiko nga pwede magpundo sang ila kandidatura kag ila politika. May experience na mga katropa sa mga barangay, ang mga barangay kapitan ta nagahupot man sa mga ngalan sang politiko nga posible potential maggasto sa ila sa ila eleksyon amo nang budlay mga katropa. Once ka may ara na naka may ara ka na sa gasto, may magasto ka na dira may magasto na sa imo politika mo, and do not expect nga ang ining mga politiko pabayaan ka lang as it is, no? Nga ginhatag na kwarta nila sa imo, may invest lang sa imo. Wise kung nga wala sang baylo katropa. So dira na nagasugod no? Gen pasugtan sa tao nga magbuto kita sa mga politiko nga pungko sa pwesto, tapos madaog sila, siyempre serbisyoan nila at ang pinanser man nila. Dira nagasulod ang mga personal nga interes sa serbisyo sa publiko mga katropa, sa serbisyo sa tao. Ang ining mga politiko, of course, not only politiko but negosyante. Ang negosyante nga ni, punduhan ka sa eleksyon, pagdaog mo mga katropa, may interes na sila. Either mahimo sa mga illegal nga negosyo, no? Maka-acquire some permits, no? Because sa utang na loob nga na, nga may ara ang isa ka politiko sa isa ka negosyante nga nag-invest sa iyang kandidatura. Siyempre, hindi naman sa KND So, dira nagsugod ng korupsyon. Plus, mga katropa, sa mga transaksyon nga ni, may ganit man sa politiko. Di anon, mano ka pa abe? Mapawa ano ka pa? Patig-atig-a ka pa? Dira na. We are seeing numerous mining operations. Even there is Negros Occidental, Negros Island. Sa pinakamarugan there is Pilipinas, mga katropa. No? Lantaw ta mga illegal man eh. Pero pag-check mo, they have the ECC, may ara sa mga business to operate. Because mga katropa, antes pa lang sa eleksyon, nag-invest na mo. No? Tanawabla, isa ka typical example ang atun nga basiwa, no? Ginpoliticize katropa ang nagadesider, hindi ang mga board of directors. No, pasensya, with all due respect sa mga board of directors natun da, ginaplanuhan ang nagadesisyon da ang may kaya man nga magdominar kag manipular sa politika. No, kaiti ang ining nga mga negosyo pwede makwartahan mo. Kita mo nagsulod ta sa joint venture and we thought intacto lang. We thought okay lang. Pero eventually, ang sitwasyon katropa, nagtando-tando ang mga opisyal tasang basiwa para sa tanay nga joint venture sa mga pribado nga mga kumpanya. ang endpoint mga katropa, tao ang sukton, tao ang mabudlayan, no? Sa mga serbisyo publiko, ang serbisyo kani nga dapat yung expectaran ta nga nubo-nubo ang presyo because essential to big buhita. May presyo na subong, may VAT na, may mga short charges na, may mga charges pagit, no? Kagina na bayad nato mga katropa. And ang tao ay man gustos na, no? Why man gustos na? Oh. So, amo na mga katropa ang pinakamang sitwasyon sa karon, no? Sa aton nga sistema sa aton politika pag liderato. I hope mga katropa mabag-o na siya, no? Pinagi sa mga experience nga ginatamasa to subong, no? Ang pagpadaog-daog sa aton. Tani may ara na sa mga magtubo ang mga aspirations kabuhita, tagipusoon ta, and magsinggit na nga pagbago sa sistema politika ta. Galing nakasulod na ni Abi sa aton nga ano, nakasulod na ni Abi sa sa aton sistema. Okay. Grabe, no? May ara pag sa mga kulturan tanga, may mga sitwasyon may ginagyan, pero they opted to help. Mga katropa, no? Si Ninong Arnel, gahulat sa Japon, base may mga sulusubra-subra kamuda, it doesn't necessarily that much, no? Ang kaya lang nga mabulig sa kay Tatay Arnel, nga rekaro sa station, ang iyang salamat gid ang isa ka donor naton si Ma'am Violeta Anonas. Thank you gid sa Barangay Hindumanan. Salamat gid Ma'am Violeta. Makako na lang ma'am ang hatag sang favor sa imo. Oo. Pinagi sa aton health kabay pa nga matagan kita sa mayong ikayong lawas, no? Thank you. Yes ma'am. Kung mapadala nyo, sige, i-turn over na ito sa kay tatay. Dayon, para may panggasto na siya. Ang sakit na kabuhit ng mga katropa, of course, gambaltang ng hindi man ito magbato sa kalibutan. Umalagi man lang tadi. Pero sa panahon nga ikinanglan tayo pagkibatong kabuhi, katropa, may ara pa sa kabudlayan. Dala. Amo ng sitwasyon nga kinanglan i-deal natin sa mga miyembro sa pamilya. No? Budlay to. Ma'am Violeta Anonas, thank you, good. Salamat, good, sa imong bulig, ha. Oo. We really appreciate ang imong pagkigbahin. No? Mga katropa, nagahulat-hulat si Nung Arnel sa sining panahon kay may ara sang chronic kidney disease, no, ang iya asawa, no, tama, no, pagkatapos ari karon sa Corazon Luxin, halin pa ni sila sa Kabangkalan nagkadtudi, no, para sa treatment sa asawa. Si Nung Arnel nagahanduman nga mag-ayo ang iyang asawa kag makabalik sa pagpangabuhi nila, no? May tatlo ka bata, bilyon ng bata, kag aridi sa Bacolod para sa treatment nila mga katropa. So, makita taman ang sitwasyon ni Tatay Arnel, no? So, let us know, mga katropa, ari lang sa Facebook page naton, pwede ka mo kamensahe sa aton nga messenger kung paano paano siya paano mapadangat inyo bulig mga katropa, ha? It doesn't necessarily man nga kwarta ang ihatag natun, pwede man ta makahatag sang pagkaon, no, sa kay tatay di para makabulig-bulig man. Alright? Oo. So anyway mga katropa, aray lang tadi, ah, no? Sige. We will document, ma'am, ang turnover sang ano, sang bulig sa kay Tatay Arnel. All right? Ang kantor pa point oras, boss naman ha. Sa aton nga programa diri sa Bullseye. Sa ngalan sa aton technical partner katropang Jonel Apsay, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remy Lituoy. Ako naman sa katropang Win Salinas, nagapaanam, tubtubwas, God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9. Wednesday!

0: mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagbapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon para sa ikayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibala nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, damo-damo man na siya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Dili kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira gid na bilong ang aton sinay pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig doon, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginagwaan sa aton ni ko. Kagperwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sining hip. Ko. Sa mga nag-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, da pa there. Agot malantaw, ina. May mga series of test pa, ina. Abot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina, ko ng luyag naton nga magastuhan. Git kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico. Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course, Evergreen Coffee Mix. Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kun sa mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo nga mga pagtuon nga naga pamatuot nga ini siya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sang anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre benign niya. Ang cancer, iya, amo nang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, tikaon tabi. Ob dayon. mantika. Oh, may ingredient ang barley grass extract, no? Na ginagamit ini nga mag-prevent ukon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blam ayara kasi mga balita blam sun amin kasi mga DJs nila kag.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
2: may how kita dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo.
7: XFM 103.9 XFM 103.9
8: Kasakit sa nabong kong aging tampa mo.
9: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino! Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sadiin!
10: Endless love.
11: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
10: Endless love.
11: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Sinang ibili?
1: Mac, antes ka mamangkot sa akong bahin sa iya. Sabton ko na ikaw nga daan. Wala akong makahibalo. Wala ba kami nagkasagula nung gid ni Manang? Kag si tatay, medyo nagkalma na siya. Nakainom siya kagabi eh. Gani sigurado. Gaadlaw na siya mabugtaw. Gani, ang tiyendiyon mo anay subong, among imo pagtuon.
0: Wala ka bala makahibalo nga makahilinit, ina.
1: Ang ano?
0: Ang amo na eh. Ang iambal mo ang mga sabat sa pamangkot ko antes ko ipamangkot. Hindi mo dapat nga ginabuhat, ina. Sala, ina. Hindi mo pagunahan ng tao. Nga, abi mo, naibaloan mo ng tanan? Sunggod ko, ah.
1: Hindi lang ako gusto nga kapuyon ka. Nakaibaloan ako, eh. Nga mo yun ang ginapamensar mo. Kani, hindi ka lang magsunggod, ah.
0: Bisan pa, salay na. Amo na nga, wala ka sang boyfriend. Kay amo kasi na.
1: Kag ano naman kailagkanan si Nadira, ha? Kung nga nakahibalo ako sa ipamangkot mo, kay madugay na kita nga nag-aupod. Ako nag-atipan sa imo. Ganing mabasa ko dayon ang ginapamensar mo, no? Ganing buhaton mo subong. Magkadto ko na sa banyo, kamaligo, kay mahanda ko sa pamahon naton. Kada sigong mo mag-ilis, ha? Para hindi ka malit sa klase mo.

0: na. Nabuksan ko ng tiyanggi.
1: Mayo, kaya aga ka pa nagbukas ng tiyanggi mo?
0: Oh, Eloy, mabakal ka?
1: Hindi. May ambal ako si mo, ha?
0: Basi ihambalan niya. Ang wala niya mahambal sa akong kagabi. Oh, ano naman na?
1: Suplada ba? Aga pa galing ni pro. Para may ambal ako si mo. Nagapangakig ka na?
0: Ano ba lang na, how? Ihambal na, ah, para matapos na.
1: Sige na lang gani. May suplada. Nagakinanglan kami isang tao sa opisina. Basi gusto mo nga mag-apply. Ambalon kong boss ko. Hindi bala, amoy nang madugay mo nga plano ang makatrabaho ka?
0: Oh, tani eh. Ugaling. Hindi man ako makahibalo kung anong plano ni nang Emily. Kung dali na lang tani siya mag-star liwat. Dali na lang siya sa Changi eh. Kag ako naman ang maobra. Ay, isaryahon ko ano si Manang ah. Kag si tatay, kung anong desisyon nila karon. Sugiran ko lang ikaw ah.
1: Ate, sige ah. Ambala lang ko ah. Para nga maambalay ko na yan ang boss ko. Pero karon hutikan ko na siya. Para kung gusto mo na. Sigurado na nga makuha mo na yan ang trabaho.
0: Okay ah.
1: Pabakla lang gani ko na sang plamawo na mo no ah.
0: Ah, sige. Anong baklon mo? Kaihanda ko ah.

Mas maayi matuod ko maobra ko. Gusto ko naman nga makahalin diri sa balay. Duro nga batsyag na ako sang kataka diri. Anong katuig na ako may nakatapos ang kolehiyo. Apang wala pa ako sang na-experyensya sa trabaho. Ay, hamak mo ina ha? Bisan, inasinupladahan ko si Eloy. Apang inabuligan gyapon niya ako na makakita sang trabaho. Ay, tani lang. Makasulod na ako sa ila opisina. Para malipay man ako eh. Ginapananaw kong kaugalingon ko nga naga-uniforme nga pang-opisina. Kagdungan kami ni Eloy nga malakat ka magpauli. Ay, kabay pa nga magpasugot lang si tatay.

0: naman ang Emily. Nagbungtaw na siya. Ah! Si Tonton? Nagkakatulog pa pala nang?
1: Nagabungtaw na siya. Nagapangayo na gani isang didi eh. Timplahan ko anay siya.
0: Ah, sige nang. Ay, gusto mo na nga magpangape?
1: Manaog na lang ako karon. Mabalik mo na siya sa pagtulog kung makadidi na siya.
0: Kung amo, karon ko na nga ikaw timplahan ah. Kiba si bala kung magbugnaw na karon.

0: bati. Anong siling ni tatay?
1: Bati ko sa iya. Pamangkuton ka ko nun iya. Kung anong gusto mga buhaton. Tapos, among iya pagdesisyon eh. And, gusto ko nun iya nga, ipapriso si ng Jomar.
0: Oh. Ha? Huh?
1: Oo. Pero, isaryahon niya ko nung anay ini ah. Ikaw yan ang may desisyon ka na bala?
0: Sang naganubihanay pa lang kami ni Jomar. Ginasakit na niya ako. Ginahaboy niya ako sang bisan ano lang ang mga gamit. Kung gusto niya nga makigsek sa akon, piliton gid niya ako, bisan nga hindi ako. Tapos, ang siling niya, ipalapta niya ko no ang tanan nga bagay bahin sa amon. Gani nga nahadlok ako. Gani ginapasugtan ko na lang siya. Tugtumsang nagbusog na ako. Kagsuno sa iya, kung hindi ko no ako magpasugat nga magpakasal sa iya, patsyon ko no niya kita tanan.
1: Ano?
0: Kagsang nahulog ang una ko nga ginabusong, pagpauli ko sa balay namon, ginaway niya ako. Halos adlaw-adlaw, hindi ako makaangkon sang kalinong. Kagsang ginbunag ko na si Tonton, ginahambala niya ako nga hindi ko makuha ang akon anak. Patsyo niya kuno ang amon anak.
1: Oh Diyos ko, nga subong mo lang inigin sugid nang kuntani, nang panugit ka dayon.

0: Fast Pain. Pangalang Pain. Fast and Safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na-worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nag-cafe ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Sunny. Ang dumdum ko, kung naghigugma ang isa katawa, ang tanan buhaton mo. Hindi ko gusto nga basulon si nanay. Pero siguro, kung ari lang siya diri, basiko na sugid ko dayon sa iyo. Siya ang ginapaminsar ko pero may nga sugiran. Apang akig siya sa amon sang nagpamana kami ni Manang Lisa kag ni Manang Jane. Gani ang tanan? Gintago ko na lang. Kung mag-abot ako halin sa eskwelahan, wala ka man sang maistorya diri sa balay. Ikaw, masako ka sa pag-alaga sa kay Tuto kag kay Makmak. Si tatay naman, nagabiyahe. Wala ako sang masugilanon diri. Hindi ako makahibalo kung kay sino ako mapalapit. Gintago ko ang tanan sa sulod sang lima katuig, May. Sugod sang nagnubyakanay kami. Abang subong, hindi na ako, May. Tud kin sakit niyang amon anak. Duha katuig pa lang ang akon anak. Apang ginhaboy niya ini sa kama, tuod na akig siya. Kaging pangayuan ko siya sang inugbakal sang gatas. Tuod hindi man ako gusto na magpangayo sa ugangan ko. Sapat siya! Gusto ko siya na patyon. Tuod sa pagsakit niya sa hinablos mo.
1: Ay, nang...
0: Sangin sugura niya ang pagsakit ni Tonton. Nakahibalo ako. Masuliton pa niya ini. Pareho sangin buhat niya sa akon. Gani nga nagdesisyon na ako na mahalin na lang dito. Sopot siya! Sopot siya!
1: Ay, nang, ginusugid mo na bala ina sa mga ginikanan niya.
0: Mga ginikanan niya? Do sapat man ang batasan nga kasubong niya.
1: Ano?
0: Nagpanugid ako sa mga ginikanan niya, Santo. Apang hindi sila magpati? Sino sa ila? Nagabutig ko no ako? Kung ipanugid ko kuno ini sa iban, iakusar nila kuno ako, moral damages kuno ang kaso nga ipasaka nila sa akon.
1: Mga wala sang kuya.
0: May pagkatikalo ng iloy ni Jomar. Apang bisan siya, ginasakit man sang bana niya. Nawong kwarta siya nga klase sang iloy. Ang dumdum niya ko, no? Kung sustentuhon kami ni nanay. Kung nakahibalo lang siya ko, no nga hindi. Kung tani, wala na ko, no, nilagin gastuhan ng amon kasal ni Jomar. Masigani ko, no? Wala na lang nila kami ginpakasal, eh.
1: Ano?
0: Sa pinsar ko, mas mayo, tani. Para wala na lang nagdugay ang impyerno ko.
1: Nang, kilala mo ba ang kabit ni Nong Jomar?
0: Oo. Amiga siya sang ugangan ko nga babae.
1: Ha?
0: No, kahibado ako. Nga gusto niya si Jomar. Bisan pa nga mas bata ini sang dihamak sa iya. Kagabi mo, hungod ko nga ginbuyo ang babae nga ato kay Jomar para mas madali ang pagbulagay namon.
1: Ano? May nga anang?
0: Tungod ina lang ang nahibalaan ko nga paagi. para nga mabayaan siya. Inang makapangita siya sang ibulo sa akon. Kag nagdaog ako, me. Ako ang nagdaog. Tungod na kuha ko ang gusto ko. Apang anti sa tabo, inak. Ginsakit niya ako. Sa atubang mismo sang babae nga to.
1: Oh, Diyos ko. Inang, pagkinkabas ang tugwan ko sa kaluoy sa iya.
2: Mayo kayo, nakabugtaw ka na gali, Emily, anak.
0: Ba, mayong agat ay.
3: May, anak, ikaw na yung bahala sa hinablos mo, ha? Kay masugilanon kami sang magulang mo.
1: Oo, tay. Sige. Timplan ko na ikaw sang kape.

0: Okay na? Anong inyo ginambala ni Manang?
1: Nagka-desisyon kami nga ipablatter na lang anay namon si Jomar. Para nga hindi na masulit ini. Hindi na lang kuno anay siya magpadayon sa pagdemanda. Para nga hindi na lang maglawig pa. Mapalantaw siya sa medical legal. Para may ebidensya siya. Kagipanol na lang ang ilakasal nga doa.
0: Oy, tay? Apang makalang proseso sina?
1: Sige lang. May sinuptan pa ako dira. Amon lang ina ang gamito naton. Para nga madulaan sila sang kangtanan. Diri na sila liwat maestar ni Tonton.
0: Ate, maay matudi na, tay. Para nga hindi na kita magkabalaka kay Manang kag sa bata.
2: Hindi ka magkabalaka, May. Buligan ko ikaw sa mga buluhaton diri sa balay. Kag amo man sa Changi.
0: Sige nang ah. Apang matuod. May gusto man tani ako nga ihambal sa inyo nang tay.
1: Ano yun ah? May problema ka bala, May?
0: Aba, umala tay ah. Ugaling may ginhambal si Eloy.
1: Aha. Ano yun ah? Nagpahayag na bala siya sa imo?
0: Wala tay ah. Ikaw bala mo.
1: Ano mang gali?
0: May job opening ko nun sa ilang opisina. Base ko nun kung gusto ko nga mag-apply. Kaya hambalon ko nun niya ang boss niya. Gusto ko man tani nga mag-obra tay. Para nga maka-experience man ko eh.
1: Hinagid ba lang gusto mo?
0: Oo, tay.

May namang kodire, Doc, pwede bala ang Santon plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problem,

0: na i-neutralize ang lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon. The Secret of Health. May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsigit tilaw. The Secret of Health. Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning premium D3 coffee mix.
2: Yes!
0: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Santhon Gold,
0: yes.
1: May ara sa mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Gamay ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes,
0: mm-hmm.
1: kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagin sinig ang papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
3: The Secret of Health.
0: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The Secret of Health.
1: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes.
1: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
2: Yes, to help!
0: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The Secret of Health.
0: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
1: Konsultagid siya
0: mm-hmm.
1: sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
3: Southern Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones sila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
2: Yes!
1: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, o kung bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
1: Yes.
0: Kung isa kulang kita tubig, amo man nga ba trigger? Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
3: The Secret of Health. Santhon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santhon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante

0: sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Samson Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tirawan ng kape. Inigid siya ang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
7: XFM.
8: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric Malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
7: XFM.
9: Katropa sa Mayor Rowena Lopez Nizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
10: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa...

0: President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold,
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
9: Kasi hazel na siya sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
12: Claire Skin Herbal Soap?
13: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo man ko sina ha?
13: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
12: Oo, oh, gali, diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong
14: magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Sigari, sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
16: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di-pagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: Exciting!
16: Santon Plus Gold.
7: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
21: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
22: Vision Next! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
22: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
19: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
23: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
24: Go! Let's get it!
23: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
24: Uh-huh.
23: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
25: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Makapahubin pasang na warm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster.

0: Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Exciting!
3: The Secrets of Health.
4: Tumanya ni importante Sir Jocelyn nga matalupangod na to nang aton sa niya kurason kag aton sa kaugatan kay imagine na bala Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay siguro Sir Jocelyn kun sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala Sir Jocelyn.
5: Ang iban siya niti wala kuno eh. Kay way pa siya kay balo gali kay hypertensive naman siya mo.
4: Especially sa primero way nga dan symptom ning hypertension Sir Jocelyn no. Gali hindi kita magkumpiyansa lang no. Pero pagkaon gali na aton sa isang mani makabulig sa aton sa ring kurason kay nga man makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL kay ang problem Sir Jocelyn kabaliskad eh nagkataas ng LDL naganubo sa ring HDL nga suppose ang LDL amo gidya ang manubo so ginabuligan niya panubo ang LDL gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol o kung aton sa ring HDL mabuligan niya marido sa inflammation sa aton sa ring kaugatan kag mapanami ang blood circulation sa ni kag sa regular sa ni kag hustuhan nga pagkaon sa nisang mani ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
3: The Secrets of Health.
5: In the absence sa mani abidokle may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon ka sang mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede naton makuha sa naglilain sining organ sa ato sining lawas dokle.
4: Ang isa Sir Jocelyn sa ma-recommend gid nato no nagakaigo sining kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
0: Santhon Plus Gold.
5: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada. Sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinang nano na ton ang daily intake ng vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
4: Gintuyo, gani Sir Jocelyn, kaginhungod, yun niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa ninga lawas Sir Jocelyn. Tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sa ninga spirulina. Ang malunggay Sir Jocelyn, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Jocelyn para hindi pala madali magpayos sang aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Jocelyn, kulang na sa exercise.
0: Santhon Plus Gold.
5: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
5: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Nucleo.
4: Amo ni bintaha, yes, Sir Jocelyn, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ninyo lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Jocelyn, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ninyo sa cancer, prostate, breast cancer, sir. Kag sa mga kababayenan, especially Sir Jocelyn, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Jocelyn sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminopause nga daw, sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Jocelyn, nga nagasunod sa itong programa, wani sila nagasupok, ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami, si Sir Jocelyn, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sir, kahit kunara na sa stage sa pagminopause, Sir Jocelyn, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan to galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
6: Anti-oxidant. Anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa
5: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
0: Premium
7: D3 Coffee Mix.
5: And we have this premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetenery ya stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
4: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhone nga daan dyan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito yung stevia is zero calorie.
3: The Secrets of Health.
0: Santhone Plus Gold.
1: Exciting, bro!

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupa, exciting!
2: Nationwide!
3: Samantala, nagpaiwating si MMDA General Manager Nicolas Torre III na nais na nitong magretiro sa serbisyo publiko. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, unang sinabi ni Torre nitong weekend na balak niyang mag-leave ng 2 linggo, ngunit nitong Lunes ay sinabi na umano nitong nais na niyang magretiro. Hindi rin naman ni Artes kay Torre na magpag-isipang mabuti ang kanyang desisyon at huwag hayaang matabunan ng isang insidente ang kanyang naging serbisyo sa bayan. Simula ngayong araw, naka 1 month leave si Torre kasunod ng kontrobersyal na paggamit ng kanyang pribadong SUV sa EDSA busway. Nauna nang humingi ng paumanhin si Torre at nagbayad ng kabuang 14,000 multa na kaugnay ng mga paglabag. Binawi rin na LTO ang lisensya sa pagmaneho ng kanyang driver.
4: Mga katropa, nilinaw po ng COMELEC na wala nang nakabimbing criminal case so election offense laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay na umano'y hindi diniklarang campaign contributions ng 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia sa clown ng poll body, ang mausapin sa campaign donations, contributions at statement of contributions and expenditures o tinatawag na SOSE. Kahit naman sinabi ni Garcia na tapos na rin ang papel ng COMELEC sa usapin at maaaring ituloy na ibang ahensya ng gobyerno magkahiwalay na kaso kung may nakitang paglabag pa rin sa batas. Nauna na ginit ni Marcoleta na sa Sandigan Bayan na COMELEC ang dapat humawak sa kaso dahil may kaugnayan ito sa halalan.
2: XFM News Nationwide.
3: Nanumpana kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Manny Pacquiao bilang bagong kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission on NAPC. Siyaksiyan ni Pangulong Marcos ang oath-taking ni Pacquiao at nagpahayag ng kumbiyansa sa kanyang kakayahang mamuno sa komisyon. Inaasahang tututok si Pacquiao sa mga programa ng pamahalaan para mabawasan ang kahirapan at mapalawak ang serbisyong panlipunan sa mga komunidad sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang paumuno ni Pacquiao habang pinapalakas ng pamahalaan ang mga hakbang laban sa kahirapan at isinusulong ang mga reformang panlipunan.
2: XFM News Nationwide.
4: Umakyat sa 6% ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong July mula sa 4.9% noong June. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas po ito ng 3.14 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 2.59 million noong June. Bumaba naman sa 94% employment rate o bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Katumbas ng 49.21 million employed individuals noong July. Samantala, tumas din sa 12.9% ang underemployment rate o may mga trabaho pero naghahanap pa rin ng dagdag na oras o kita mula sa 12.1% noong June.
3: Dole nagtatag ng bagong tanggapan para palakasin ang proteksyon sa mga Pilipinong seafarer. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live!
5: Sa Department of Labor and Employment o DOLE ang suporta at proteksyon para sa mga Pilipinong Marino sa pagpag ng Maritime Labor Affairs Office sa ilalim ng Administrative Order No. 283 na nilagda ni DOLE Secretary Francis Tolentino, tutuktukan ng MLAO ang pag-ibigay ng legal assistance, pag-aayos ang labor disputes, workers, education, skill training at employment service para sa mga seafarers, layunin ng bagong tanggapan na matiyak ang mabilis, patas at pakaturuan ang pag-isolba sa mga usaping kaugnay na sahod, beneficyo at iba pang karapatan ng mga manggagawa sa maritime industry. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers upang mas napalakas ang proteksyon at suporta ng pabalaan sa mga Pilipinong marino mula sa kanilang paghahanda sa trabaho hanggang sa kanilang pagbabalik o reintegration. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, humihingi po mga katropa ang DepEd ng 975.96 billion pesos na budget para sa 2027 kasama ang karagdagang 145.19 billion pesos para naman sa mga pangunahing programang wala pang pondo. Kabilang sa panuganang budget ang 12.09 billion pesos para sa promotion na mahigit sa 135,000 na guro at school heads. 17.31 billion pesos para sa 4,900 na bagong classrooms at 7.33 billion pesos para sa pagkukumpuni ng nasa 11,000 mahigit na classroom. May 11.43 billion pesos ding ilalaan para sa feeding program. 6.4 billion pesos naman ang ilalaan para po sa textbooks at learning materials. Humingi rin ang DepEd ng halagdagang 49.16 billion pesos para mga pag-hire na mahigit sa 14,000 na teachers at nasa 59,000 naman ang teaching personnel. Kasama rin sa dagdag puhunan ang budget ang 8.68 billion pesos para sa school security. Kabilang po ang mga security guards, metal detectors at perimeter fences. Samantala, sinabi ni Education Sec. Sonny Andara na kailangan ng dagdag na pondo para mapabilis ang learning recovery, school repairs, student assistance at iba pang mahalagang programa ng DepEd.
3: Pinumpirma ni Education Secretary Sonny Angara na ituturo na sa mga grade 8 student ang tamang paggamit ng contraceptives tulad ng kondom. Inihayag ito ni Angara sa budget hearing ng Department of Education sa Kamara kahapon. Ayon kay Angara, bahagi ito ng pagtuturo sa mga estudyante tungkol sa pangangalaga sa kanilang katawan at reproductive health. Sangayon naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya dahil sa mahalaga umanong mapalakas ang kaalaman ng mga kabataan dahil patuloy na iniuugnay sa kawalan ng proteksyon ang mga kaso ng teenage pregnancy at HIV. Batay umano sa datos ng Commission on Population and Development, nasa halos 139,000 adolescent mothers na edad 10 hanggang 19 ang naitala sa bansa.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:19 ang tanong oras sa XFM News Nationwide. Kami po inyo rin napapahinggan sa pamagitan po ng XFM 105.6 Nara, XFM 93.6 Quezon, Palawan, XFM 97.1 Rojas, Palawan.
2: Balitang regional.
4: Balita tayo sa Palawan po, yung Cebu Pacific. Naeroplano nagkaberya bago lumipad. Ang mga pasahero po ay gulat at may takot na naramdaman. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Nagkaberya ang Cebu Pacific Light kahapon na BDI sana mula Puerto Princesa patungong Manila pasado alas 12 ng tanghali. May mga picture at video na naipost sa Facebook at makikita dito na nasa loob ng eroplano ang mga pasahero at nakaramdam sila ng init at hindi agad nakalabas. Ayon sa passenger na hindi na nagbigay ng pangalan, pagpasok pa lang nila, wala ng aircon. Bahagyang naayos, umandar ang eroplano ng ilang metro, napapaalis na sana nang biglang power shutdown ang eroplano. Nilabas muna ang mga pasahero, chineck ang eroplano at ayon sa passenger, pasado alas 2 na ng hapon, natuloy pa rin ang biyahe at yung eroplano na nag-aberya, yun pa rin ang kanilang sinakyan. Pero bago lumipad, siniguro naman sa kanila ng Cebu Pacific na wala ng aberya at maayos ang biyahe na pasado alas 4 ng hapon, ligtas na nakalapag ang eroplano sa Manila, nulan ang higit 50 pasahero. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Alita ng mga estudyante na uwi sa pananaksak. sa isang paaralan sa Gensan. Sa tropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Gensan.
7: Live report. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente na pananagsak na kinakasangkutan ng dalawang estudyante sa loob ng Buayan National High School sa Puruk 1, Barangay Buayan, General Santos City kahapon ng umaga. Tinitinang dahilan ng umano ay matagal nang alitan ng dalawang kabataan. Kinilalang biktima na si alias Vito, 18 anyos at grade 11 student, habang ang suspect naman ay si alias Alex, 15 anyos at grade 8 student. Batay sa paunang impormasyon, nagkaroon na komosyon sa kantin na nauwi sa pananagsak dahilan upang masugatan ang biktima at agad na maisugod sa pinakamalapit na pagamutan. Napigilan naman ang mga security personnel ang suspect matapos ang insidente. Nabatid na nagkaroon umano ng pisikal na alitan sa pagitan ng dalawang panig noong gabi bago ang insidente. Bilang pag-iingat, itinigil ng paaralan ang mga aktibidad alas 10 ng umaga kahapon at pinauwi ang mga estudyante upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect habang patuloy na inaalam ang buong pangyayari kabilang ang motibo at kung paano nakapasok ang armas sa paaralan. Pinapaalalahanan naman ang mga kabataan na iwasan ang karahasan at agad na humingi ng tulong sa magulang, guro o guidance counselor kapag may kinakaharap na alitan. Sa halip ng karahasan, piliing alagaan ang sarili at mamuhay ng positibo. Santo Plus Gold, katuwang sa araw-araw na pangangalaga sa katawan at kalusugan. Santo Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tunet Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFN News.
4: Lalaki patay matapos manong mahuling nagnanakaw ng manok pangsabong sa Cebu. Katropa natin sa Bita Almi Mata, XFM Cebu.
8: Isang hindi pa nakikilalang lalaki matapos umano itong mahuli ng may-ari habang kumukuha ng manok pansabong sa Villa Roca, Barangay Poblacion Occidental, Consolacion, Cebu. Naganap ang insidente bandang alas 11:30 ng gabi noong Setyembre 6 at iniulat sa Consolacion Police Station kahapon na madaling araw. Kinilala naman ng pulisya ang suspect na si Moises Martunia Combes Jr., 52 anyos, may asawa at residente na sa sabing lugar. Batay sa investigasyon, natutulog umano si Combes sa kanyang kubo na magising dahil sa ingay mula sa lugar kung saan niya inilalagay ang kanyang mga manok pansabong. Nang tingnan niya ang lugar, nakita umano niya ang biktima na kumukuha ng isa sa kanyang mga manok at inilalagay ito sa isang puting sako. Agad umanong nilapitan ng suspek ang biktima upang pigilan ito, ngunit nauwi sa konfrontasyon ng insidente. Ayon sa pulisya, hinampas umano ni Combes na malaking tipak ng semento ang mukha ng biktima dahilan upang magtamo ito ng matinding pinsala at mawala ng malay. Nang dumating ang mga pulis matapos makatanggap ng sumbong mula sa isang concerned citizen, voluntaryong sumuko ang suspek at itinuro ang biktima na nakahandusay na sa lupa. Isinugot pa ang biktima sa ospital ngunit kalaunan ay idiniklara nga patay na. Samantala na natin naman sa kusudiya ng Consolacion Police Station ang suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon at maghahanda ng kaukulang kaso laban sa kanya. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santo na vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM.
3: Lolo natagpo ang patay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
9: Natagpo ang wala ng buhay at nasa state of decomposition na ang isang lolo malapit sa kanyang lugar pahingahan sa Hilltop Janine, Nueva Vizcaya noong September 6, 2026. Ang biktima ay isang 69 anyos sa lolo na tubong ifugaw. Sa pagkibang 9 ng 104.8 XFM Santiago, Kapolis Captain Daryl Marquez, ang jefe ng Janine Municipal Police Station, sinabi nito na natuklasan ang bangkay ng isang residente sa lugar na agad naman nilang tinungo. Nalaman na noon ay inakala umano ng saksi na patay na raga lamang ang kanyang naaamoy at nang mas bumaho pang lugar ay doon na nito hinanap ang pinagmumulan ng naturang amoy at nakita ang patay ng katawan ng biktima. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng JDMBS, posible umanong bula sa kalsada ay naglakad sa isang kahoy na daan patungo sa kanyang lugar pahingahan ang naturang lolo at doon ay tuluyan itong nahulog. Mayroon lalim na 10 metrong hukay kung saan nahulog ang biktima habang naputol rin ang kahoy na hawakan ng nasabing kahoy. ako'y natawiran. Ayon kay Police Captain Marquez, hindi na rin ipinautopsy pa ang bangkay dahil kumbinsido ang pamilya na walang pumaslang sa kanilang kaanak. Nakadakda namang ibiyahe patungi Ifugao ang mga labi ng nasawi. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte Balacruz, XFM News.
4: Katropang Brian, patuloy na umiepekto ang habagat sa atin, Luzon area at Visayas ngayong araw.
3: Katropang Buddy, dahil dito asahan ang monsoon rain sa Zambales at Bataan, habang occasional rains naman ang iiral sa Pangasinan, Pampanga, Cavite, Tarlac, Batangas at Occidental Mindoro.
4: Sa Metro Manila pa rin, mga tropa, at iba pang bahagi po ng Luzon at Visayas, maharanas pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan, maulap na papawirin dahil sa habagat, habang localized thunderstorm ang mararanasan sa Mindanao.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga, tinasang lulubog mamayang alas 6:30 ng gabi.
2: Balitang International.
4: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinawag mga katropa ng International Criminal Court President Tomoko Akani na illegal at hindi katanggap-tanggap ang sanctions na ipinatawag ng Estados Unidos laban sa kanya. Isang online event dyan sa Tokyo, Japan, sinabi ni Akani na ang ICC ay isa sa huling matibay na sandigan ng batas at katarungan sa mundo. At kailangan nito ang suporta ng mga tao para magpatuloy. Ayon po sa kanya, malaki nag-iepekto ng sanction sa kanyang buhay dahil may mga kumpanyang tumangging makipag-transaksyon na sa kanya at nahirapan din siyang magpadala ng pera. Sinabi ni Akani na pakiramdam niya itinuring siyang kriminal na nakaapekto sa kanyang dignidad at kalayaang pinansyal. Gayunpaman, iginit po niyang hindi siya matitinag habang nagpapatuloy sa trabaho ang kanyang mga kasamahan sa ICC kahit may pangamba sa kanilang kaligtasan.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay dadalhin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumilipad patungong Singapore ang 13-anyos na si Michelle Garcia kada linggo mula sa Pilipinas patungong Singapore para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa pagkanta at pagsasayaw para sa kanyang pangarap na maging K-pop performer. Bahagi si Michelle ng K-pop Professional Training Program ng SM Universe Singapore na inilunsada ng South Korean Entertainment Company na SM Entertainment noong 2025. Ayon kay Michelle, 4 oras ang biyahe niya sa kaya ng aeroplano tuwing Biyernes para makadalo sa kanyang training. Sinabi niyang malaking

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa
2: mga butika. Mga katupa. Exciting.

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hindi sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ito mga ka-wellness, ayan. Ang Santone Gold Coffee Mix ay napakasarap na kape at punong-puno ng mga phytonutrients ha, na makakatulong sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ito yung laging kinakapin ni Doc Algie dito sa studio. Ayan, ang ating Santone Gold Coffee Mix. Sa mga hindi pa nakatikim yan, eh, nako, puntahan na yung mga butika sa inyo pong lugar. Ha.
2: Ito, habang nagpo-programa, oh, nagkakape. Ay, ito pa, may mag na binigay si ano, pag-aray si Bayan.
1: Yun, no? Ayan, ha? Sa mga coffee lover dyan, mga ka-wellness natin, ha? O, subukan nyo po, Santone Gold Coffee Mix. Ayan. Dito sa episode po natin, mga ka-wellness, pag-uusapan natin, ano? Itong may tema na Amazing Garlic or The Amazing Garlic. Alam ba nyo na yung usually na ginagamit natin na bawang ha, sa pangluto, mga ka-wellness, ay punong-puno pala yan ng mga bioactive compounds. At alam nyo ba na pag dinudurog nyo yung bawang o dinidikdik nyo yung bawang, eh meron pong chemical reaction na nangyayari po doon, ha? At pag-uusapan natin yan dito sa atin pong talakyan kung ano yung mga chemical reaction na yun na nangyayari. At ano nga ba talaga ang nandoon sa bawang na iyan, ha? O, at ano yung mga powerful phytochemicals na naan dyan. Dikit sa lahat, ano po ang sinasabi ng mga, ano po yung mga sinasabing health benefits ng garlic? At ito ba ay supported ng scientific research? Ayan. Kaya sa atin pong talakyan, pag-uusapan natin, all about garlic.
2: Ayan, pag pinag-usapan ng bawang, eh marami nakaka-relate dito. Yung iba, ayaw, yung iba naman, paborito. So alam nyo po ba na sa buong mundo, no, libong-libong taong gumagamit nito. And for thousands of years, eh, ginagamit na ang garlic o bawang sa iba't ibang pinagagamitan. Ayon po sa history, ano, kasi ang bawang, scientific name niyan ay Allium sativum. At even sa Bible, mababasa mo yung bawang from ancient Egyptian time, di ba? Mga Israelites. At gustong-gusto nila yung bawang. At ginagamit to sa mga ancient civilization, kabilang po yung Egyptian, Greeks, Romans, Chinese, at Indian cultures. Hindi mawawala yung bawang, ano. Hindi lang po bilang pampalasa ang garlic, kundi bilang bahagi po ng traditional medicine. So ang garlic ho, bawang, ay hindi lang hindi bagong health trend. Thousands of years po ito nakasama ho ng mga tao sa culinary at sa alternative medicine. At alam niyo ba na ang bawang, Doc Misael, eh kamag-anak pala ito ng sibuyas.
1: Magpinsan.
2: Siguro.
1: Basta nasa isang family lang sila.
2: Nasa Allium family ito, kasama rin yung mga, alam mo yung shallot? Ano ba yung shallot sa Tagalog? Kasi ang alam ko lang yung
1: parang
2: leeks
1: lang
2: at saka Chinese.
1: Ganyan, Doc,
2: Yung shallot, parang sa Middle East, ina-harvest nila sa disyerto. Ano? At ito ay parang bawang din at kinukuha yung dahon. Ano? Pero ang garlic po ay particularly interesting dahil mayaman po ito sa mga sulfur-containing compounds. Pag mga sulfur-containing compounds, noong mga naran, pinag-usapan natin yung tungkol sa mga glutathione, di ba? Na ang precursor nito, number one, is mga sulfur compounds. So, another thing, hindi agad allicin yung makikita mo sa, kasi kilala ang garlic sa allicin, isang phytochemical. Pero, hindi lang allicin na makikita mo sa buong garlic agad. Ito po ay isa sa pinaka-interesting na facts about garlic dahil kapag kumuha po tayo ng isang buong garlic clove, hindi ibig sabihin na punong-puno na ito ng allicin. Merong dalawang phytochemical na tinatawag na alin at may enzyme na enzyme alinase na magkahiwalay sa isang intact cellular parts ng garlic. Ibig sabihin, may isang parte ng cells ng garlic na meron siyang alin at meron ding alinase. Pero pag dinudurog mo yung garlic, nagko-combine siya. Yeah, pag kinakrush natin yung garlic o kaya chinachop mo tapos minimix mo siya, so nagkakaroon ng contact yung alin at yung enzyme na tinatawag na alinase at nabubuo sa kanilang kombinasyon yung allicin. Yun, hindi pala simple lang na allicin, automatic na, no? So parang may built-in po na chemical factory inside the garlic, kaya ang proseso is i-crush mo yung garlic, may ma-activate ng enzyme yung isang phytochemical na tinatawag na alin, then mapoform yung allicin.
1: Yun. Kaya pala, Dok, pagka nagluluto, ano, di ba, kinakrush muna yung garlic, hindi lang para mabilis balatan, para pala ma-activate, Dok, yung allicin nito.
2: Tama ka dyan. At pag, kaya nga ako, hindi ako sang-ayon na yung garlic hinihiwa para gawing... kung ano man, ano. Oh, so, pinaka-the best talaga i-crush din bago mo siya i-chop.
1: Ayun.
2: Ayan. At bakit ba napaka-amoy ng
1: yun
2: garlic?
1: Yun nga, Dok. Oh, bakit napakalakas ng amoy nito?
2: Yung iba, yun yan. Kasi nga, ang baho daw, ano. Kasi ang garlic po ay mayroong sulfur-containing compounds na yun yung pinakang potent na mga phytochemical. Ayun. At ang mga sulfur compounds na ito, pag nag-breakdown, ano, eh nagiging dahilan ng napaka-distinctive smell at lasa doon sa garlic. Kaya kapag kumakain po ng maraming bawang, hindi lang po ikaw ang nakakaalam na ikaw ay kumain ng bawang. Kahit po yung mga kasama mo, kasi pag hinga mo, amoy bawang.
1: Maamoy tara, hindi maitatago.
2: O kaya may mga bansa na, ano, Dok Misael, na they are very particular sa kanilang diet, nakabahagi yung garlic, at maamoy mo rin yun sa kanilang katawan, sa pawis nila. Okay, at alam naman natin kung ano mga races yun o lahi yun na mahilig sa bawang and sibuyas na naamoy sa kanilang katawan because they are always eating garlic every day. Pero hindi masama yun. Actually, it's a healthy diet kapag ganun. Yun nga lang, medyo may consequences dun sa ating sa pawis natin. Pero same chemistry na pinag-uusapan natin dito, ang nag-a-activate ng yung amoy ng garlic, isa yun sa pinakang ano pinakang mahalaga eh. So napakaraming bioactive compounds ang garlic na hindi lang po ito maganda sa ating panlasa at hindi lang ito masarap kainin, kundi napakabisa pa. So marami po yan, hindi ko na iisa-isahin kasi mahaba yung pag inisa-isa natin yan. Kaya pag pinag-uusapan ho ang benepisyo po ng garlic, hindi po kailangan na isang compound lang yung titingnan natin. Marami yan eh. Mayroong mga compound na pag-uusapan tayo maya-maya lang.
1: Now let's talk about the phytochemicals kung tawagin. Ano? O, ano ba yung ibig sabihin ng phytochemicals? Phyto means plants. Mga ka-wellness. Ano? At ang phytochemicals, ibig sabihin, yung natural occurring compounds ng isang halaman na nandoon sa mga herb, mga ka-wellness. Ano? At itong garlic, particularly, Doc, napakayaman ito sa sulfur-containing phytochemicals.
2: Yeah. Bukod po dyan, yung mga phytochemical na binanggit natin kanina, yung allicin, isa ito sa major sulfuric compound ng garlic. Ano? At hindi ito pareho ng allicin. Kasi nga, instead, ito yung nagsisilbing precursor sa pagkabuo ng allicin if you combine it to a certain enzyme.
1: Kumbaga, ano yan siya, Dok? Kumbaga, tools yan siya para mabuo yung allicin.
2: Pinaliwanag na natin kanina na kapag yung allicin ay na-combine doon sa alinase na isang enzyme, mabubuo yung allicin. Yeah. Okay? So, ang isa pa yung pinaka-star of garlic phytochemical, pag nabuo yung tinatawag na allicin, eh, ito po yung napuproduce ano, sa combination. At ayon sa mga pag-aaral, napakarami niyang kayang gawin. Una, meron siyang antimicrobial activity. Ibig sabihin, yung mga mikrobyo pwede mamatay sa garlic. Kaya nga alam mo, pinakasikat na pinagagamitan ng bawang during the mid-centuries, panglaban kay Dracula. Di ba? Panglaban sa aswang. Kasi nga, they believe na si Dracula ay na may virus na you know, contaminated with the virus. So yung mga tao noon, ang kanilang sinasabi, ang bawang ay panlaban kay Dracula. Yun yung pinagmula ng mga ganyan. Because of its antimicrobial property. So ibig sabihin, pag tayo ay exposed sa isang uri ng mikrobyo, may kakayahan ng garlic na tulungan tayo to fight those microorganisms.
1: Directly, Dok, kaya niya puksain.
2: Yeah, direct contact ng mikrobyo dun sa garlic extract. Marami ng pag-aaral yan. Talaga mamamatay yung garlic. Ayan, yung antioxidant-related activity, ibig sabihin, mayroong phytochemicals ang garlic, like itong allicin, that can help the cell na maging matibay against sa mga oxidant na nagpapasira at nagpapabilis ng pagkamatay ng garlic. Kaya nga ang garlic ay inuugnay din sa mahabang buhay. Okay? At ganoon din yung pinaka-importante nito, yung anti-inflammatory activity. Ibig sabihin, kung meron tayong mga inflammation, makakatulong yung garlic. Ganon din yung epekto nito sa ating vascular function. Ibig sabihin ng vascular, yung mga daluyan ng dugo, mga ugat natin, ano? Napakahalaga ng allicin, ano? And based on laboratory evidence, nakita nila na mayroong promising na result ang kanilang mga eksperimento. Pero since nasa pinag-usapan natin ng science, marami pa rin mga kailangang pag-aralan sa paggamit ng garlic. Pero marami na-establish ito ng mga possible benefit sa ating mga tao. Mm-hmm. And yung isa, yung tinatawag na adjoni. Mm-hmm. Okay? Ito, pinag-aaralan nito at may nakita silang promising result, yung epekto nito sa ating platelet activity. Alam niyo naman, mm-hmm, na ibig sabihin ng platelet na kapag ikaw nagkaroon ng bleeding,
1: sugat. Diba?
2: Oh, pagkasugat ka, kung hindi healthy yung platelet count mo, mm-hmm, pwede ka mag-bleed to death.
1: Oh.
2: So, pag naman sobra yung platelet count mo, pwedeng magbara. Pero mamuhu yung
1: magkaroon ng blood clot.
2: Ng mga blood clotting. Oh. So, ang garlic extract, especially yung adjoni, mm-hmm, ay nakakatulong sa pag-regulate ng normal function ng ating platelets.
1: Mm-hmm.
2: Yan. At ito rin ang dahilan kung bakit maganda yung cardiovascular pathway, circulation, and also yung cellular signaling. Napaka-importante, mm-hmm, niyan. Kasi yung cellular signaling, nalalaman ng cells kung hanggang saan siya lalaki at kung ano yung corresponding signals coming from different cells of the body. Mm-hmm. So, isang mahabang paksain din yan. So, ibig sabihin, yung adjoni doon sa garlic is separate pa yan doon sa tinatawag nating allicin. Meron ding magandang resulta sa ating katawan. Mm-hmm. Ayan. Yung isa sa lagi natin babanggit na ko, Miss L, yung dialyl sulfides.
1: Yun, no?
2: Na mahalaga para sa mga tao merong mataas na oxidative stress.
1: Mm-hmm.
2: Mabilis tumatanda, no?
1: Mm-hmm.
2: Mga pamamaga.
1: Yung mga nakakaranas ng mga inflammatory diseases, yes, sa pangangataw nila.
2: Nasa garlic din yung dialyl, mm-hmm, sulfide. At yung S-allyl cysteine, mm-hmm, lagi natin binabanggit yan.
1: Sak.
2: Especially yung aged garlic. Alam mo yung mga, mm-hmm, ano, may mga black garlic.
1: Mm-hmm.
2: Naririnig nyo na yan kung bakit lagi silang isino-showcase ng ilang mga manufacturer, mm-hmm, dahil mataas ang kanyang S-allyl cysteine, which is one of the best phytochemicals in garlic. Ano. Kaya nga, hindi lahat ng garlic products is similar. Kaya sasabihin, mm-hmm, na iba, kain na lang ako ng ano, Dok, hilaw.
1: Mm-hmm.
2: Pero kakakain nilang garlic, minsan hindi nila napapansin yung sabi, hindi naman effective sa akin yung garlic. Mm-hmm. Baka hindi yun yung kailangan mo, yung fresh. Baka kailangan mo ng highly functional extract.
1: Mm-hmm.
2: Kasi marami yan eh, garlic powder.
1: No.
2: Yung ginagawa ni ba, itong garlic powder, bibili ako, ikapsula ko.
1: Mm-hmm.
2: Hindi rin yun yung ganun yung way to use garlic. Ano? Yung iba, garlic oil. Okay, minsan, amoy garlic nang hindi naman talaga totoong may garlic oil. Mm-hmm. Iba ganung product, di ba? And also yung mga tinatawag na standardized garlic extract.
1: Mm-hmm.
2: Yun ang meron tayo.
1: Uh-oh.
2: Pag tinawag na standardized, meron na siyang measurement kung gaano to kabilis ma-absorb ng katawan at gaano to kabisa pag pinasok natin sa ating katawan. Yun yung nakikita natin doon. Kaya hindi ibig sabihin gumamit ka ng garlic, automatic lahat ng benepisyong pinag-uusapan natin dito
1: makukuha
2: ay makukuha mo lahat.
1: Oo.
2: Yan.
1: Yeah, so mga ka-wellness natin, nako, napakaganda tong paksain na to, ano? Kung paano yung tamang paggamit or paano natin makukuha yung full potential ng mga benepisyo mula po sa bawang. At mamaya, ipagpapatuloy po natin ang ating puntalakayan. At so mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong paksain ngayong episode na ito, ay text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. At dyan lang po kayo dahil magkabalik ang programang
0: The Secret of Health. The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan patungkol sa benepisyo na makukuha natin sa paggamit ng bawang. Alam niyo ba sa mga isinagawang mga pagsusuri, ano, na ang bawang ay meron itong ano, Doc, nakakatulong para, mm-hmm, sa mga common illnesses, lalo na yung mga common cold, lalo na panahon ngayon ng ano,
2: yes,
1: tag-ulan.
2: Uso-uso.
1: Mga ano, rainy season, ayan. Mm-hmm. Usong-uso itong mga ubo, sipon. Alam niyo ba na ang garlic? Ayon sa sinagawa na 2016 research, ano, na ang pagkain ng aged garlic. Ibig sabihin ng aged garlic, Doc, yung mga ano, may edad na bawang.
2: Hindi, ang mga aged garlic, ang preparation ang pinag-uusapan doon. For example, yung iba, binababad nila, pina-ferment nila. Yung iba naman, meron silang
1: way na... Di ba iba doc, tinitincture din?
2: O, tincture. Oh, yun, mga ganun. So, ibig sabihin, yung garlic na pre-reserve at pre-proseso na pinatagal. Kasi doon kasi nako-concentrate yung kanilang phytochemical.
1: So, oh, before doc, naalala ko, no, ng mga maliliit pa kami, ang ginagawa ng parents namin dyan, binababad nila sa honey.
2: Yun ang the best.
1: Yung garlic. Tapos pinapatagal yan, mga isang buwan siguro, ano. At ano, nai-extract talaga yung ano niya, yung lasa niya. Magama hindi na ganun kaanghang, pero yung ano, yung ano, amazingly, yung garlic na ibinabad sa honey, edible na siya. Pag kinain mo siya, manamis-namis na kasi nag-ano eh, kumbaga na-absorb niya yung ano, yung tamis ng honey. Tapos malutong. Napaka-daling kainin kahit mga bata ay mag-i-enjoy sila sa pagkain.
2: Kasi di ba sinasabi natin kanina, you need to crush the garlic para mag-mix yung mga phytochemicals to that enzyme. Pero pag in-age mo yung garlic, sa isang garapon, nabibreakdown din. For example, ang medyo mo honey, ang medyo mo vinegar, yung apple cider vinegar, o kaya water with oil. A little salt or oil. Now, throughout times, nabibreakdown din, nagmi-mix together yung mga yon. So, nakakabuo ng the same thing with the same preparation.
1: Ayun, so pwede yung subukan yun, mga ka-wellness, ano, yung ganung mga preparation. At yun ay napakaganda para sa mga ano, mga chikiting nyo dyan, mga anak nyo, at kahit na kayo mismo, yung mga medyo maedad na, ano, ay pwede pong mag-intake po nyan yung garlic na ibinabad sa honey or sa kung saan pa man.
2: Pwede mong gawin doon, partner. Pwede mo siyang i-chop tapos ilagay mo sa honey or yung buong bawang ibabad mo sa honey. Pero yung buo kasi kailangan mo na mas mahabang preservation na eh. Mga at least minimum of 1 month. Pero yung mabilis mapakinabangan, mga 2 weeks lang pwede na i-chop mo yung
1: chop or garlic. I-crush nyo po.
2: I-crush nyo or ilagay nyo sa honey.
1: Yun, no? At ito rin ay meron pong napakaganda na antiviral properties. Ano? So yung mga mikrobyo na yan, madaling mapuksa yan pag ginamitan natin itong mga ano, garlic preparation na ito.
2: Kaya nga, di ba nilalagay sa mga ano, sa mga katikate, especially yung mga fungal infection. Lalagyan mo, kukuskusin mo ng bawang yung bunny o ringworm o kaya hadhad or ano. Medyo matapang lang yun because of its sulfuric compound. Ayan. At ang garlic din, based on study ha, at itong pinag-uusapan natin, ito yung mga validated by studies.
1: Clinical research.
2: Research ito. At actually, ang garlic ang may pinakamaraming studies sa halamang gamot pagdating sa kanyang kayang gawing benepisyo sa hypertension.
1: Yun.
2: And based on study, yung compound in garlic ay nakakapagpababa ng blood pressure. According yan sa World Health Organization, cardiovascular disease like heart attack and stroke are responsible for more death than almost any other condition based dito sa report ng WHO. At kapag ikaw ay may high blood pressure, yan ang pinaka most important factor that leads to heart attack. Kaya nung 2020, yung review studies nila, nakita nila na yung garlic extract ay nagre-reduce ng blood pressure in people with high blood pressure. At ayon sa pag-aaral pa, link ito sa 16% to 40% lower risk of experiencing cardiovascular event. Yung mga taong mahilig kumain ng garlic and taking extract of garlic in any form, supplement man, pagkain man, nakita na nila ng mas mababa, up to 16 to 40% lower risk of developing cardiovascular any cardiovascular problem. At magandang data yon kasi doon nila napatunayan na meron talagang potential na makabenepisyo itong garlic. And sa kanilang analysis, na kapag ikaw ay gumagamit ng any garlic product na highly absorbable sa ating katawan, eh mangangailangan ka ng fewer medication in the future. But garlic have fewer side effect. Kasi makikita mo lang naman side effect sa garlic kapag fresh, di ba? Yung sa chan.
1: Well,
2: that's why may mga product ng garlic na hindi nag-iiwan ng ganun that we need to discover. Ano? At yun po yung kagandahan ng garlic, yung benepisyo niya sa ating blood pressure.
1: At syempre, Doc, isa sa mga precursor ng hypertension o pagkakaroon ng mataas na presyo ng dugo, itong elevated level ng cholesterol sa ating pong pangatawan. Ano? Pagka hindi niya nababantayan yung level ng cholesterol sa katawan po niya, especially yung LDL or yung low density lipoprotein. Nako, yan talaga papataasin niya yung presyon ng dugo po ninyo. Ano? Kaya nga sa isinagawa, Doc, na ano, other research studies noong 2018, nakita nila na yung pag-consume ng garlic or pag-take ng mga supplementation na merong garlic extract ay nakakatulong para pababain yung overall cholesterol sa inyong pong pangatawan at yung LDL. Mm-hmm. At meron kasi lang isinagawa doon ano, ng mga pagsusuri. Ano naman ito, 2016 naman, sinagawa nila doon sa mga tao na pinatake nila ng garlic. Mm-hmm. For 2 months. Mm-hmm. At nakita nila na bumaba, nag-reduce yung LDL nila up to 10%. Mm-hmm. Mga ka-wellness compared dun sa ibang tao na hindi nag-kitik ng garlic. So, nakita rin nila dun sa mga pag-aaral na yung garlic, hindi rin siya nakaka-apekto naman dun sa HDL mo. Kumbaga wala siyang effect, hindi niya pinapataas, hindi rin niya pinapababa. Mm-hmm. So, dun lang siya sa overall cholesterol mo at saka yung LDL. Specifically so pinapa-lower niya or pinapa-normalize niya yung level noon sa ating pong pangangatawan. Tsaka yung triglyceride, hindi rin siya masyado naapektuhan sa garlic. So kung kayo ay nag-i-take ng garlic, tapos ang pinapa-check mo triglyceride mo, tapos tingin mo parang wala nagbabago. So
2: hindi siya specific, for triglyceride.
1: So mas siya dun sa overall cholesterol natin at saka dun sa LDL.
2: Bad cholesterol. Okay, at alam mo sa pag-aaral ng Department of Health Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare, sa Pilipinas, nakalagay sa 10 halamang gamot. Mm-hmm. Ang benefit ng garlic is sa cholesterol talaga. Mm-hmm. Makikita mo doon sa kanilang approved research. Okay? At alam niyo ba na ang pagkain ng bawang ay isa rin na magandang antioxidant, mm-hmm, at nakakatulong sa pag-prevent ng Alzheimer's at dementia.
1: Wow.
2: May pag-aaral na ginawa po dyan at na-publish noong 2016 sa kanilang sinasabing epekto ng garlic, nare-reduce po nito yung oxidative stress, mm-hmm, at nakatutulong para maiwasan ang mga pinagmumulan o dahilan ng Alzheimer's at dementia. Ibig sabihin, mm-hmm, kung sa tingin ninyo tumatanda na tayo at meron tayong history sa family na nagkakaroon ng pagiging ulyanin, mm-hmm, subukan nyo kumain na lagi ng garlic. Hindi lang naman ito for hypertension or, mm-hmm, for infection, because any other phytochemicals can also benefit yung ating panglaban sa pagkamatay ng cells, yung oxidation, mm-hmm, and also nakakatulong sa utak natin to prevent dementia. Maraming pag-aaral po yan na kinakailangan nating paniwalaan, because yan ay research na kanilang kinandak na benepisyo na possible magagawa ng garlic sa ating katawan.
1: Kaya kung napapansin yung mga ka-wellness na kumbaga pala nag-uumpisa na, mm-hmm, yung pagiging malilimutin nyo, bawang agad, bakbak na yun ng garlic, mga ka-wellness. At ayun sa iba pang mga studies, Doc, ang garlic, nakakatulong. Mm-hmm. Nakita nila, na nakakatulong para pampahaba ng buhay.
2: Wow!
1: Not directly talaga, Doc. Baka naman yung iba, bakbakan yung garlic. Para humaba yung buhay, ang garlic, not directly na papahabain yung buhay mo.
2: Uh-oh.
1: Pero nakakatulong siya doon sa ibang mga problema sa ating pangangatawan na may bigyan ng solusyon, na yun yung dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng isang tao.
2: Tama.
1: Number one dyan, yung mga infections, di ba? Mm. Kapag mayroong infections ang isang tao, sadly, talagang umiiksi ang buhay. Minsan nga, bigla nakakaroon ng sudden death. So, mahirap pagka hindi naagapan yung mga infections na yan sa ating pong pangangatawan. So, ang garlic, nakakatulong siya ng malaki para i-prevent yung mga infections na yon na lumala sa ating pangangatawan, and eventually, matanggal yun sila. And even yung mga inflammation sa ating pangangatawan, ito rin yung isa sa pinakamahirap na kalaban ng katawan natin, lalo-lalo yung chronic inflammation sa ating pangangatawan. Ang garlic, amazingly, nakakatulong siya.
2: Totoo
1: para pahupain o pobain yung mga inflammatory diseases sa katawan po natin, mga ka-wellness. At marami pang iba, Doc, like yun nga, yung sa hypertension. Pagka meron kang hypertension, talagang asahan mo na paiksi ng paiksi yung buhay natin.
2: Saka yung dementia, partner. Pag tumama yung cognitive decline, based on study, mas nagiging mabilis ang decline ng age, ng health ng isang tao. Kaya nga, pag tinamaan ka na daw ng dementia, Alzheimer, talagang tuloy-tuloy yung decline, mm-hmm, kung hindi mapiprevent.
1: Mm-hmm. At ayon sa sinagawa, Doc, na 2019 Chinese study, yung mga older adults na nagko-consume ng garlic at least weekly. Kumbaga, siguro sa isang linggo makakain sila dyan ng ilang garlic, mas mahaba yung buhay nila kesa doon sa mga tao na hindi hindi kumakain ng garlic kahit isang beses lang sa isang linggo.
2: Oh, ako lang sa China, nung pumunta ako sa China noon, way back 8 years ago. Doon sa mga kainan nila, talagang lagi silang may green yung garlic na ano, preserved. Oh, yung parang green.
1: Oh, tama daw.
2: At kinakain ng mga Chinese yun every time. Kaya nga makikita mo, di ba, yung kutis nila, yung mga matatanda nila, kahit matanda na, active pa rin. At they concluded na malaki talaga contribution ng garlic sa mga pagkain kinakain natin to gumaga, pahabain ang buhay. Kasi mape-prevent dun yung mga cause or dahilan ng mas mabilis na paghina ng katawan.
1: Tama, oo. Kaya yan ha, sa mga ka-wellness natin ha, naku, lalo yung mga ano, elderly person, sanayin po natin na ano, magkain ng garlic at least ano dok, at least once a week. Yan.
2: Oo. Eh, yung iba takot-takot diyan kasi ano daw baka daw mamaho ang hininga. Eh lagi ko nga sinasabi, it is better to have bad breath than no breath at all.
1: Ayun, tama dok, tama.
2: Oh, yan. Oh.
1: Ayun, sa mga kaubayan natin ha, mga wellness natin yan. Ako, marami pa dok na ano, marami pa mga studies na pwede tating ma-share about garlic, pero ang panahon natin, ang oras natin ay napaka-iksi lang dito sa ating pong programa. So, siguro yung mga nabahagi natin na yun, ayun na yung mga ano, mga main fundamentals ano, na may tulong ng garlic sa ating pong pangatawan, na makakapag-encourage sa atin na mag-consume ng garlic in any form, mga ka-wellness. Kung hindi man natin kaya na yung fresh o yung ano mismo, yung garlic mismo, ay marami nang iba na pwede nating gawin sa bawang ano, like extract, like yung pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin, which is meron na yan siyang extract, 50 milligrams na extract ng garlic, mga ka-wellness.
2: At saka standardized extract yan, meaning yan yung standard na ginagamit sa mga supplement na pag pumasok sa katawan ay ma-absorb na maayos ng ating katawan, na hindi babaho ang hininga.
1: Yun,
2: yun yung maganda dun eh.
1: Tsaka yung mga ano, yung nabanggit natin kanina ano, yung mga aged garlic kung tawagin, no, binabad sa honey, binabad sa oil ano, or sa kung ano pa man na pwedeng pagbabaran para ma-extract.
2: Even yung roasted ano garlic nga napakaganda noon.
1: Yes, doko.
2: Yung ilalagay mo lang yung garlic na pinaghihiwa-hiwalay mo na may balat pa sa isang kawali na walang kahit na ano, then very low fire within 5 to 10 minutes.
1: Yun.
2: Pag ahon mo noon, pag pinikmay mo yung garlic, walang anghang, manamis-namis. Ang tawag ko doon, garlic nuts. Pwede na yun. Maganda na yun. Oh.
1: So, yan. Maraming pong preparation para ma-enjoy natin yung garlic. Ano, at mabigyan tayo ng benepisyo mula po dito, mga kababayan. Okay? Sa yung mga katanungan ano, patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong talak, ayan, pwede i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Mamaya sa pagbabalik natin, ay tutugunan po natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Tutugunan din natin ang mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa atin pong mga produkto. Ha? Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay. Tingnan niyo 'yung gat.

0: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga mudka. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea. Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. The secret of health.

0: Maysa. Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais po mag-text, ha? I-text nyo lang yan sa atin pong numero. At yung text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung po mga katanungan or mga mensahe, ay lagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan area kayo located at nakikinig sa mga oras na ito.
1: Ang programang The Secret of Health, mga ka-wellness, ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mga powerful herb. Hindi lang yan kilala dito sa Pilipinas, kundi buong mundo. Ay kilalang kilala itong mga herb na ito, no? Gaya ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya, at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural. Kaya wala pong side effects at standardized extract po yan siya. Kaya napakabilis ma-absorb sa atin pong pangangatawan at mabilis magamit ng katawan po natin para pang supply sa mga nutrisyon na kinakailangan ng ating pangangatawan. Kaya kung kayo po ay nagkukulang sa nutrisyon, lalo-lalo na kung hindi kayo palakain ng mga gulay at prutas, ayan, madalas dok, yung mga kababayan natin, yung mga processed foods na nakakain, ano? Mm-hmm. Or minsan yung iba, nakakain lang ng gulay occasionally, eh, magsuplemento po tayo, mga ka-wellness. Dahil mahirap na pagka nagkaroon tayo ng nutritional deficiencies, ano? Mm-hmm. Kumbaga, parang binubuksan mo yung pangangatawan mo sa pagkakaroon ng iba't ibang uri ng mga karamdaman, ha? Kaya palakasin at palatagin ang atin pong kalusugan, gamit po tayo Santon Gold Herbal Capsule. At yan po ay mabibili, ha, sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ay pwede po ninyo ma-avail ang atin pong mga produkto.
1: The Secret of Health. Okay, at welcome ulit doon sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook.
0: Mm-hmm. Sa mga viewers natin, sa ating pong Facebook live streaming, happy viewing sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Batiin ko lang ito, mga viewers natin, kay Sir Rico Bagisi, ayan, lagi nakikinig at nanonood sa ating pong programa. Kay Ma'am Ofelia Tolentino, ayan, malusog na panonood din at pakikinig, ma'am, ha? At ganoon din sa lahat ng mga ano natin, mga listeners natin, Doc, sa atin pong programa, sa mga himpilan kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
1: Sabi ni Sir Rico Bagisi, pabati, Doc, happy birthday kahapon kay Uncle Camilo Bautista. Mm-hmm. Salamat po, palagi po ako nakikinig sa programa nyo sa Facebook at sa radio.
0: Yan, happy birthday, belated happy birthday. Mm-hmm. At sa lahat ng mga nagbe-birthday sa araw po na ito, ayan, eh sabi nga, Doc, magparamdam naman daw kayo.
1: Ayan. Si Ma'am Ofelia Tolentino, sabi niya sa kanyang comment, yes, garlic is always part of my cooking food every day. Your info, mga docs, confirm positive effects of garlic to the body. Ayan, totoo po, napakaganda ho at positibo ho talaga ang epekto ho ng garlic mapapagkain man at mapasuplemento.
0: Mm-hmm. Okay, sa mga kabayan din, ako meron yung mga katanungan, text lang yan sa ating po numero. Ito po text line 0969-609-6545.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong dito. Mm-hmm. Yung discussion nyo po ngayon about garlic, need po ba fresh o garlic itself lang po ang nguyain o kainin? Mm-hmm. Yung kasama po ba sa mga ulam natin? Same effect lang po ba yun sa ating pangangatawan?
1: Ayan, magandang tanong yan kasi ganito po yung paggamit ng garlic. Yung fresh garlic ay hindi natin pwede siyang kainin ng empty stomach. Mm-hmm. Okay, take note of that. Kasi yung garlic na fresh ay meron siyang sulfuric compound.
0: Compound, so.
1: Na kapag empty yung stomach natin, ibig sabihin walang kain, walang laman, pwede po kayong magka-ulcer.
0: Kasi masyado matapang.
1: Matapang yun. So, kailan kakainin ng fresh garlic? Ito po ay kakainin natin kapag kumakain tayo ng meal natin.
0: During meals.
1: So, isasabay natin yon kasi hindi empty stomach yon. Mm-hmm. So, hindi madadamage yun siya natin. Pero yung mga aged garlic na kung saan wala na siyang sulfuric compound, wala na anghang. Kasi yung anghang na yon, yun yung presence kasi ng sulfur eh. Mm-hmm. Pwede nyo kainin yun. Oh, for example, yung aged garlic sa honey. Pwede nyo kainin every time. Yeah. Pwede nyo yun. Yung sinasabi ko kanina na roasted garlic, mm-hmm, na walang mantika ha, kailangan, mm-hmm, yan. Yun po pwede niyong kainin kahit between meals basta walang anghang.
0: Yeah, no.
1: Beneficial po yun, especially ang kagandahan ganitong garlic, pati yung mga bulabulate, mm-hmm, mga worms natin.
0: Mm-hmm.
1: Ano yan? Mabebenepisyohan din yan. Yun ang kagandahan ng garlic. Yun yung sagot ko doon sa question. Ano? Any form, kahit na nag-garlic soup ka. Mm-hmm. Actually, sa Russia nung panahon, nung nagkaroon ng tinatawag na flu epidemic,
0: mm-hmm,
1: makikita nyo sa history ito, i-google nyo lang yung Russian flu epidemic before. Alam mo ang ginawa ng Russian government? Nag-distribute siya na tonetonelad ng bawang, mm-hmm, sa mga citizens. At ang kanilang instruction is gawing garlic soup.
0: Mm-hmm.
1: Simple, garlic, i-chop, then gagawing soup. Then yun yung hihigupin nila araw-araw. And it helps them a lot based on history. So any form of garlic, basta ito ay naproseso ng tama, ay nakatutulong sa kalusugan natin.
0: Ayun, So, kahit sa mga pinang-ulam, Dok,
1: yes,
0: mga pwede dishes na niluluto natin, na merong garlic, may benepisyo pa rin yun.
1: Meron
0: mga
1: po.
0: Ka-wellness. Hindi lang ganun kadami compared dun sa pure na garlic na i-intake natin.
1: Oh, kaya dun sa nagtatanong dito na yung Santon Plus Gold daw, dahil may hypertension siya, eh pwede rin pala niyang inumin araw-araw kasi may garlic na. Totoo po yun. Yung garlic, even yung ating ating Santon Gold Coffee Mix, may garlic extract yun. Di ba? Ba't hindi nyo natin nalalasahan na may garlic extract pala yung Santon Gold Coffee Mix natin? Kasi nga, ang inilalagay dun extract, yung potent part, hindi na kailangan na mangamoy pa ng bawang yun. Kasi alam mo, maraming tao, negative sa bawang. Wala naman yatang lahing Dracula. Pero ayaw na ayaw ng bawang talaga. May mga ganon. Kaya, you can consume garlic in some form like yung Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. Meron yung parehong garlic extract. Yan. Kaya kung high blood ka, may benepisyo sa iyo yung Santon Gold Coffee Mix and Santon Plus Gold kasi may garlic extract na siya.
0: Kaso, Doc, pag ginamit yung garlic, ginawang pang adobo ng mga mataba ng mga karne. Nako, baka sabihin nyo, may garlic naman to. Pangontra.
1: Okay din naman yung garlic doon, nilagay ninyo sa luto nyo, kaya lang baka matalo siya. Kasi baka mas maraming mantika. Alam mo, isa pa yan, di ba kamag-anak ng garlic yung onion? Nagugulat ka ba bakit yung beef steak may maraming hilaw na onion? Kasi yun yung based on some articles, na ang purpose daw doon ay panlaban daw sa negative effect ng fats ng garlic, ng beef.
0: Pangontra pala yun.
1: Pangontra. Kaya pag kumakain sila ng beef steak, merong kasamang slice of onion na hilaw na pangontra doon sa epekto, posibleng epekto ng fats.
0: Kaso, Dok, iginigilid yung sibuyas.
1: Ayun lang.
0: Kinakain yung steak lang.
1: Yun lang.
0: Ayan na nga. So, sa mga kababayan natin, any form of intake, pag-intake nyo ng garlic, meron kayo dyan makakuha na benepisyo. Magkakaiba-iba lang yan doon sa potency, doon sa preparation po ninyo, at yung concentration ng garlic. Mga ka-wellness.
1: May question dito, ilang garlic daw yung kinakailangan kainin isang araw? Ako mag-a-advise sa inyo, if you can eat 1 cloves of garlic a day, if you have hypertension, diabetes, or metabolic disorder, kahit isang cloves ng garlic,
0: isang buo,
1: every day, maganda na yun, okay na yun. Ngayon, kung hindi kaya, at least 3 ngipin isang araw. Kung hindi pa rin, at least 1 ngipin araw-araw. Basta meron po kayo every day sa inyong diet, especially kung tumatanda na, malaking bagay po yun.
0: Lalo na kung meron na ka ng iniinda na mga problema na alam mo makakabenepisyo yung garlic doon. Mas maganda dalas-dalasan natin ng pag-intake nito. Okay. Ito, another inquiry, Doc. Tanong ko lang po, paano po ang pag-inom ng turbo before meal ba or after meal? Pwede ba ito sa may diabetic? Kaya salamat po.
1: Pwede sa diabetic. Pwede siya before or after meal. Walang masyadong ang turbo. Ngayon, if you have maintenance na iniinom after meal, inumin mo siya before meal. So wala naman kasi siyang negative effects sa tiyan na masasabi nating hapdi or masisira yung tiyan natin. Walang ganon. Kasi ang content ng Turbo Dietary Supplement ay 2 herbal extract na napaka mild sa ating tiyan. Kaya, for example, may laban.
0: Oh,
1: alam mo na, nangalabit si Mrs. Eh, inom na ano, Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Mm-hmm.
1: Use warm water para mas mabilis ma-absorb. Ano? Mm-hmm. Then, wait for a little a while. Then, gagana na si Turbo Dietary Supplement for Men. Pero, doon sa mga umiinom nito ng regular, sabihin na natin mga every other day, kasi pag in everyday mo yan, yung iba sasabi, Dok, ayaw nang lumambot eh. Tuloy-tuloy.
0: Hindi ka nareklamo ka na ngayon.
1: Sabi ko, inumin mo every other day para masanay na yung katawan mo. Kasi ang mechanism of action ng turbo, tumatarget siya doon sa circulation at saka sa hormone.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya nagiging maganda yung resulta sa mga kalalakihan. Sa diabetic, pwede ba siya? Yes.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang isa sa pangunahing palatandaan, lalo sa lalaki na merong tumataas na sugar, apektado ho yung ating... alam mo na.
0: No, yung sexual part na yun.
1: Oo, yung erection, naapektuhan yan pag tumataas ang sugar. Oh, lalo na kung 40 ka pa lang, may problema na. E, pa-check kayo ng blood sugar nyo kasi isa yon sa common ano eh, common result ng pagtaas ng blood sugar sa ating pong dugo.
0: Oo. So, ayun na, sa mga kababayan natin na meron pong high sugar levels sa inyong pangatawan, check nyo lang, i-monitor nyo lagi yung blood sugar po ninyo, mga ka-wellness. Dahil hindi lang erection ang problema na may dulot nyan. Maraming pang iba na mga komplikasyon na pwede may dulot ng diabetes. Okay? Hello, Doc. Another inquiry. Doc, ako po si Beatrice Custudio, taga Quezon City. Ask ko lang po kung ano kaya ang makakatulong sa sobrang baba ng pulso ko. Mm-hmm. Sa katunayan, kakatapos ko lang po ng 24 hours Holter. At galing lang ako ngayon sa doktor ko. Pinaliwanag na masyadong mababa ang heartbeat ko.
1: Mm-hmm.
0: Ang solusyon daw, Doc, ay face maker. Sabi ko naman, hanggat maaari, ayaw daw niya, Doc. At nag-request daw uli yung doktor niya ng 2D echo. Mm-hmm. Ano yung pwede daw niyang gawin, Doc?
1: Totoo yan, na kapag mabagal ang tibok ng puso natin, ay kailangan natin talaga ng pacemaker. Yung standard sa standard of medicine yan.
0: Oh.
1: Kasi ang pacemaker ay nagbibigay ng parang kumikiliti yan eh. Dun sa, kasi ang tibok ng puso natin pag hindi normal, yung tinatawag na bradycardia, medyo mahirap din yun.
0: Mm-hmm.
1: Kasi syempre,
0: hindi makakasupply ng sapat na
1: na outperform yung demand ng katawan natin, medyo mamumroblema kayo.
0: Oo.
1: In the point naman ng naturopathic medicine at pinag-uusapan nun ang nutrition, you need to eat foods that can enhance your muscle activity, yung lakas ng heart natin.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga pinakamagagandang supplement kung nutritional ang pag-uusapan natin in food, hanap ka ng mga pagkain mayaman sa coenzyme Q10. Kasi ang CoQ10, isang coenzyme that strengthens the muscle o nagpapaganda ng activity ng muscle sa ating puso. Kasi ang puso natin, kalam na yan eh.
0: Mm, tama, Doc.
1: So, kumain ka rin ng mga pagkain mayaman sa mga electrolytes katulad ng sodium, magnesium, potassium, and calcium, which can really help you. Ano? Kumain ka ng mga pagkain katulad ng mga nuts and seeds, rich in magnesium yan, napakaganda sa potassium para matulungan yung puso natin. Sa madaling salita, kung ayaw mong mag-pacemaker at for some reason, instead, gumamit ka ng nutritional. Huwag nating hintayin na lalong humina.
0: No.
1: Kasi kung ayaw mo magpa-pacemaker, which is akin, wala naman akong problema na ang mga tao mag-pacemaker. Kasi sometimes talaga, mahirap lang habulin. O kung kailangan mo
0: kumbaga,
1: na.
0: Kumbaga, maaaring yun na lang yung solution. Talaga.
1: Yes.
0: Or kumbaga, yung paunang lunas para sa'yo.
1: Kasi kahit may pacemaker ka naman, kailangan mo rin i-maintain yung healthy nutritional support sa iyong puso.
0: Ano lang yun, Doc? Gabay lang yun.
1: Yes. Kasi yung pacemaker, kapag gumihingi na yung tibok ng puso natin, kasi ang puso natin, mayroong electrical conductivity. Okay? Kaya nga tinitingnan yan. So, pag mababa yun, mababa din yung tibok ng puso. So, yung power ng heart natin. So, that's the purpose of pacemaker. Ano? So, nutritionally, yun lang naman kasi yung pwede namin advice sa'yo, nutrition. Kumain ka ng mga pagkaing rich in coenzyme Q10, saka yung mga electrolytes. Ano. Protein also is good.
0: Kasi potassium, Doc. Kailangan
1: yan. Potassium. Marami namang pwedeng source ng potassium, hindi lang saging. Yung mga dahong gulay na maberde, mayaman sa potassium, mayaman sa magnesium. Yun. Then, sa atin naman, Santon Plus Gold, saka yung ating premium D3 is also important kasi D3 is important for absorption of calcium. Oo, mahalaga yan. At vitamin C also is antioxidant. So, yun yung mga pwede mong pagsimulan sa ating pong texter. And always remember na iwas muna sa sobrang intense activity.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ibig sabihin, yung puso mo is not capable of supporting your activity, lalo mga extreme activity.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya pero kailangan mo pa rin ng physical
0: activity,
1: mga exercises na hindi sobrang demanding sa puso natin.
0: Exercise.
1: Yes. Kasi delikado yun. Kapag masyadong napuwersa yung heart natin, ay mahina siya.
0: Oo. Yung iba, nakukollapse niyan pag binigla.
1: Yes.
0: Ano? Oh. Kasi sabi ng iba, Doc, akin na kailangan mag-exercise para ano, lumakas yung tibok ng puso.
1: Oh.
0: Eh pag nabigla at hindi naka-adapt yung katawan mo, delikado yun.
1: Yun yung principle nga ng muscle para lumakas. Pero in your case kasi na may diferensya na, hindi yun mai-apply.
0: Oo.
1: Kasi paano kung nag-exercise ka, gusto mong palakasin yung puso mo, eh yung puso mo hirap na hirap.
0: Yan.
1: Pwede kang mamiligro doon. Kaya tama naman yung doktor mo.
0: So yun ah, sa mga kababayan natin na merong ano, ganitong condition, ano, yung bradycardia or mababa ang heart rate or pulse rate, ay mas maganda nutrition, daanin sa nutrition, and then i-check nyo kung ano pa yung other underlying causes nung ganun pong problema. Kasi marami yan, Dok, eh. Maraming mga possible na factors kung bakit hihina ng gusto yung atin pong heartbeat. Maliban na lang sa mga ano, sa mga athlete. Kasi yung mga athlete talaga, usually yung resting heart rate nila, below normal talaga. Ano? Pero kung hindi ka ng atleta, at lalo na, medyo maedad na tayo, ay hindi po maganda yon, mga kababayan. So kinakailangan nutrition, kinakailangan yung mga supplementation ano na para sa heart area natin, mai-supply natin yun siya para matulungan kahit pa paano yung heart natin. And of course, kailangan natin ng sapat na pamamahinga. Even though yung heart natin hindi talaga yan siya literally nagpapahinga, pero yung buong katawan natin kinakailangan ipahinga natin para mabawasan yung load of work ng atin pong heart.
1: Oh, linawin ko lang ha, yung potassium na sinasabi natin ay food sources.
0: Yes,
1: pero pag gagamit ka ng potassium supplement, you need to consult your doctor.
0: Yan,
1: kasi hindi pwedeng high dose.
0: Kailangan
1: tama lang yung dose ng supplemental potassium. Pero pag pagkain, mas maganda concentrate kayo sa mga pagkain mayaman sa potassium. Kasi dietary potassium hindi yan katulad ng supplement.
0: Okay. Yan sa mga kababayan natin. Ako, Dok, napakabilis ng oras natin. Paumanhin sa mga hindi po natugunan ng mga katanungan sa mga susunod na kabanata ng programa natin ay atin pong tutugunan ang iyong mga inquiries. Okay? Dok, baka ipahabol ka pang mensahe, Dok, sa ating pong mga listeners.
1: Siyempre, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo nakikinig, ano? Alam po natin na ang kalusugan ang pinakamahalaga at importante sa lahat ng bagay. Ano? Sabi nga nila, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Kaya ugaliin natin kumain ng sapat na sustansya, isamang Santon Plus Gold, at maging positibo tayo at maging happy sa ating buhay para lagi po tayong healthy at makaiwas sa sakit. Dok Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok Algie, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat.

0: bukas at magpagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Hell.
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelyn Takuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuwi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: pag-supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired.

Marathon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Marathon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagkana sang uto. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty's

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Exciting!
7: Exciting!

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: X. XFM.
2: FM.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: sa iyo mga pinalangga ko nga katropa.
1: Happy, happy Tuesday, katropang sexy di kagsatanan. And syempre no, ang oras subong, alas 2:25 na sang hapon. Kag syempre ang mga katropa tadara no, nga nagatutok subong hapon, maing hapon gising inyong tanan, ang pecha subong, September 8, 2026. Bawo, kadasig lang mag-December. Dako naman ang balayran.
0: I-post na lang, kuya.
1: Oo, oh, subong pagadaan nga doon. Hindi na ko, inactive na ko sa mga kung ano-ano. May na ko live-live ba?
0: Ano, ito. Doon wala, pinag-pop-up sa ako na...
1: Oo, oh, may na... Ay, narinigin ko sa stage ka. Mapimay mong ko sa balay, washing, manghugas, ma... Ah, grabe.
0: Gusto mo na lang mag-stick dire.
1: I think...
0: Kung maglagaw-lagaw.
1: Yes, exactly, no? Lagi dyan akong... Siguro dahil ginadiktag isang edad. Kung baga, abis kang gusto mo pa mag-alsa, pero kung daw, hindi, kaya. Pero magbilita. Di ba? Lain na ginman kung gulang ka. Dahil, you know, sabi ko. At siyempre, no, kinatamiyo ito dira mga talan nga mga nagatutok diri sa aton nga paborito gidya nga istasyon, no, XFM. 103.9 XFM Bacolod. Thank you so much. Kag syempre, sexy din no, sa mga nagatutok dira sa aton nga live stream via YouTube. Ha? Mayara kita via YouTube nga live stream. All you need to do is pangitaon lang ang aton nga XFM 90.3 Bacolod live stream para makita kag mabatian kita live.
0: Siyempre, live na live makita subong sa amon nga Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung gusto nyo da iyang mag-comment da or may pa-shoutout, pwedeng-pwedeng gig ka mo yung ka-comment. Kag kung gusto nyo naman niyang tawagan ka mo or kami matawag sa tawagan ka mo or kamo matawag sa amon, pwedeng-pwedeng man ka mo katawag sa XFM official hotline number namon nga 0915-628-7926 or 0905-522-2818.
1: Exactly, no? Ara naging pin ko na dira, no? Nga ito nga number. Pwedeng-pwedeng nyo gintawagan, ina. Kung may gusto ka mo nga ipatamyaw live here, no? At the same time, may gusto ka mo ihatag ang opinion nyo or i-advise sa mga story nga mabatian nyo karon, ara lang i-dial lang dira ang 0950-522-2818 or pwede man nga ibutan ninyo inyong mga number kay kami mismo magtawag sa inyo.
0: Kurik kurik kurik kong.
1: Kurik kurik kurik kong. Thank you. Nagatapik sa imo nga bagker. Hali naman ta. Siguro na naman eh.
0: How's your Monday? Kikagapon na last day na tungod sa impeachment. Doon nakita ko, doon katawa ito sa imo nga lugar to.
1: Hindi kay amo na ganito wala na ganito. Dito na gimo na lang ko sa nga kon tong area no, area of responsibility. Da mo bala gusto magkanto. Kay katawa tawa gimang actually yan ang makakabataan da bala nga mga bugi-bugoy mga bala sa ano. Dito na gibro bra sila ti di na luoy mako nga wala man sila mga lamisa nga tarong nga ang TV patawang mong imo ni lamisa. Wow, ang TV ha. Hindi nung bra ko, sexy din, no? Kaya may harap ko sa tiles nga lamisa ang ginatagman sa tropa. Ta. Ako na naging bit-bit. Kimbutang dito, bugat-bugat mo. Tapos, umutong ila, at least may tarong na sila. Tungkol sa damo sa ila, mga bangko nila, may mga operated, may mga damo, mga PWD, mga bangko nila. So, kimbutang ko itong steel kong laba-laba, ganyan kipobraman dito para tambayan sila.
0: Kundi sa bong...
1: Pero, entitled mo kami magtambay sa Lost Boys. Kita ay kung sino madira, no? At least kung may mga bisita, kundi, oh, tato-tato kay sa tabok lang man, no? Mm-hmm. Now, those are the days mula sexy dino sa kabata, mga bata-bata, pato ni dad, no? Nga, makatambay tayo sa mga tropa, tayo wag gas, no? Miskan, wala rason sino, isang gabi, ginatawag na ta, no? Kaya, no, kung ikaw ibalik mo lang ang moment nga wala ka blang ginapainsar nga financial,
0: mga bills,
1: wala nga bills,
0: due date,
1: wala ka mga,

0: Marby, kay Bro Julian, kay Bro thank you so much at all, Marby, no, for inviting us sa ano ni sa debut sang imo nga hinablos nga si Micaela. Happy birthday, Micaela. At the same time, no, mga katropa, shout out mga kay Bert, kay Ma'am Kichi, kay Bro Limar, kay Ma'am Sunshine, kay Bro Mauricio Brothers, no, kay Bro Combat, kay Pau Pau, no, halong kamuda nga duha, enjoy your new motorcycle, di ba? Thank you so much, kag daw nahulam ko pa to, no, kag nagbanging-banging pa ko to sa DSB. Shout out mo kay Bro Joey, no, kay Bro, kay Engineer Jove, kay Bro Noel, and many more, no. Happy birthday, manggali, no, sa Bro namon nga sa Lost Boys, no. Ang yang name is Aridrim, wait lang ha. Happy birthday kay bakit nadula? happy birthday kay Sir Bro Ronnie Gayangos, no, ride safe, no. Shout out sa tanan gid nga members ng Lost Boys, no. At the same time, syempre, no, ginaga shout out ko man ang tanan nga mga katropa ta dira, no, sa New G Marker Enterprises. Bow, thank you so much gid. And madamo gid nga salamat sa Barangay Tabunan, no, Bago City, for inviting us, me and my daughter Noreen, sa inyong nga bongga kananay and zumba. Kami ang nag-judge, no, kag nag-serenade. Thank you so
1: much. Gagit naman na ito.
0: Di Kenya family, thank you so much. Oo, bonggagit nang ipangalukan ko sa isa-isa. Ito. Pinaminlan ko sila. Ikaw, ano kami, pila mo bata? Wala, okay. Fire, nga, fire. Ikaw, next. Op, dua, tatlo, mang. No, kasagad mo na sila magsaot, no. Shout out ulit sa Barangay Captain nyo sa Barangay Tabunana. And thank you so much sa lahat. Tanan yung mga Tikinya family. Thank you so much. Hey, Boss Ron, damo din salamat. Kasi may gusto ka pa shout out. Let's go.
1: Radio subong nagapanikatika, oh. Ginapangunahan gidi ni Mamang Nichi, Ichi Nagam. Upod ko ni sa Cash G. Good afternoon, Uncle Bob and Mamang Sexy D. Pa-shout out ko bikay Sanday, Brillantes, kag Meryl January Lascunia. Mga gapagwapa ni Guro. Kadlaw ka pa. No, kabalo ko na, Guro Beb, kung sino na gina-shout out. Mga wala sa vlog, wala sa la.
0: Papa, hindi ko galing blur man yung
1: Nami, shout out, mang idol, pagid namon. Bow. Ara na naman ta. Mas idol ta kaya kay kabalo na ko kung sino na ginapa shout out mo ya.
0: Lo, grabe mo, kabalo ko yan, no?
1: Ara na maso.
0: Blur man yun.
1: Ano na? Wednesday na!
0: Wait, Tuesday pa lang.
1: Sorry.
0: Madre, no? Si katropang Melanie Martisano, good afternoon ko, Bob, kag Sexy D, ari lang. Always, sa kapamati, no? Sa Sityo Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Salamat gid sa inyo, sir, kag ma'am. Thank you so much, ma'am, Melanie, no? Madamagin yung salamat. Thank you! Ari pa, ari di gina sa Monsi, katropang Andrew. Nakita ko na gid sa kagina sa personal. Ti, ikaw niya, Uncle Babson. O, ano naman? Ari naman ta! Sige, try ta. Try ta again, ha? Try ta again, ha? Try ta again.
1: Hanggang sa dulo ng walang hanggan.
0: Charot na gina kay Brother Julian. Mayo nga po ang mga The Bark Hads, o, diba?
1: Kari-garisi yung mamay na sila Dora Dumipig. Good afternoon, Uncle Bob, Moms PTA, Apunta Taytay, Chapter Watching. Thank you so much, Gil.
0: Alright, thank you so much sa tanya mga naga-watch. Dari subong noong panahon. Kaya mo nagigigurong time, kaya nga matigulan na kita konti ko. Kaya hari nagigusap pa retard, no? Siguro, basi mula mga buwas, hindi na kita maglain na kita ang tikog ni Uncle Bob. Kaya daw, button ko na. Bato na kita akong kalawasan, no? Nga kisabi siyang kabut na nabod na yan pa ako mag-alsa. Hindi wala nga, manguli ka na lagi pero na nabod na yan ka pa magbalikid.
1: Ngayon nabalikid mo pa, ha?
0: Ay, kasi siyempre gusto ko sila sa pakon. Basi mabay, bilang ako mga eba ka-honor sa iyo mo ba? Kasi mga basira pala ka, ka-order sa imo, Uncle Ba. Bali, lagi kami sa imo, pero hindi, bupa kami matulog.

0: Ano ko yung magtulog ko sa inyo, marikta ko din sa kalanaan, masuka ako. Ano ba yun? Hindi mo nang...
1: Prano pa.
0: Kakapoy
2: ba? Kakapoy hindi.
0: Siyempre, no? Speaking of kapoy, parang di ka mong kapuyon, mga katropa, no? Ang inyong imuon, ang kaya. Dapat, ato na gintumaron ng ato nga ultimate trio. Subo nga panahon nga madamo nga masakit ang nagaginuwa sa aton kalawasan. Kinanlaron tagid ang aton nga mga kusog. Kag maayo nga panlawason gamit ang aton nga ultimate trio. Ini nga aton nga ultimate trio mga katropa. Ginapangunahan ini isang aton nga Santon Plus Gold nga may mangustin nga antioxidant. Meron man ini isang ampalaya nga nagabulig sa aton, palower down sa aton cholesterol kag nagapanubo kag naga regulate sa ato nga blood sugar. Gidugangan ta pagid sang malunggay nga kabalumang kita tanan nga rich in vitamins and minerals. May ara man ini sang garlic nga anti cancer kag syempre anti inflammatory nga syempre nagapakakasataran yung mga bukol-bukol sa aton kalawasan. At the same time, meron makita sang spirulina. Ining spirulina naman mga katropa, source inisang aton nga protina sa kalawasan. Namun nagani ang Santon Plus Gold, hindi lang ni basta-basta na suplemento, kundi kompleto. So sa Santon Plus Gold, halos na makompleto na ang mga pagkaon na kinanlan sa aton kalawasan. What if kung dugang ang tapagid sa aton nga sunshine? Thank you! May nagkakadlaw naman din sa aking kilira. Hiling aton nga sunshine mga katropa isa ini, no? Ka-vitamin. Ginatawag nato nini nga sunshine vitamin. Hiling sunshine vitamin sa mga katropa. Ako na gina-recommend sa inyo ang aton nga premium D3. Ang premium D3 mga katropa isa ini, no? Ka suplemento nga nagabato sa virus kag bacteria sa aton kalawasan. May ara inisang virgin coconut oil, sun oil virgin. Kag may ara inisang ginatawag nato nga malunggay, pampadamo sang malunggay nga kabalagi kita, no? Nga rich in vitamins and minerals. Kag vitamin D3 nga makuha talang sa sunlight. Sexy di dugongi.
2: Siyempre, hindi niya makompleto ang aton nga ultimate trio kung hindi nga tungod sa aton nga Santon Vitamin C. C. Hindi ka magsisisi.
1: Wow,
2: tapos
1: perfect.
2: Ikaw mangisi. Isa naman ini ka suplemento nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga kung mayara ka sang sensitibo nga tiyan, hindi niya maapektuhan. Nagadugang pagidpaligon sang imo nga immune system tungod nga vitamin C siya. Nagabulig ani.
0: Yeah.
2: Perfect ha, nang lawas tao, bato, sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. Antioxidant, protection, nga nagka-contra sa free radicals, or cause ang pagkatigulang, or aging. Nagabulig man, or mapapugo, or padutayo niya ang pimples mo, kag mas glowing, kag healthy ang imo nga skin. Makabulig ma, mapabuin sang imo kubag. Hindi na pagulat ang magbuswang pao. Inumin na sa aton nga Santon Vitamin C.
0: Kuri, gonggay kung magbuswang, mabahuin na.
2: Nanawawa na ka mga muyo na malang. Nanawawa na ako nuno.
0: Mabakal gid ang tanan naton nga mga produkto ngayon mo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati. Health is wealth, kaya mag-yes to health! Siyempre, nagkatuto ka mo din sa programa nga X-Rated. Kaupunin ninyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal. Kaupun si...
2: Sexy rin, nga nagapainit sa imo sa kahanginan.
0: Plancha ka
2: mo. Kang mahatag ka sa dyan, nga hindi nyo gin malipat ha.
0: Bakit kami mainitan? Plancha ka ba?
2: Peter.
0: Ayan, syempre, no, mabakal yung din sa tanan yung mga butika malapit sa inyo or pwede nyo mangkatuan ng atong nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa Dalan, door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City.
2: Kung tamara naman ka mong magkado sa butika, pwedeng-pwede nyo gidyan mo order through online. Kag-available na sa Shopee, Lazada, ang TikTok. At tulang ka mo sa official store sa Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
0: Kurekadong! Alright, patahin kita din isang shoutout na sa atong mga katropa nga nagatutok din sa atong hapon. O rin din atong nga, syempre, another message kay Melanie Marty sa ano, buot gid, uncle, ya driver gina, humble gid sa mga tao. Kag syempre, rin mo din ka, kadlaw-kadlaw sa ngayang mga emoticons. Rin mo din si Josie Martisano, pariyo sila apelido. Rin din, no? Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Pa-shoutout lang kung kali, no? Kay Louie Tambuong, there is a Bata Libertad. Ano ka dang ti?
2: Siyempre, sa mga iba, pag kita nga nagpanikatika, no? Kasulod na kamo, hindi ka mo magwaguha. Kay, ako karong manginit na mapagwagi ko.
0: Ay, mamudlo, girang-girang ang mga mata. Siyempre, nasutan yung mga katropa ta dira, no? Ng mga riders, no? Ride safe, mga mamang, agpapang, no? Mapayellow ka man, black, green, pink, no? Or orange, or ano man dira nga kulay, no? Ride safe lang ka mo, ha? Kasutan yung mga nagabiyay subong, no? Gamit man, whether it's e-bike, tricycle, taxi, jeepney, mapa-modern man, or mapa-classic, no? Ng mga jeep or mga truck, van or private car. Kag sa mga nagatutok sa ilang mga radyo, drive safe lang sa inyong tanan.
2: Yes, and speaking sa mga nagatutok sa inyong radyo, salamat gid sa paghimo nyo naman background music sa amon. Kagabay pa nga padayon.
0: Kagina, shoutout ko din, no? Si Engineer, no? Engineer Joves, broke a vocal, kapamati na bala ang tanan. Thank you so much, pamati lang, padayon, padayon. Nakabalun ako na sa ginambal mo na nga sa tanan naman nagbasa. Aton pa kampo, sabat.
2: Igampo mo kami.
0: Alright, no? And of course, no, shoutout sa akong bata ka na message na naman. Kagambal, mabuto mga ayo ka naman.
2: Ayo, nagwakal sudan.
0: Pa, pwede man subong sa Friday. Kanto ko galang kay Tito Giselle. Oh, kikira pa makabasa ko dito. Nambasa po mga lang ko dito. Kanto pa. Paano ko takakanto ko na rin ko sa programa? Giyagi na wala ka nga pa minsan.
2: Nagkantong imo pa main sardo.
0: Exactly, no? Kami mga papela naman ang ginapalabot sa imo. Labot ang palihon.
2: Love letter ni nga halin kay imo lang.
0: Ay,
2: ko
0: sa mga nag-celebrate sa ilang mga birthday, no? Happy, happy birthday sa inyong tanan. Thank
2: you! Yes, kag meron kita dito rin birthday celebrant. Happy, happy birthday to Miss Ching Alcala, ang pinakagwapang Zumba instructor sa Ayala Mall. May enjoy your special day and God bless you. From Zumba Group and Ginilyn tayo. And shout out to you, Noni S. Brignas Vlog from Municipality of Pulupandan from Benny Vlogs. Thank you so much, kid.
0: Exactly. May kapanuktok. Tagbalay.
2: Suman.
0: Suman yung ginagusto ko. Kanon. Kasi may gutong gutong.
2: Speaking of suman, lapit ano? Na lang gitgali.
0: Ay, ano naman, tig kalalag?
2: Oo.
0: Ano na siya, tig Casper?
2: Ari-ari, bago lang nagpakita ang akon nga sweetheart Darrell. Well, sure.
0: Good PM sa inyo, tanan ka, Pikita. Ha? Kapikita? It's so fun, no? Good PM, senior, kapikita.
2: Copy lang, copy lang.
0: Ay, tara, taki brother, dare la. Yan, mga grupo ta ng mga hardcore, ha, na sila sa unang.
2: Ang mga ginaya,
0: And, siyempre, no, ang ako ng mga banda, gali, no, ang ako ng band, Six Rings Attach Band, no, ara dagali no trio kami dira sa Infinity Bar tomorrow kaya kita ra kita dira sa Silay 9 p.m.
2: Gabi
0: na nga lang alam na sim at the same time syempre no maluguha na ginangamon nga kanta no nga career single Between sa September 19 shoutout sa inyo tanahan madamang isarap
2: bye
0: mga produkto kita nga masulod sa buong hapo no ambot lang ay bilin lang gali so wala ta hindi ka masaling hindi man tayo magpakasuming isulod kay ibilin lang ibilin lang gali no naglabot lang pamahaw naglaboy pamahaw Bili, no? Ano, gun. Nag-expectar pa naman ko nga may gwapo kung makita subong hapon.
2: Wala, siya nagpakita.
0: Nag-expectar ako makita sa gwapuhon. Tall, dark, and handsome. With lots of...
2: With six abs.
0: With six abs. And a very big muscle in the face. Tani, makasulod lang siya din, no? Gina-wish ko gid no nga makasulod ang isa sa mga pinaka-gina-idolo ko gid sa industry no. He has this kind of look na mga pa-John Prats nga mga ano buhok ni Ryan Agoncillo kag grabe gid. Lawas pa imo nga do mga Terso Cruz the Third. Walang iba, well. Siyempre. Oh, ito yung may kapisi ako lang. Ipakita tabi. Sansan plus coffee mix. Bayong. Okay, nadagdag ang bayong. Ulo ko daw mo eh. May tagaan naman ko ni, no?
2: Thank you
0: ubos
2: so
0: na,
2: much.
0: Ubos naman eh. Tiya, yan doon may kape ako na wala. Ano sa bagay, wala ko huling kape, no? Naugla ko daw si Corona.
2: Ako. Turbo.
0: Hoy! Nailanat ko na sa glasa, gintang kaso ka, tapos po.
2: Wala, inahanap-hanap ko ang kanyang hilanat.
0: Ako galit si Sexy D. Sa pag-inom, sambahan ako sa turbo, naghilanat ko grabe. Consume na naman kita, no? May consume na naman kita. Siyempre, muna yung ginakapi ko, no? Ang balon ko subong saging. Balal, saging, basta
2: para
0: loving.
2: Para magiging loving.
0: Diba? Ato na naman yung butang diri, no?
2: Saging.
0: Kag, mamati kita na sa malipot nga painumdum kag musika, no? Mabalik kami, no? Kaya, siyempre, kinala pa naman mag-timpla sa amon kape. Ang Santon Plus Coffee Mix lang, good guys. Isa sa mga paborito. Tagining Santon Plus Coffee Mix, guys, ha? Tantawa nyo bala, guys. So, ining Santon Plus Coffee Mix ta. Nagkape ka na healthy ka pa kay may ara inisang mangustin arao mangustin may soya powder kag may moringa nga nagapahealthy sa ining klase nga kape non-caffeinated meaning to say hindi ka madlok ang magpalpitit kay wala sang caffeine hindi ka man madlok mag-acid kay wala sang caffeine gani at the same time nagabulig ini sa mga kababaihan ta nga may hormonal imbalance so matimpla kami yan ay mamati ka na sa malipot nga painumdum kag music kaysa aton pagbalik magatalakay naman kita sa isa namang kasulat nga gipadala diri sa aton ag shoutout naman gali no kay Ma'am Shi Loretta Ambulo hello idol KVK aka Uncle Bob and Miss Sexy D good afternoon po sa inyo and sa lahat ng mga viewer syempre magabalik ang inyong programa X-Rated with your Uncle Bob and
2: Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod ka tropa nyo.
2: Exciting.
0: We'll be back.
3: X-Rated.
4: X-Rated.

0: 103.9.
1: Yes, to hell!
2: The Secrets of Hell.
3: Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
4: Number 1, diri kun nga ang sundo naton kun may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel and then mahigda dayon kita nagapahinay pag dinas sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kun heartburn kag especially kun nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
2: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog mas maayo maginom kamo Santon Plus Gold capsule after meal before sleep and before bedtime.
4: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung maginom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sa ding sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa ding digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin ng aton sa ding digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
2: The Secrets of Health.
4: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil. Support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas sa pa-improve sa ang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ka ng ila sininga tulog.
1: Yes! To help!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sa kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kung medium chain triglycerides nga makapromote sa calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil halin sa liso sa malunggay na ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold herbal capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sa kolesterol, balanse sa blood pressure, makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
2: The Secrets of Health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo ka pangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
2: The Secrets of Health.
3: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: The Secrets of Health.
3: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes! To help!
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
2: The Secret of Health.
0: Santon Plus Gold.
5: Nga pala si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santon Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
6: pinahusay.
0: Santon Plus Gold.
7: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santon Vitamin C! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santon Vitamin C at Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one sa presyo magkaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Assist the pain.
13: Si Sairan isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
11: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist,
11: consult your doctor.
14: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
16: XFM.
17: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
18: X rated on X FM.

0: And we're back! Alas 3:08 na sa ngapon, kagining oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagabot sa aton nga mga precious eyes. Siyempre, walang iba, kundi nga aton nga ginatawag, ha? Vision X Plus! Aba, itong Vision X Plus! Pero hindi sa routine, beta-carotene, vitamin E, calzeaxanthin. Nagkabalagi kita, nagkapadami sa aton ng mga precious eyes. Hindi napagulata ang mahulog ini sa mga seryoso ng mga balatian. Kung gusto nyo hindi mahulog sa katarata, glaucoma, katirijum, pues, magtumara ka mo sa Vision X Plus. Kung nagaharap ng inyong vision, nag-blurry na bala? Amo na rin sign nga mga nakuha ta sa mga gadgets tulad ng cellphone, laptop, PC, kagu ano-ano pang mga nagahatag radiation sa aton ng mga beautiful eyes. Para ma-solusyonan, Vision X Plus lang ang kailangan.
1: Siyempre, ito nga tapagid sa produkto para sa aton mga kalalakihan. Amo ang Turbo. Kung nagapalay-palay na iya ang inyong mga patola, paling pwede mo gadya inuman sang Turbo. Kay sigurado nga balik-balikon mo. Nagahingalo na naman din upot ko. Ang Turbo mga katropa, gawa sa maca at guava wasca ng mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan. Kagtandaan, 30 minutes antes ka mo anay mag-chuk-chuk kanay. Kay nga ah, sa Turbo, wagas ang lakas.
0: Gina sa liba ni Spirito Blau. Gawa na meet ko, no? Siyempre, no, alas 3:11 na sa nga po, no? Kaga, do, ari naman, do, magiging ang pinaka-hit kong apartment. Hindi ba lang magulan-ula, no? Kaya nga ako nga mga agsik sa motor ko, labot gini sa ako nga agtang. Imagine, ang grabing travel ba? Why me so baza?
1: Sure. Nga, nagabasa ako. Kaiman, nadanlog ako.
0: Siyempre, alas 3:12 na sa nga po, no? Kagang mga katropa, Tadrino, Ariman. O, Ariman, shoutouts na galinong kay Death Obispo from the Obispo family, no, sa Metro Manila. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Ariman din, no, si Jessica Gonzalez. Maring hapon, Uncle Bob and Sexy D. Watching, bro, ambal ni bro Bert and Mom Kichi. No, Ariman din si Dimple. Maring hapon, Sexy D, Uncle Bob. Maring hapon na, Paul. Paul, maring hapon na, Paul.
1: Dimple. Sure, bull. May dimple mo na sa ano.
0: Excuse me. May ano ka mo? May doodles.
2: Excuse me. Your name is Dimple? Okay. And actually,
0: mga rare niya nga mga dimple. Bro, kay Dutod lang 6D. Hindi nga mga dimple. Kaya mga Mikey kuwang ko. Yung mga
1: Wow.
0: Yung mailan niya ngayon natin, hindi mo na ganun na mag-smile kita. What?
1: Ay, ako, wala ko yung dimple.
0: Kisa mamang, kot lang ko yung nga.
2: What? Kisa. Sir, hindi ka, ano yung ano? What? Sir, mamang, kot ko dem, bali.
1: Kit-kit balak. Oh, kit-kit balak kay Uncle Bob maghambal.
2: Arr, siya. Ara, this is a...
1: Hindi ko pala may doa kayo to. Ang pakon na. Ang pakon siya. Ang kolbab na ako gani.
0: Ang pakon. Sige ba.
1: Ang pakon.
2: Hindi pala ako ng pakon.
1: Sabi ko, aragay ka.
0: Sige, sige.
1: Aragay.
0: 1, 2, 3
1: go.
2: Ara ka.
0: Sabi ko kasi aragay. May lagay. Ara ka. Ara ka. Alam, lapit na lang mag-rena kung sila akong tsura. Okay? Kapalaba naman ko buhok mo. Gusto ko niya dyan. Gusto ko mabugos. Kublang hasta. Gilibulayong. Para Samson. I saw the night in the light in the baskin din pala mong window. Livestream naman ko galiya ka ron sa TikTok guys sa akin. I-download ko mag-livestream. Kantahan ta naman ka mo, no? Is it okay if I call you mine? Kumikanta kami nga, no, sexy day. Kumikanta ka nga isa ka line, be. Nga, best describe your voice. What is it? What is it? Sige na, sige, be.
1: Voice?
0: Oh, hindi akong kung ano nga kanta. Like, kung mag-amo kong kanta, oh, gusto na sa mag-drama yung. Sige mo na wala kung may kanta ka nga ikanta sa self mo.
1: Oh, gani.
0: In a few lines lang para ma-best describe yun ang voice mo. Ano na? Sige, be.
1: Ano?
0: Nag-ibig na siya.

0: Damo.
1: Pero more on,
2: nami angi kuya kay, I'm afraid to fly. I'm a mosquito. Ingi niya, look siya maging fly kay mosquito. I'm afraid to fly.
1: I'm a mosquito. Ay, idol, kung ganyan ka singer, si ano yan, si Casey Tantingan.
2: Oh, grabe, the best kaman. Ako ang mag... Ako ang kumadisbes mga kanta.
1: Ano?
2: I leave my wife for you. Ay, sorry. Salang lyrics. Sele.
1: Hindi ka nangyasa ano yan. Akala ko asawa ko ay akin.
2: Hindi ko na.
1: Hindi ka na.
2: Sakit na sa puwak. Pero mga Lorena, di kita malimutan tulong. Grabe naman yun. Dumalupok naman yung mga Adam's apple.
1: Pero, ang ayan, kumalasan mo na.
2: Tige, paos ko mo. Kapag ang puso,
1: oh, diba?
2: Malupok.
1: Jack.
2: Stroke ka na. Nabog naman, oh. Wala, yung pakadaw lang. Kapoy, blakad daw. Alright, alin na, mamali na kita ng sanga sulat yung ipatala sa aton nga katropa nga gintiguluhan.
1: Sanga, bistado na naman ang akon nga bana. Dear Sexedia, nabantayan ko nga permi na lang nakatutok ang mister ko sa cellphone. Permis siya nagangisi nga daw ginakilig. Tungod sa akong pagduda, Sexedy, naghimo ako sang lain nga account para mahibaluan ko kung ano gid ang iya nga ginakabalakan. Nabuking ko ang iya mga chat sa dating app, Sexedy. Sa mga kachat niya, ginasiling niya or ginahambal niya nga byudo. Byudo na daw siya. Kagkisa naman, ginahambal niya nga nagbulagay na sila sang iya asawa. Ang pinakasakit pa, kay ginabulong niya lang daw ang pagkalalaki niya, amba niya sa akong Sexedy. May araw daw siya mga kinanlanon nga hindi ko kuno kaya mahatag. Nanlumugid ko. Grabe nga kasakit ang nabatsyagan ko sang nabasa ko ang mga chat niya sa iya mga chatmate, Sexedy. Labi na kay pagkatapos ang tanan nga sakripisyo ko nga ginimo ko para sa iya kag sa amon kabataan, nahimo iya pa nga amon ang ibalik sa akon. Ang worst, hindi lang gali puro chat ang ginahimo niya, kundi nagapakigkita pa siya sa iya mga kachat kag nagahotel pa sila. Kung kisa, ginasiling niya nga wala na kuno siya may nabilin sa iya nga sweldo. Naisip ko nga basi wala lang gidsing padulungan ng amon pag-upod. Bisan pa kabalo ko nga ang mga tawo nga maayos sa iya, kag ang tawo nga ara sa balay, ginabutigan niya man. May ginahimo na sagali sa guwa nga wala ko nahibaluan. Diingit bala ako masugod. Mo-confront tang akon nga ba na nag-cheat sa akon Sexedy? Or madesisyon na lang ako nga tapuson ko ang amon nga relasyon. Sa liwat, tawagan na lang ko sa pangalan nga Neneng. Magmadamo gid nga salamat. kagamu iniiya nga istorya sang kabuhi.

0: kilik-kilik. Neneng Salim. Magic.
1: Wow!
2: Ano?
1: Wow!
2: Wow ka?
1: Anong ginangisi-ngisi mo na?
2: Kampang ko isang akong saging. Nga, wala mo ka, wala ka kagiyang pang saging? Ha?
1: Hindi daw napiyaran ko nga daw ginakilig-kilig ka da eh. Nga daw patsagang ko daw, ihi-ihi ka da.
2: Paano kung di makilig atag niya ni Tol Marbe? Ang saging? Toblaw? Ano na ganyan sa mga papakot-pakot? Tumayo ang hari. Namatay sila. Saging.
1: Pero nakaluto na ako sa pagkaunta ha. Pwede ka nakakaon.
2: Una lang to bala. Kaya kampang pa ko ganyan sa akong saging.
0: Oh saging, hampang kitang dawa. Talaga, anta ka magdako ka saging. Saging ba sa labing?
2: Ay, sorry. Ano nga?
1: Mubra ko bala account bala. Yeah. Ang taon ko git kong gigit ni Asta.
2: Sino niya sa cellphone? Makita ko lang siya may McDo na yun mo.
1: Arigit, it's a friend request ko sa anay.
2: Hala, kala niya si Realme. Hindi siya tuod.
1: Hi. Walang taon ako ma-reply siya, be.
2: Ano ba? Kualan saan tagiya ba? Nung kuman naman, wala mo na charger.
1: Ay, hindi siya guro online, kaya wala siya nag-ano sa akong sabat.
2: Ari na. Ay, nasa na. Ari na ako. Ari na ako. Diba? Chatang ko pala ako, Yab. Dear Yab. Musta na, Yabs? I miss you, Yabs. Wow, po yung ringtones and chattering.
1: What if tawagan ko na lang siya?
2: Kita na yun naman ta. Kita na yun. See you so next.
1: Honey, matawag ako. Bala ko siya.
2: Ang tawag siya. Dagan ko pala sa bayabasan. Halina ko sa bayabasan. May chance ka, Gabri, ang LCD. Buka-buka mo naman. Bisa ako gawin niya kung ipag-clean niya.
1: Ngayon ang tawag ko pa na ikong garing niya ng cellphone. Hello, Palangga?
2: Giorno!
1: Palangga, Giorno ma?
2: Kamusta ka na, Yabs?
1: Ah, Giorno? Sino si Giorno?
2: Eh, ano na siya? Another term for hello. Oh, doka lain ang aling ko, hay.
1: Ito, ginaluiban mo na ko, ha?
2: Unong, lubian man. Ano? Lubian?
1: Luiban.
2: Luiban ko. Ano man naman, wala man, ikaw lang din ng akon nga. Kabalo ka na ginang shaging ko. Always kiniya nga para siya imo. Te, kamusta ka na? Saan o naman tama, Tabs?
1: I miss you, Palangga.
2: I miss you, Yabs.
1: Gusto ko matami nga. Nga, Yabs, ha?
2: Uyab mo, bayila ko bla.
1: Lately lang ginatawag mo ko, honey. Tapos subong Yabs na naman. Doon ka damo pangalan ko, haw.
2: Honey, kasaunasang time na tamis ka pa. Subungan mas nasaburan
1: ko. So, Yabs? Ano nang Yabs ok na kung gali subong?
2: Hindi.
1: Ano?
2: Yaba-yaba. Thunderbird. Lalo ko rin kugulpin. May lang ba?
1: Okay, dali lang. Sana mo gusto magkita na ikita? Free ka na? Di ba lapit na lang sweldo mo?
2: Wow! Paano mo nagpala?
1: Siyempre.
2: Ginabantayan mo lang ang sweldo ko, no?
1: And siyempre, di ba nagamba ka sa akon? Sige. Na sa akon mo na ihatag, hindi sa imo asawa?
2: 12 rounds naman ta.
1: Kay, kanubo sa nang isang 12 rounds yan?
2: Uy, isang 8 rounds pa lang bala nabali sa... Subong medyo may ano siya, may mistake di siya nga ginigot ko sa iyan.
1: Ato, Od. Gusto ko mga 17 rounds.
2: Uy, matipalo naman ako sa.
1: Magbaka kasang turbo ha? Hindi ka malipat.
2: Sige lang. Sa bagay, sa turbo.
1: Wagas ang lakas.
2: Gani man kag sa turbo.
1: Pero, kung do pinakas ang baho, ti, lakas gyapon?
2: Lakas makabaho?
1: Oo, gani.
2: So gani yan, di ka gadya maligo kung makita na kita.
1: Ay, too, pero ti, sige na, babay na, babay na. Kayo, maano na kuma.
2: Talagin na. Sorry, wala lang ha. Ayun mo ka pa nga. Ay!
1: Benny?
2: Ah! Ah! Benny! Ah! What? What? What you want?
1: Ano ka daya?
2: Aga pang wadi ba yabas? Pero saging anak wako. Ano ni klase puno? Man ba si crossbreed din eh? Gudugay kayo pangita sa akon man. Ano? Manol ka?
1: Ha? Hindi. E ginsugo ta ka nga iula tong anirola asta subong wala mo pagyapo na ula.
2: Ginsugo mo ko nga mag-ula sang arinola?
1: Oo! Oh, oh.
2: Kaway ko gimpati man.
1: Abot na gano ka niya?
2: Ay!
1: May kinatago ka siguro sa ako, no?
2: Kabalo na ko kung ano natapo sa arinola mo. Sang pag-aboy ko sang arinola? Nagkapanlakaton ako. Nagkipalo ako gamay. Nabasya ko sa kutsura. Na-discourage ako. Kimi naglabay di sa akon.
1: Benny, ka damo sa imo istorya. Hindi na ko ya gusto sang damo pa ya istorya. Iula.
2: Gindugangan ko. Muna yung nasakitsan ko, naglagan ko sa bayabasan. Kay ginpungkuan ko yung mga rinula. At upuno na. Okay malang orchids mo, ginaboy ko sa ila.
1: Okay, dali na. Kayo gastan ko to. Tamatulog na kita. Dalian na.
2: Ari na yung marinula.
1: Gabi na ni ano na ni oras? Yan manong alas 12 na. Ari ka pa diya sa guwa?
2: Ari na yung marinula.
1: Oh sige.
2: Paano mo ni ma-shoot?
1: Matulog na ta. Masulod na ta. Sulod na.
2: Oh, subong na. Sulod na ko. Ah, sige.
1: Benny, matulog ta. Kinakapoy na ko.
2: Ay, sige. Gilang ha. Pakapikapoy lang. Kima, mangitagi ko iban. Tanda mo na isulod ko giningako na saging. Sa mga karapat-dapat ng mga labing.
1: Wala ko ang tagi ko matulogan ka. Kailan tawon ko ang cellphone niya?
2: Obo ko.
1: Kay Benny Bugtaw.
2: Tulog ko ah, tulog ko.
1: Nagalabwa pa itong imuragok sa piyakbalay, ho?
2: Labot mo, tigilay na ako ah, iba ilang. Wala ka na, walang basagan ng trip.
1: Pati sige, tulog balik.
2: Ano, tulog mo rin.
1: Bilang taon tabing iya nga cellphone.
2: Ah, nga nga nga nga.
1: Wow!
3: Yahoo!
2: Wow!
1: Amo na gali. Nga wala nabili ni iya nga sweldo. Kaya ginahotel ya gali ang mga babae niya. Sige lang.
2: Dalang, may tubig ka, may tubig. Tubig ka. Madudoan na ikaw. Tubig. Ay, tubig ka. Tubig ka. Tulog ko na lahat.
1: Pagkwato sa kusina, Benny, kung nauhaw ka.
2: Tulog ko, tulog ko.
1: Naga naman pa ang tonto.
2: Sophia!
1: Sophia?
2: Sophia the third. Yun lang tao ko gina.
1: Abi mo, hindi ko magbalo.
2: Jolinda! Jolinda. Oh, sorry. Sorry na naman, titaman ko. Na naman ni si Sarah o Sarah. Kitty Perry! Oh. Talagang...
1: Benny, hindi ako katulog sa imo, Benny!
2: Nga kapyutan...
1: Katamuda mo na sa pangalan ni ginlawag mo.
2: Nga kapyutan mo akong cellphone.
1: Bangon da! Bangon! Bangon!
2: Nga ginakapyutan mo...
1: Bangon!
2: Nga ginakapyutan mo cellphone ko. Sino kagaw ko? Ah! Nga ginakapitan mo akong cellphone, ha?
1: Nga, hindi pwede.
2: Hindi, gid pwede.
1: Asawa mo ako, Benny.
2: LCD na lang niya kakapit. Nga, hilabdan mo pa. Kapila na niya, mahulog.
1: Hindi,
2: huh? Benny. Pwede nga gandar.
1: Hindi, kuya, pag-iana. Hindi, pag-i-change ang topic ta sa cellphone.
2: Okay, nag-i-gandar.
1: Pero pila na niya kababayi ang nakita ko din nga ka-chatmate mo sa dating app.
2: Chat lang na.
1: Ha? Chat? Are you sure?
2: Yes, sure. Chat,
1: ah,
2: why not?
1: Tingala ko nga wala bilini mo sweldo. Kay ga-chat ka.
2: Kamahal sila
1: chat. Ano? Paano ka mag maubos ang sweldo mo kami wifi mo tadi?
2: Ay, balabalo.
1: Benny.
2: Amo ni ginambal ko blasi mo.
1: Matapos sa tratanan, amo ni bailo mo sa akon.
2: Wala pa matapos. Pero grabe ibailuhan.
1: Grabe ang pagsakripisyo ko.
2: Ano gidbing ang sakripisyo ginobra mo? Ha? Kikisa ako man ka pang laba. Ha? Ako nagaluto sang sudan. Ako nagatrabaho. Ako tanan. Ang imo brown nga matupad lagi sa akon sa kagabihon. Kag madudo. Hindi mo pa maubra.
1: So, ikaw pang maisog?
2: Hindi. Nagpapaliwanag lang.
1: Nagpapaliwanag ka, pero huling-huli ka na. Sige si Sophia. Si Sarah.
2: Sige, be.
1: Si Julina.
2: Lantawa sa TV kay makita mo kung anong ilang mga istorya. Si Sophia, cartoons ina.

0: Kingkit.
1: Benay, do wala na gid din pakatuan nga aton nga relasyon nga duwa magamo kana.
0: Ate, mas mahay pa magbulagay na lang kita, oy. Kisa amo ni ado adlaw lang tagainaway. Ngano man ka?
1: Hay nga ah. Dari sa balaga pakitang tao ka. Oy, kuy galit ka balo nga may milagro ka nang ginahimo.
0: Dili man ako nagatikbalyo sa guha.
1: Siling mo nga do ka perpekto si mo bilang tatay. Pero paglabot sa guha, hindi ka perfect.
0: Nga ginahatag mo mga pangiranan ko, aw.
1: Ben, hindi niya rason.
0: Sumano na lang kung hiling kong kinanlan ko. Majumping job.
1: Hindi niya rason.
0: Obligasyon mo na nga tagaan ako sa kalipay. Kilalaki ako.
1: So, imo lang
0: ayawan yung... naging kuyas ang bati-bati. Nagabatibot na lang ako.
1: So, imo lang yung kalipay ginapaminsan mo?
0: Ang kalipay niyo ginpaminsan ko man ha. Amo na nga tanan nga mga gusto mo ginabakal ko. Gibakal ko tong yoyo. Ang gusto mo. Ang gusto mo maghampang. Kaya mamuamo ka na. Gibakal ko man to ang tanan nga mga flower base. Kaya gusto mo mapagplantita ka. Pero gintanong mo ano hilamon. Piskan ka weirdo si mo klase babae. Pero ginatag ko ang tanan. Subong nga may kachat lang ko kag... Nasailo sa iyang akon, panginanlan, mangakig ka.
1: Alaman.
0: Dari sa una pa lang, ginubra mo na para hindi ako magbalin sa iban. Nga, subong mo palayasun mo ko.
1: Hilamon. Sige, hilamon ang gitanom ko nga, ah. Ang bula ko wala mo naging bunyagan.
0: Aha.
1: Napatay. Amo
0: sa sulod sa base,
1: ang
0: Bermuda ang tanong mo? Paano makita ang Bermuda sa sulod sa base? Ha? Kawirdo sa imo, ipacheck up ta ka sa doktor.
1: Ang yoyo.
0: Ang yoyo, ginimo mo tunnel sa dunggan mo. Adoy ka ba?
1: Ang yoyo, aging bakal.
0: Tapos ang ginambal mo! Puro laway ang katabog!
1: Wala grasa kaysa mo. Wala gatiyog ang yoyo ang ibakal mo,
0: palatik! Pula sa imo! Nga doon ka matis ka nga tapol-tapol! Pating liog mo nga pula ano ka allergy!
1: Benny, nga sa muna bato mo man ko hao? Isang dalaga pa ko.
0: Sa una?
1: Di pa flowers pa ko. Ginabakla mo pa ko panty nga tibak. Nga subong anong natabo.
0: Sulibing tibak ni sulob mo. Ang lapad sa tubangan. Ah, I mean, ang nipis sa tubangan, ang lapad sa likod. Sang nasungi sa... Kamu niya? Andawa! Na-turn up ako. Nakita ko mga apocalypse. Yeah! Muna nga hindi na ako sa imo. Magabulagi na kita kay. Wala na kita sang oras. Unlimited kay imuya.
1: Bakon na, bakon. Sa ilang sagwa.
0: Tanong mo rin cellphone kay balik ko rin sa tag-iya. Kasi mga score pa ko. Tayo na, bye-bye. Kadlaw kang iyan. Sada mo kaya salamat no sa katropa tanga si sino? Benny? Benny?
1: Neneng, Neneng.
0: Oh, Neneng. Neng? Neng, sada mo kaya salamat sa iyong ipadala no? Ang sulat, kagkaroon ha, mamati kita rin sa malipot ng painom. Dumabreak time kita, anay. Sa aton pagbalik, gaant advice no? Kag, ang aton nga letter sender no about sa ila nga problema no nga nadakpa no aton ini tagaan sang advice syempre magalin kay sexy di no kag labay ko lang gali no may nakita labay lang labay lang agi lang may nakita gali ako no nga cellphone no diri sa may Mandalagan sa Buri Road sa may Macdo area da bala. Kung sino man ka mo, no, babae ni nga medyo may edad na ang tag-iya, guro, kay sang time nga gaon eh, ginaulat ko magtawag, wala, at may password, hindi ko. Kung sino man nakakilala,

0: Nasa ini nga cellphone, no? Ang ala niya si Realme. Kantuan nyo lang ako diri sa stasyon, no? Or ako ni PM nyo ni nga akong nga, ano, nga account, kabokal sa Facebook, arao, kabokal. I-PM nyo lang ako, no? Para mabalik ko sa inyo ni ini nga cellphone, eh. Hindi ni sanamon ma-charge kay iya ni Android, pati wala kami Android. No? Once again, kung sin o man, ang tag-iya sa nadula nga cellphone nga Realme, Realme ni, eh, oo. Nga puno sang mga kabukaan. Paano mo pa na, eh? Hindi ang number, bala importanteng number kang mga unod sin, eh, basi kumplito pa rin sa mga kung ano-ano there. No? Hindi naging siya mag-power. Kag do-do-do, tayong kitao ng fluorescent sulod, oh.
1: Basi natapakan lang na, okay pa nagurusan.
0: Hindi, kayo na ang balko nung sa nakakita ng mga tao, nga doon may nagduwada ko nung kapong, nga doon naging butang, kag doon nag ano-ano, no? Labing-labing, or whatever, no? Basta, kung sino man ang may idea kung sino ni nga cellphone, no? Kantoan nyo lang diri sa XFM, ha? Kay para mabalik ta ining cellphone, no? Kay ti, anong kumaniman, importante yung number, di kay, pero again, ha? Siguro may mga nag-call na di o na, no? Galing kita na lobat. So, I hope nga ma-claim nyo ni sa akon, okay? Padamugid nga salamat. Mamati kita rin sa malipot nga music and advertisement kasi atong pagbalik magga tag si Sexy D sang iyang nga advice kay Neneng. Dari lang siyempre sa X-Rated. Kopo din yung Uncle Bob with
1: Sexy D. Nga nagapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipat.
0: Siyempre, dre lang sa 103.9 on XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Excited.
0: We'll be back. X-Rated.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
2: X rated on XFM.
4: And we're back! Alas 3:49 minutes ng hapon, kagining oras. Kinatulong sa inyo sa aton nga siyempre paborito nga kape, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ingat ko na Santon Plus Coffee Mix. Kung ipakita ko gina, no? Manami gid nga kape. Non-caffeinated. Kag siyempre, may arasang moringa, mangosteen, kag soya powder. Nga nagkapanamit gid sa borsang ato nga kape. Ini nga tawag nga nagkape ka na. Healthy ka pa. Magabulig man ini sa aton nga mga kababaihan nga may hormonal imbalance. Kapag kinaulat nyo, magkape na ka mo sa Santon Plus Coffee Mix para sigurado nga healthy ka mo.
5: Dugang ang tapagiyad sang kape manggiapon. Ginarekomenda ko gid sa inyo ang Premium D3 Coffee Mix. Siyempre kung ang aton nga Santon Coffee Mix nagapa healthy sa aton mga kababayan sa hormonal imbalance, ang ari naman niya mga katropa may ari ini sang stevial glycosides, mangosteen kag vitamin D3. Siyempre nagapa energize man, imo ka active every day or sa imo nga daily routine, mabaskog kapag ibi kay syempre nagapadugang sa sang imo nga immune system kag syempre naga support man sang imo nga bone. Kung mga lola mo da kag lola nyo da, nanay nyo kag tatay nyo medyo nga hina ang bone, amugid ni ang pinakanami nga kape nga para sa ila kay i-maintain sang aton nga Premium D3 Coffee Mix ang strong bones sang aton mga nanay kag tatay. Syempre hindi lang sa ila eh, kung ikaw dumatsagal mo naman dinaduwik ng imo nga mga katol-antol-anan da, pwedeng-pwede ka man mag-inom kag ang namin ni sa iya mga katropa kay wala siya natural sweet siya, wala siya sugar. O, di na kamo, tilawin nyo na ang amon nga mga kape.
4: Kurik-kurik-kurikong! Nag-siyempre, Arina, mag-advise ng aton nga Sexy D later on. Kay ma-shoutout kita na kay katropang na Net Vasquez Susan, Good PM Uncle Bob and Sexy D and sa buong XFM Bacolod City. Thank you! Adi si Jelwen, Good PM Uncle Bob. Kag Sexy D, pwede maka-request ang kanta ni Bob Marley ang title Buffalo Soldier and the Marican on the Cover. Buffalo flavor so, of the noodles of the American.
5: Bolaho, bolaho.
4: Alright, syempre rin na, no? Mag-advise ng aton nga Sexy D sa nabato natin ng sulat kalin kain katropang neneng.
5: So, ang advice ko sa aton nga katropang neneng, sa subong at chimpo, nga dokadamo naging subong sa mga gwapa kagwapo sa aton social media, mahapos na subong matukso ang aton nga mga mister. Mahambala na sila kang mapakuno-kuno. Katropang neneng, nga lingaw-lingaw lang kuno ang ila, kag asta na lang maabot sa punto nga nagakadagdag na sila sa lingaw-lingaw nga ginatawag nila. So, para sa akon, ang mga amuna nga butang, hindi mo niya pag, kumbaga, hindi mo bala pag pawalaan. Mas mayo nga katropang nene, nga prangkahon mo ang imo bana. Kagpamangkuton mo siya, kung sa diin ka bala nagkulang, syempre kalmado lang, kag hindi sila nga masingitan ka para at least, di ba? ano lang na kumbaga mo, open communication na sa isa kag isa ka tropang neni. Hindi ka silinga basta-basta magpadaso-daso nga mabulag ka dayon kay ti. Kamu mala nagyapon nga mag-asawa ang maka kayo sa inyong sitwasyon or relasyon. Kagdara nyo mamatakos kung ano gid kadalom ang inyong pagpalanggaan. Di ba? Makuto mo siya kung kapalit-palit ba ako? Di ba? Kung deserve ko ni balang amuhon mo ko ni? Kung may mga diferensya, pwede mo ko hambalon. Pwede ko man siya, hambalon mo siya natin, pwede ko man ato maliwat kung anong diferensya sa akon. Kung nalawayan ka na sa akon, so mapagwapa ko. Hindi umbot silingon nga. Kami harap bikit kisang kita sa itong mga babae katropang nene. Oo, abo, kabalo ko yung okay ka lang dahil busy ka da. Mga harap sa itong katropang nene nga. Kita nga mga babae, ga-jump tada yun sa conclusion mo. Kumbaga, for example, pareho sa akon, wala ko yung ga-jump, kiti ang ako niya. Kung gwapa itong gimbaylo sa akon, okay, oh, mabaton ko na nung tanakarot kikikalaw ay sa akon. Pero ti ko sila nga law ay patoy gali ang ginbaylo sa to syempre hindi tayo magpasugot yang basta-basta na lang gubo nila ya ang pila ka tuig kag pila ka ano ang grabe nga pamabudlay ta nga buo na nga mo na nga relasyon kag paminsaron mo gid katropang neneng nga may ara duha ka mga bata nga maapektuhan or mga bata niyo so kung madala man lang sa istorya why not di ba kag basi mangayo man lang pasensya ang imo nga bana kahit isubong nadakpan mo na sa hindi naman na pwedeng hindi ipagid siya pag-akuon niya or i-deny ipagid kahit ikaw na yan mismo nagpakuno-kuno nga ikaw ang chatmate niya pero wala siya kabalong asawa yung nagali ang ginachatan niya pero para sa imo kahit ibabayi man ko ang akon gid ma-advise gid ya para sa imo kasubungay mo o magpakabakod kagid kag magpaninguha paninguha lang kag insindihon mo gid nga palaparon mo gid kumbaga ang imo nga paminsaro para ang inyo bala nga pagistorya na hindi magresulta sa bulagay.
4: Korek-korek, eh. Damo na ang balgan, Indri, sa akon nga poso. Peace lang ta. O diba? Kuya, pau-pau. Ulam ka na yung motor. Diba? Sarap.
5: Wow. Yung mga challenge ginaiya pag-abot sa relationship katropang neneng depende na lang sa inyo kung mag-asawa kung paano nyo na i-handle nga duwa.
4: Alright, thank you so much, no? At the same time, syempre madang maging salamat, no? Katropang neneng, no? Kasi mo nga ginpadalang sulat kag hopefully ma-fix nyo, ano? Kagina, greet ko tagli, no? Sang 25th birthday, no? 25th birthday, happy, happy birthday to Rustom Glanza, no? Happy, happy birthday to you. May God bless you with more life in this world and may God bless you with more happiness as you celebrate your birthday. Alright? Happy, happy birthday to Rustom Glanza.
5: Yes. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
4: Yan. Gusto ko pang buhay. Oy, buhay pa.
5: Gusto ko.
4: And alright, congratulations! Kaya pau-pau for your new motorcycle, diba? Ginulam ko gina na yung ano, kag nagbanking kita ko dito sa Disbio. Sobrang mga kuha ko. Ako na, hindi pa tao. Gutom-tom naman kuha ko nung. Tom gito? Tom gito? Ang tablo? Pau, ako ko namin. Gapag gito. Abo, ako naman namin man nakatong manong-noong. Gutom, di man ako gali. Ari kuya gali mo, nung katong. Grabe mong katong, maaah. Ibo ko na, may video ko. Dahing gadyang unisa nga muna nga mga motor yan, oh. Anyways, but magiging salamat to kag shoutout sa tanan nga mga lost boys ko dirang mga brothers. Oh. And syempre yung sa tanan man nga ang mga tawag ni gani ang mga nagapamati, no? Thank you so much, man. Kag always good, be safe lang kita always, no? May God protect us every single day. At the same time, guys, balik kita sa purpose ginatang diri sa kalibutan is to live happy.
5: Okay? Kay, heavily after.
4: Oo, kay bala mo, honestly, kung padalman tagid ang kalibutan, dalom gid jay, lumos ka.
5: Pero kung happy lang kayo tayo kabalo kung ma-sugar exactly. ka na buwas.
4: Kung let's say kung hindi mo gid malabot ang iban ng mga bagay nga gusto mo, you have to take time.
5: Labot tayo yung matres.
4: Yes. May mga istorya mo na. And syempre na mga katropa, muna ganyan ang bali nila, di ba? 41 years, no? Before ko nakuha ang dream bike ko. Who knows? Kasi madugangan pag dyan isa. Mas better, mas dako si... Kung iatag yas ang time kag sang Ginoo, why not, di ba? Kasi natawag mo lang, ngayo ka lang kanon. Tapos who knows, kung natagaan ka, so dandy. Edi wow.
5: Diba? Mas better tapos ang imong mga gasakit ang mata nagabitter ang lang ano.
4: Oh, gabitter.
5: Ano ba?
4: Wala, pag ulang siya kakuha sa iya nga, isa ka ito niya.
5: Talon di Talon di
4: ano ko siya man? Gamuli daw niyo. Kita mo itong 1 million yung butang ni siya sa Facebook, no?
5: Wala eh.
4: Mukha mo na siya, 1 million niya. So mo na nag-gym ko kay Basi, wala sa ba? Ang dahil
5: lang.
4: Na dumalupog mo kayo. Oras na, madamaging salamat sa tanan yung mga nagtutok diri sa aton nga paborito nga programa X-Rated tuwing hapon Monday to Friday 2 to 4 p.m. with your Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal with
5: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipat ha.
4: Syempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod ka tropa nyo
5: exciting
4: bye bye X-Rated.

0: secrets of hell.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The secrets of hell.
3: Sample Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Sample Plus Gold.
0: The secret. Okay.
2: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod siya sining omega-3.
3: Sample Plus Gold.
0: The secrets of health.
1: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
2: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid na ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The secret of
2: ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisa-gisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
0: The secret of health.
1: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually makuha ta man ang omega-3 may ara man Sir Josil nga amount ida sa balunggay, which is ang balunggay isa man sa sangkap sa aton sari nga Santhon Plus Gold Capsule nga makuha man naton dira. That's why nagabulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakot man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa nga heart, kag para sa aton sa nga kaugatan, lakip na sa aton sa nga brain.
0: The secret of health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josil, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Ko si Amelia.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Samton Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Samton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa,

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Liwatag ipanumdom sa bagong apungko ng Regional Director sa Police Regional Office 6 Negros Island Region o kon PRONIR ang City Director, Provincial Director, mga hepe, kag regular staff, gabalikan ang basic ng ubra sa kapulisan. Sunod sa kay Police Brigadier General Rodencindo Reales, prioridad sa karoon sa kapulisan sa pagtap na sa kriminalidad kag antes hindi masulbar, bangod mas panami kung may mga presensya sa kapulisan sa mga dalanon. Dugang pa ni Reales ang pagluntad sa krimen ang mayara sa dakong epekto sa psychological effects sa mga primary, secondary, kag tertiary nga mga biktima. Kabangdanan nga ginatutukan ang pagtap na nga ini ang magluntad. Ginalauman man sa bagong hepe sa PRONIR ang pagsanyog sa crime prevention effort kag deployment sa mga kapulisan. Pumadumduman, nagbulos sa Police Brigadier General Reales sa kay Police Brigadier General Romano Cardinio naging silo sa Police Regional Office 8. Kaya ang balita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santom Plus Herbal Oil para sa nag-augin ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpar
2: sa anumang sulok ng mundo.
5: Luzon,
2: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Yes, it don't matter if you're at home, at school, or sa inyong opisina. Black or white, madera ang inyong television. Ay, miyara pa si na. O, basi miyara pa ba na? Anyway, ay sa gyapon, ang inyong programa Extra Drive para magupod sa inyo, no? Sa kung ano man ang inyong ginabuhat sa karoon, kagkundiin man kamo sa karoon. Ang importante, buhi lang ta sa gyapon. Kag, syempre, nakatutok lang. Dari sa 103.9 XFM Bacolod. By the way, sa siniyang hapon, di ba? Magpatak alas 4, 4S. Sunuyin sa Department of Health para maligawan ang ginatawag nga dengue. Well, isa sa makabuligid sa aton na mo ang aton nga Santong Plus Herbal Oil. Man, makaparepel inisang mga lamok. And not just that, iniman ang makahatag sa aton sang alibyo, especially kung nagasakit ang ato niya nga mga muscles. Nabalang para sa mild muscle tension or mild muscle pain, ang extra strength ng herbal oil na Santon Plus, amugid ang makabulig kag makahatag sang comfort sa ato. Nabakala nyo na, no? Antes pa makamoderaya, makatapak sa inyo panimalay, kaya para karon mamasahe na kamo ni Mrs. Ini available abe sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, the generica. Kaya mo makaapit man dira sa Mayeso Health Wellness Center sa door number 46, Vinco Building, Desire Street sa Bacolod. Sigurado gi ko nga may agi ka mo dayon nga makuha and ma-enjoy nyo na ang pag-ease, no? Ang pag-ease ang inyo dira nga mga muscle tension or muscle pains. Santo Plus Herbal Oil, himo sa Yeso Health Incorporated. Be back with more! Yeah, yeah. Di lamang sa 103.9 XFM, Bacolod.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
2: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan! Turbo!
5: Oh, yes!
2: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
5: Mas lalakas ka pa!
2: Sister Pain!
6: Ay, ako si Dan. Isa ka profesional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga bukika.
8: Exciting!
9: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isa na naman, kamaayong adlaw para sa tanan. Istorya naman natin ang isa sa pinakakumon nga kondisyon ukon balatian. Sino nakahibalo kag nakabate parte sa appendicitis? Bayaw kamot, baw do halos tanan nakabate. Sino nakahibalo sang function sang appendix? Baw ay gitsa may nakbayaw kamot, pero ka smile sila. Very good, nami nga timing ni. So istorya nato ng appendix diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Diri ana kita una sa appendix. Ang appendix makita sa pinakadalong nga parte sang aton siningatyan. Diri ana siya nagatapik sa may large intestine nga daw tudlo na siya kadako. Kaginapatihan nga may duha ini ka primary functions. Nagasuporta sa immune system kag reservoir sang beneficial nga gut bacteria. Buot silingon, dako ang iasini nga rolyo sa immune system defense kag gut health. Buot silingon ang kaayuhan sang aton siningatyan. Kadto kita sa masakit. Ang appendicitis is a painful swelling of the appendix. But silikon, may inflammation. Gamay ini siya nga pouch nga nag-apid o kung nag-aangot sa large intestine.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kag painful ina siya kung may appendicitis. Kahit tungod may inflammation na o kung swelling. Pero suno sa pagtuon, kung i-remove mo ina siya, why man ginsang harmful nga may dulot sa aton lawas? Ang kumon nga mabatsyag mo kung may appendicitis ka, ang simptoma sina masakit ina siya, no? Sa tunga-tunga sa imong sininga tiyan,

0: kag nagabalik-balik ang sakit, sa madula, sa masakit, sa madula, sa masakit. Pagka operate ka, kay nagapanalaytay ang sakit sa tuo nga bahin sa imo tiyan. Suno man sa pagpanalausaw ta, kung tanugon mo, maubo ka, kag maglakat-lakat ka, masakit, dula nga na mo magkaon, lain matiyag mo, kag occasionally nagmaka-experience ikaw sa paglupot-lupot. May nabatian ko na ganing ambal sa mga katibulangan. So, pagkatapos mo nga ni kaon, pahimunong ka, nagay kalumpat-lumpat, kay karon appendicitis ka git.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Paano ma-prevent? Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Duha ka mabakot kag mabasko nga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sini? Storyantang turmeric nga ara sa kape, ara man sa Evergreen Herbal Capsule. Natural anti-inflammatory. Isa sa mga popular nga benepisyo sang turmeric, ang iya sini nga curcumin, isa ka compound nga may potent anti-inflammatory agent. Nagapugong inisang activity sa principal protein nga nag-regulate sang inflammation. Ang balunggay may anti-inflammatory properties man. Nga kung sa din nagapugong ini sang mga inflammatory enzymes, agud malikawan ang acid reflux. Ang iba, wala ginasapak ang tugabang, di ganit sa luyot, wala sila kabalo nga nami ini sa hipertensyon. Imuon mo ni tiya, dula, sakit sa ulo mo, mga sakit sa tiyan. Kagiban pa, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive, diuretic, laxative. Na laxative, mo na siyang anti-constipation bla, bulong sa planigas ang pupo. Ang ampalaya naman, ukon na margoso, may antibacterial properties, antipyretic, parasiticide, antioxidant, and anti-inflammatory properties na makapaganagan sang swelling kag inflammation kag makaprevent sang pag-inflame sa mga parte sa lawas naton. Kag isa man sa mga importante nga mabulig sining mga produkto ni Dr. Spinhico, amo ang paghatag sa aton sang mapasko nga immune system. Nagasupport sang immunity maning barley grass, wheat grass, kag ang vitamin C nga ara sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ang katimbang mo sa ikayong lawas, kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Nga may kape ka na, protektado ka pa. Ay di tamanggali pagkalipatan ang mangustin. Ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee, mahimo nga makahatag sa benepisyo sa pag-amlik sang colon. Di colon ta mo ng small and large intestine, di din blagatapik ang appendix kaya ra sa large intestine. Other than that, makabulig man ini sa pagpanamig sang function sa aton cardiovascular system. Mahimo nga makabulig nga mangin healthy ang aton body tissues.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: XFM kid how?
3: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
2: Naa XFM kid.
4: Inani ang music ah.
2: Naa XFM kid.
4: Ay pura ka lang music magtapos bugtaw ko lamay ara kay mga balita. Blabson ami bigit mga DJ sa lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
2: may how kita
6: dapat. Enjoy lang.
2: Naa XFM kid how?
7: Timo.
8: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Vitamin D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga budina. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
3: Santhon Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Bili na! Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mga katupa, exciting!
7: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
8: Wins!

0: tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pahit sa dasona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testingin mo la. Kampiyon di dyan, Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
7: Ako Balisilis, and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
9: Kumaan ka rin sa
10: sentro.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung pusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gugid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Completado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangodyara na sa Samsung Gold Coffee
0: Mix. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa nanakas.
10: Mga katupa, exam!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
2: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santol Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag-glutathione.
6: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
8: Exciting, bro!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: XFM 103.9.
3: News.
4: Access from time, alas 6:04 sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center, sa 103.9 Access from Bacolod, yari ang nagapanguna ng balita. Hindi bound korte sa pagpati sa government doctor, sunuki attorney Dan Cartagena. May kantangan sa sitwasyon niya ay House Speaker Martin Romualdez sa diin naghinyo sa pagpaydalam sa hospital arrest matapos nga ginsarbihan sa warrant of arrest sa Criminal Investigation and Detection Group bangod sa kaso nga plunder. Mahimo man nga patiyan na sa korte ang private doctors sa akusado apang samtag wala pa sa order ang korte angot sa musyon ni Romualdez. Iyara sa kapulisan ang option kag kung sino ang may kustodiya sa detainee. Mahimo nga mabutang sa confinement doon magpabilin si Romualdez sa hospital. Tubtub sa makadesisyon ng korte, pakigabahin ni Cartagena. Basta may yaras ang pinolitika, may posibilidad nga ikaw paboran o kung hindi pagpaboran. Rason nga obserbahan kung ano ang matabo kay Romualdez. Matandaan nga sa kaso ni Prunianay President Rodrigo Duterte, bisan may yaras ang motion, kung motion ginpadalay ni Gilayon sa The Hague sa Netherlands. Sa kaso naman ni Senator Rodante Marcoleta, naghinyo ini sa pagpaydalam sa hospital arrest. Kag wala pa sang sabat ang korte, nag-decide na sa pag-confine na lang. Dugang ni Cartagena nga ang nagkakatabo-subong ang test sang fairness kag kun himuon man nila ang natabo kay Duterte kag Marcoleta. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskogon ang immune system, dulaw ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9.
5: Ipon, patarang hapon, hapon.
6: Bring it on.
5: Musika?
6: Musika?
5: Historia? Historia?
7: Ano? Parini?
5: At iba pa.
2: Extra service.
8: Extra service.
2: Extra service.
8: With James King.
2: With James King.
8: Sa XFM.

my bike and throw my 6:14 in the evening. Amazing, anxiety ang evening. Basta ko po si Katropan James King sa 103.9 XFM Bacolod. May mayong gabi, Lunes, mga katropa. Pecha 8. Tumampal ko 9. No? Pecha 8, isang bulan sa Setyembre 2026. Kumusta ang inyong adlaw? Kumusta ang inyong gabi? Kapoy ka mo? Medyo stress ka mo? Kaya ano na, katropa? Para sa pagpanikasog, pagbakabaka sa pamilya. James King sa radio! Yes, sabay-sabaw mga katropa. Ang hindi nga programa ang ginadulong sa inyo, katropa, sa, of course, Santo na Vitamin C, Premium D3 Capsule, Soft Gel Capsule, kagang aton nga Santo Plus Gold. Inang aton nga Ultimate Trio, makabulik para bakod kabilog nga adlaw! Kung kulang ka sa puyat, or kung kulang ka sa puyat, kung kulang ka sa tulog, mga katropa, dapat hindi. Maglikaw ang ginakulang ikaw sa tulog. Dapat kompleto tulog mo para pag-uon kag may kusog ka perme, mga katropa. No? Ang ating mga food supplement, ang starin nyo mabakal sa aton, Yes to Health Store. And of course, mga katropa, sa mga butika sa inyong lugar and online. Salamat kid ka madamo sa inyo. Well, loob danyo lang si Katropan James King. Jamin ta, sound trip ta, katropa. Speaking of, sa mga masunod nga mga semana, binulan, Subungyag experience kita pagulan-ulan, ginaulat natin magsulod ang mga, ginanticipate natin magsulod ang mga bagyo, mga katropa, no? Sa katapusan, sang tuig 2026, di ba? Pero kabalo ka mo bala, mga katropa. Record-breaking ang temperatura. No, ang high heat index ang posible gid ma-experiencehan, no, nga El Nino nga ginatawag, no, inang sunod sa pag-asa, no, ang kang climate monitoring and prediction section, no, chief sa pag-asa nga si Analisa Solis nagambal nga ang warming, no, padayon nga nagainit, mga katropa, no, may warming sang sea temperature, no, unprecedented ni yan, parallel, mga katropa, no, hindi mo lang mabalaan. Kulang taon mo, mga katropa, no, ang ginatawag natin nga subsurface temperature, no, sa idalom sina, ang, you know, ang karagatan nga ginatawag, mga 300 meter depth. Pero, no, unprecedented, no, ang warming, mga katropa. Hindi ginumabaktanin lang, ginsang ano. So, ano ba lang, wala kasi guraduhan, pero paggambal mo nga ano, paggambal mo nga, wala kasi guraduhan kung ano kainit, pero paggambal mo El Nino, init gid yan. So meaning, mga katropa, no, nagasustain siyang posible nga mas mabaskog pagid o kung mas mangin init pagid ang ma-experience natin nga El Nino sa mga masunod nga mga tiyon, mga katropa. Well, susubong niya, tigululan pa lang kita. Ganda naman kuno dapat pati ang El Nino, mga katropa. Nagligad na pa natin ginisturyan nini. Nagligad pa na ginasugit siya sa mga experts. Kay man, galala nga galala, mga katropa. Huh? Subong niya, enjoy pa natin ang ulan. Ano? Hindi lang ang bagyo, mga katropa. Although may pila pa kabagyo ang gina-expectar nga masulot sa ng Philippine River Responsibility o kung sa pungsod, pagandaan man natin ni nakatropa. Sige, ah. Ini ang aton nga programa, Extra Service with Katropan James King. Kung kulang da, sit back, relax, enjoy the movie. Enjoy the show! Extra Service! So 103.9 XFM Bacolod!

0: super exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain!
8: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa kasi man nakakabudlay sa pagpinto sa bragit kisak pero sa nag-inom ko sa Sistapain minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo kag makalakas.
5: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
0: Mga katupa.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίκα,
0: η παπά.
2: Σα extra service.
3: Extra service.
4: Extra service.
5: With James King.
6: Horas mga katropa, las 6:44 na sa gabi. Oras ang ginadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. Of course, mga katropa, hindi nga programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement, ang suplemento nga makabulig para penansang libido sa lawas. Sa bulig man sa makakaglabuwas ka ang mga ingredients, hindi mga katropa, pagon ka bilungad now, may kusog ka bilungad now. Saan na ano pa nang umrahan ay. Siyempre, pag puli-puli mo, may time pa ka pa sa iyong mga pinalangga. Ang Turbo Dietary Supplement ang babakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Inisamahan ka, of course, proof of purchase mo na siya, mga katropa, no? Butang sa sobre, no? Isulot sa sobre, and sa sobre, isulat ang kumpletong pangalan, kumpletong address, kag-contact number. Ihulog dayon, diri sa Dropbox, diri sa XFM station para sa chance na magdaog sa weekly draw, no? Like 3,000 pesos, no? And ang last weekly draw natin, mga katropa, no? September 18th. Then, mayaran na kita sa grand draw. Ang grand draw nato na pag-iwaton dito sa Rojas Cafes, mga katropa, sa XFM Rojas. Kung sa diin, sarap mo makabaton o kung magdaog sa 50,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos. Mayroon man consolation prizes nga tag 5,000 pesos. Di ano bang inaulat mo? Ingagaw na, ulog na, katropa! Well, kamusta gyapon nag-upod sa kikitropan James King para sa programang extra service. Mahilig ka bala sa high-tech, katropa? Kung mahilig ka sa high-tech, siguro may sa mga salakyan, gadget, kag anything. Ini ha, pinasahin niya siyang high-tech niya. Hindi na siya mga, hindi na siya gadget. Underwear, katropa! Pinasahin, no? Isa ka high-tech nga underwear. Kung sa din mahimo, ini makaisip ko, no? Kung kapila ka beses ka nga ng utot, ay wow! Pati ka lang utot, so buong kinaisip na, katropa. Sa mga nagasok-sok sini, pero wag ka, katropa. May purpose ko nga, ha? Ginaisip niya utot mo. Excuse lang sa mga, ano na, nag-account-count na, ano? Well, naghimo actually isang smart underwear ang isa ka grupo sang researchers sa University of Maryland dito sa United States of America. Kung sa diin ang ining high-tech na underwear, katropa, ang mahimo makaisip kung makapila ka beses ka ng utot. O, ko sa isa kadlaw. O, and tinutuyo sining atunan ang gut bacteria. Tuwara na. Tunan niyang gut bacteria kag may baluan ang digestive health sang subject. Sa nagasukso, katropa? So sa Brantley Hall, Associate Professor, or kay Brantley Hall, Associate Professor sa universidad, kag lead researcher sang ininga teknolohiya, mahimo man matakos sang underwear kung paano makaapekto ang pagkaon, fiber intake, ka gas production sa imong atyan. Ay grabe, ano nito? Do x-ray? may gamay nga bilog ng mga device nga ginakabit, no? Nga ginakabit sa likod sa underwear, mga katropa. Kaya ginabutangan man ini sa mga electrochemical sensors nga makadetect sa hydrogen. That's why mabala niya kung kapila ka ng toot. Diba? Isa ang hydrogen sa mga gases nga ginaproduce sa proseso sa mga gut bacteria sa pagkaon. Kinapagwain ni sa lawas, pinagi sa utot, mga katropa. Una nga ginagamit ang smart underwear sa Human Flatus Atlas Research Project kung siya din ginalista sa mga volunteer ang ilang ginakaon samtang ginatakos sa underwear ang ilang ginaproduce ng mga intestinal gas. Ay, ganun pala yun. And base sa pagtuon, mga katropa, ginabantang nga 32 kabeses ang pagutot sa average nga tao sa sulod sa 12 ka oras. Te, matiyag mo, mga naka 22 ka mo. Kung matiyag mo daw kaysa, kadwa lang ti... wala mo na pagwago. Apang nagapanugyan ang pila ka mga experts nga hindi but silingon na kung masaming nga nag-autot ang pasyente, may balatian na ini. Hindi manggaling. Well, kinanglan nga bantayan man ang mga sintomas ka nga isang bloating, paglayan o kung dibusay ko isang pasyente kag pagnubos ang body weight. kinanglans ang pasunod sa mga experts, mga katropa, ang dugang pagtuon agud nga magamit ang teknolohiya ini sa pagtumot sa specific illness ukon balatian sa isa ka tawo nga nagasuksok sini. Well, I'm sure mahal ni siya. Yun lang muna. Kaya bakal ka, makita. Interesado ka? Senta mo online ako, tagpila. Basta may brato na. Tagbasi may sale. Alas 6:50 na sang gabi. Hindi ang extra service with katropag James King.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mga
7: katupa.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Ipunta't na ang hapon. Hapon.
2: Bring it on.
1: Musika?
2: Musika?
1: Historia?
2: Historia?
3: Ano?
2: Parini?
1: At iba pa.
0: Extra service.
4: Extra service.
0: With James King.
1: With James King.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kampanya na may natural energy booster sa

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
8: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
13: Mga katrupa,

Sa FM Time, mga katropa, alas 7:30 na sa gabi. Alerto kita sa mga hackers, ha? Yara na naman sila. Somebody nga nag-try na mag-ano, mga katropa. Talingin ko, kontak ko, kilala ko. Ito na, nasugid na. Oh, na-hack ko ng mga account nila. May pila ka mga kilala ko. Meaning, na-hack na sila. So, ang mga circle of friends na natunda, biktimahon niya na na. So, kuya daw, gina-try na mga katropa. Paghalong sa mga hackers, nabiktima na ako sila. Nakuha ng 2,000, 3,000 ko. Daw, 2,000 bala mo? Nakuha ng 2,000 ko na ina. Nagliga 2 years ago. So, maghalong-halong kita sa mga hackers, mga katropa. Basta gani yung mga unusual nga pagpangayo sa bulig. O, kunkwarta, pasent, na... Tawagan nyo, anay. Alerto ka mo, anay. Kay amo na usual style nila. Ako yung ginating uwata naman, no? Para hindi nila masudlan, bala ako, no? May tingala ko. Kintawag ko siya. Saan tawagan ko siya? Hindi na siya magsabat. 7:31 ang oras na katropa. Inag 103.9 XFM Bacolod. Sa programa ng Extra Service with Katropa and James King. Kinadulog sa inyo, katropa, sa mga paborito nyo ng kape. Kapeng grabing benepisyo para sa inyo kahit lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix. Ang pwede nyo dalon or maging proof of purchase sa Santon nga promo, ang Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee, di makasasya na, sulod nyo sa sobre, isulat ang kompleto nga pangalan, edad, contact number, address katropa. Para sa chance ang magdog pa, hasta September 18 sa aton weekly draw. September 27 naman ang aton nga grand draw. Yeah? Ano pang kinahulat mo? Inay nyo, Katropa Station 103.9 XFM Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.

0: supplement for men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo food supplement for men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipik to?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan. Kag-may collagen, kag-glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Mga katrupa, exciting!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Pagbili sa mga bukika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na wound.
0: Sanfone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: XFM 103.9.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nami ang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so, nami, bigit sa mga DJs na lakad.
8: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
2: XFM 103.9. XFM 103.9.
10: The Secret of Health.
11: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
12: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sining nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabag batyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Sanfone Plus Gold.
11: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
12: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
11: Amo na kalaba ha.
12: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Sanfone Plus Gold.
12: Ang manami sini sa Sanfone Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sanfone Gold capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang ang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang hiko. Ang isa pagid amo ning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
9: The secrets of health.
11: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
12: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
11: Oo.
12: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
9: The secrets of health.
13: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
9: The secrets of health.
0: Santhol Gold Coffee Mix.
11: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhol Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhol Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sininga to maintain sang manami, firm na ato sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santhol Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhol Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sininga brain.
9: The secrets of health.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Usgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga usgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog na Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no

0: Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the pain.
6: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
7: Sa aking

0: down pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Exciting, bro!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: the pain.
1: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sakit nili akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan ang Sandol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

You are tuning into your favorite radio station. This is XFM, katropa mo. Exciting! Sabi ko, harap pa si Dolpo. Pagali si Dolpo, subong. Naglagaw sa sakaban ka, Lanky na. May gin, ano siya, may gin meet up siya sa, ano, sa CPSU Kabankala. Sana all. Grabe na schedule niya, subong. Damo nag-request ang iyang, ano, sa iyang presensya. Terrible, no? Welcome na sa phone, pal. Gabi kita, subong, sa Tuesday. It's September 8, 2026. It's Mama Mary's birthday. Happy birthday! Kag sa iban pa nga nag-celebrar sang ilang kadlawan, kag I hope nga yara ka mo sa maayo nga kahimtangan. Mabatian na kita live via satellite sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy. Una-una sa Iloilo, XFM, Radio Patrol, 100.7 Iloilo. Upod na ang aton nga kasparing partner, si Katropang Alex! Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang Noel. Mayong gabi man sa Tagabacolod, XFM 103.9. Upunta si Katropang Chris. Sa Kabankalan, si Katropang Rodel. Roja, si Katropang Neil. Kalibo, Katropang Noel. Antique, si Katropang Kuya Jay Panagsagan. Mabatayan man kita sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang Ron Vibes. Sa San Carlos City, Negros Occidental, 98.9 with Katropang Romel. Sa Sagay, mabatean kita kag makitaan live via satellite sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadis, Sagay, kag Iskalante. Ako si Katropang Troy Tisoy, makaupod nyo until 12 midnight. Sa mga gusto mag-intra, tawag lang kamo XFM call and text line 0912-007-6793 kag 0915-8311-431 0915-8311-431. Christmas countdown! It's 107 days, 2 hours and 33 minutes until Christmas. Mabalik pa ang phone pal. It's 926.

0: D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Sunshine Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunshine Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Sunshine Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunshine Plus Herbal Soap.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss.
0: Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo, mabibili sa mga butika.

0: 44 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone pal. Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo. Exciting! Opo nyo, si katropang Troy Tisoy, guwapo na LL pa. Balong ka mo, anong LL? Loy-loy. Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutatang collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Makakapi ka na healthy ka pa. Pangapi ka mo sang Santon Gold Coffee Mix. Sarang mabakal sa masuking ang mga butika, Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Good evening, anay, sa mga tumalanaw naton sa FB Live. Gitaan nyo lang that like and follow nyo lang ang Troy Tisoy XFM, Marivic Suwan Sanchez, good evening. Lynn Samoya Villanueva ng Paranaque City, magandang gabi. Jean Biason Yunzon, good evening also. Hi kay Julio Sancho Abilarde Medina. Robert Garciano, magandang gabi. Ayon Porzuelo, good evening. Kelly Kulamat Patricio. Hi kay Peter kagkay Cole Negro watching from Arong. And Boy RJ Salino, good evening. Mary Ann Colorado Fabila, Errol Calambro sang Leon Iloilo, good evening. And hi kay Bingbing Talidong from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Erlinda Catalbas, and Teresa Ladios. Jonaline, hi! Watching from Canlamay Ilog. Shout out lang sa tanga nagpamati ka naglantaw sing live. And good evening man sa kay Rose Ben Escobar. Kag Marjeline Bautista Uray. Shout out ko lang akon papa kag akon bana nga nagiinom subong nga gabi with Marites from Barangay Jerusalem, Cadiz City. Da dito gito yung exciting part ang may Marites kadya nga portion. Pwede na ka mo ka-dial XFM call and text line para maka-join ka mo. Dial nyo nga mong nga smart nga numero 0912-007-6793. Kag sa Globe, dial nyo man ang 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kay maano ta, ma-spring hunganay kita. Tama pagbigkas ko. Spring nalela. Nauso naman na sa subong nga term mo. Muna siyang isa sa mga bago naman nga naga-viral. Dahil lang gida, kaya yung puso to kayo daw, hindi ako sampot eh. Si Buano ni Abi mo. Ismiring hoy. So may mga kilala ka muna nga si Buano, ambalan nyo balaga, ma ismiring huna na itaga. Kaya mabalaan mo ng sabat. Good evening, line number one. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Balik ka unti, ngugaw. May gabi eh. Hello.
1: Hello.
0: Maudo lang ka, manigali iyang aton nga caller mo. Kapamati siya sa radyo, tapos ang iyang cellphone ginatuon niya sa iyang radyo. Daw manul. Kay Nilo, shout out lang family, mag-usara kag... ano ni man? Mag-usara kag kaluod ni Mutia Oy. Naglain ma. Bingbing Talidong, hello, Jen. Jen Biason Yunzon. Okay na, nabasa ko na na. Oh, sige na, tawag na kamong ita. Kamuuyab man bala. Maning call and text line 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Dasig lang sa mga inadlaw, no? Martes na tasubong. Sa sunod, Merkules, Huibes, Bernes na naman. Line number 2, good evening.
2: Welcome.
0: Mayong gabi, sino ni?
2: Kaya
0: kumit niya. Si Ninia. Do, paspas ka mo tingog sa taga-Rojas bala. Si Grace nga lang na. Oo. Ti, ano na balita sa mo Ninia na ano ka na? Na ismiring huyan ka na? Ha? Hindi ba yung pag-loudspeaker? Imo nga cellphone ka hindi klaro. Imo audio. O kung kaksa lang imo earphone, kaksa imo earphone kay hindi klaro imo audio.
2: Wala imo problema
0: niyan. Ay pala ilayo kuno gamay imo nga sungad kay do galapaw gid sa mouthpiece. Dai ilayo kuno gamay be.
2: Sa December,
0: sa December makadto si.
2: Si?
0: Si
2: Wako.
0: Ah, si Wako. Nga December pa, lapit-lapit siya lugar. Rama lang si Mama Ilan, tapos ikaw sa Kabankalan. Nga pa Decemberan, nga pa how? Tigani nga nga December pa. Ang December, amo nang tigpuli si mga utod. Hindi gani sa December, mambalahambal mo. So meaning December lang ang time nila. Nga makauli da sa Kabankalan. So that is why again set mo man ang pagbisita ni Wako Wako.
2: Oo.
0: Tilawa niya malang ka na nga ang imo pagigaan sing time. So meaning kung ipakilala mo sa imo nga family, but silingon seryoso na gini nga relasyon.
2: Oo.
0: Sigurado ka, paano mo nasabi? Paano mo gani nahambal? Hindi pa ibalik sa ako ng pamangkot. Paano mo nahambal nga seryoso na inyo relationship doon ni Wako Wako?
2: Yes.
0: Paano mo gani nahambal? Hindi mo pa ko padagan sang yes yes mo. Paano mo mahambal nga seryoso na gid si Wako Wako sa imo o kung ikaw sa inyo relasyon kay labot na kita sa point nga i-introduce mo na sa iyong family. Anong nakita mo kay Wako Wako nga daw kaseryoso gid? Sabat?
2: Sincere.
0: Seryoso kay sincere gani? So meaning tuod-tuod gid dia ang nabatsyagan mo kay Wako Wako nga ikaw na gid ang iya nga pangasawon?
2: Siguro.
0: Paano mo nabatsyagan nga sincero si ano si Wako Wako kay? So saan mo lang na sa kay gatawag sa imo, gaan niya ka time tapos concern pagid siya sa imo. Concern sa pamaagi nga, concern sa ano, pariyosang? Ay, kakomon man asang ginaubras ang lalaki nga muna. Doon man. Tanan nga lalaki wala kung magdiskarte, labi na gid kong ikaw nagapakita kasing motibo nga daw uyon mo man si Wako Wako. Bisan sino nga lalaki ang mga ginapermi bala ilagi na ubra, abi mo si Wako Wako lang gaubra sina. Komo na na iya nga. Nga mamangkot sa nin, nakapanyapon ka na nin, nakapamaho ka na, ano ka da subong? Amo mo lang na permi diskarte sa lalaki. Uti sa dira pa lang na sukod mo na ang hambal mo nga ano to tawag sincere sa imo kay to
2: sin
0: ha
2: kanilagan pa lang.
0: Hindi ka na makapanilag kay sa December na gani nakaset na siya nga mabisita sa inyong sa inyong balay. Ang pamangkot, oh. Ang pamangkot, madisemberan pa kamo ay handuan ni Wako Wako.
2: Hindi lang ito na ako. Hindi siya seryoso, sila naman nagbilag sa iyo
0: na. Pero gani matyagan mo si Wako Wako. Makalabot pa siya sa December nga ma-introduce mo sa iyo family. Matyagan mo.
2: Kundi
0: nagagawa na dayon sa ato ni Surya Hanay, di ba? Hambal mo gani, concern siya kag sincere. Tapos, may araman ikaw gali na batyagan nga daw dasing mainiton ulo na, amo na?
2: Oo.
0: Di paano pag inabi ka ron kung mag-updanay na gid ka mo kay mapakilalahay na makamo sa isa kag isa? Makaya mo? Pero to, pero sa ano? Pero ano gid man bala tuod ang imong nabatsagan kay Wakuwaku? Ano gid seryoso nga nabatsagan mo sa iya ano?
2: Okay lang siya.
0: Anday ilang, may medyo to mo, medyo okay lang siya? Siguraduhan ay ang adaan. Ido ka pang duwa ka o.
2: Pero tiyan.
0: Seryoso?
2: Pero tiyan na ko. Ang dako ko nga kung din natin sa may kakadalong mo. Na hindi ako kalakat.
0: Ah, wala mo pa masugid sa iya?
2: Hi,
0: oh, ano man ang imo nga pagpakilala sa iya, dapat tani kung para sina nagseryoso na si Wakuwaku sa imo. Tapos sa dalalayon yung isuryahan na, siyempre i-open up mo gina nga isa ka ka-PWD, hindi ka kalakat. Kay base matingwaan niya na nga mapaobrahan niya katiil. Para makalakat ka, di ba? I-plaster mo.
2: Ay, kadati, isa ganun ko, isa ganun. Okay lang.
0: Pero pila na kamo kaadlaw nagatawgan nay?
2: One week.
0: Amo na nga ang gin istorya ta kasing malawig gagdalom nga istorya. Kay may ipatigayon ko tani si mo si RR man balatan ni isang Iloilo, hindi man to siya makalakat. Muna tani nga kung pati gayonon ikaw kag si ano si RR. Oh, amo na lang ni oh. Kung nagapamati subong si Wakuwaku, ano nga mensahe imo nga ipalabot sa iya?
2: Ano? Ano
0: Palanggaon mo sa biskan hindi ka makalakat.
2: Why?
0: Pero makasikaka ka man ayhan. Makasikaka man.
2: Ay, hindi eh.
0: Ate, pwede ba na? Lakat mo lang diferensya. Importante magsikaka. Amo na makasikaka man lang. Mahulag mo man ni Motiel.
2: Oo.
0: Ay, pwede. Pati, kada kay Wakuwaku. At least ya, hindi yan na kaya pagdudahan nga mangita pasing iban. Kay ti, hindi ka man kalagaw kag hindi ka ka ano. Hindi ka maka-overnight kung may manghagad sa imo iban nga lalaki. Diba?
2: Ano to?
0: Hindi ka pagdudahan ni Wakuwaku kung kamo magdayunay. Kay hambal mo gani, hindi ka makalakat, diba? Di siyempre, hindi na nasa mangimon sa imo. Kay mabatsagan niya nga secure sa imo tungod kay amo na gani, hindi ka makalakat. Hindi ka gidya makadate sa iban. Sa iya ka lang gid. Ang pamangkot naman na da, sa part mo. Kaya kundi, si Wakuwaku makalakat, nagapangguna sa gani sa kampo. Ang lain kay base kun lain ang magunahan niya, wala labot sa imo nga nagunahan niya ka. hindi ka man imunan?
2: Yan ang ayaw kong hirin akong
0: hindi ka man imunan?
2: Imunan
0: ka. Pero makasikaka ka tuod? Gina-sure ko lang kay siyempre amo nang pinaka ano exciting part ang makasikaka, 'di ba? Paano ka magsikaka gani? Ginaano mo kung magsikaka ka?
2: Ang siyempre, di kaka eh.
0: Chamba. Chamba gali ni wako wako kay hindi ka gali ka ano, hindi ka kapanikad. Pabay, pabay, ay mo lang isa gali. Iya, kung makasikaka ka na, hindi ka na ka, hindi ka na ka panikad, kag hindi, hindi ka na ka pamalibad kung maka, makahapa na si Wako Wako sa imo. Kaya hindi man makagiho imo til, asta man lang si kaka, di ba?
2: Ikaw, lagi yung kamot ko yun.
0: Ah, may kamot. Pwede mo sa gali matiklod kayong kamot, may persa pa gali. Tiil man lang gali, atong may suryahan, no? Tiil man lang gali. Pero pwede na. Ako kay, ano, ako kay Wako Wako, kay, tungod, kay isahambal mo, willing mo man siya palang gaon, kung mabato niya ka nga mo na yung sitwasyon, ako kay Wako Wako, piliun, iya ka. Kay tungod nga mahatag mo gin ang tutuod nga pagpalangga, amo na nagaling, asta ka lang sa sikaka. Pero ano pa na ang sikaka man, ano na naiya? Pwede na naiya kung kabalo mo lang magsikaka. Na, amo na gani, hambal ko. Kay tiil man lang yan diferensya, pero ang tiil nga may diferensya, pwede man lang kasikaka.
2: No.
0: Tapos ang kamot, yab, may persa na ya. Pwede na ya magamit ang kamot.
2: No.
0: O may ba-ba pa.
2: No.
0: Baba o kagdalong nga ba-ba?
2: Of course.
0: Of course. Ate malaway si Wako Wako sa imo. Sige ha. Mano yan asa. Mabaton niya ka na. At least nangin honest ka sa iya kung ano ang imututuod niya kahimtang. Amo man lang ang importante kung mabaton niya ka. Go! Kung hindi isa, ti, wala ingita tiya iban. May arap pa man RR gaulat. Ato ya si RR ya. Amo man to para sa si imo hindi man makalakat. Ano, ano, ano?
2: Hindi ko mabaton.
0: Hindi ah. Napigawan kasi mo kaugalingon ha. Basta... Hindi man na sa padiferensya-diferensya like PWD ka. Ang importante na dira iya kung nagapalanggaan na igid ka mo nga doa, kung seryoso ka sa iya nga palangga mo siya, bayluhan ka mo na pagpalangga. Ang importante da, kabalo ka gid magsika ka. Oh, te! Mabato gani talik danay.
2: Hindi naman ganit siya danay. Okay lang.
0: Mayo tani guro kung may istorya ko si Wako Wako kung matabo gimana ang talik danay kag tuwaranay. Ipabidyo ko guro sa iya, no? Para makita man namon kung ano gimana ang tutuod yung sitwasyon samtang gapalanggaanay ka mga duwa. Kag maidiyahan ta, basi pwede ta na matukuran imo tiil. Lati ka na, log lang ha. Pero basta sa amo tong message mo para kay Wako Wako kung nagapamati ito siya. Hindi na to sa magduwa-duwa ng iba yun, paka sa iban. Ikaw na piliyon. Oo, tuon na.
2: Sali na nagamo ko.
0: Okay.
2: Kung
0: pati gayunan, takaya ari si Troy Tisoy sa likod mo ah. Hindi magkabala ka kay gabi-gabi, ari ko di, aya. Ari ko di. Kaya tigayunon ta kaya hasta nga magkalaros nag na iyang imo, yang ano ya, imo ganghaan. Ganghaan. Nasta, hindi ko maguntat nga, hindi kaya ma-ismiring huyan, yaya, ninya. Ti, okay na to. Mayo na to. Imo message sa iya, ti. Ba't yan to ni Wako Wako kay dirito sa permi ko pamati sa ex.
2: Kung mo na to, kung imo ko mabaton, okay
0: lang yun. Oo, amo na. That's life. Importante, may ara sing acceptance sa imo nga part kay para man na Japon sa imo kaugalingon. Kay kung magtanom kasing lain nga buot, mabalik man na Japon sa imo nga kaugalingon unless kung may ara kasing pagbaton, dasig ka lang makamove on, and then, life must go on man sa Gyapon, di ba ninya?
2: Okay.
0: Oh, pero kabalo ka gin, basa kabalo ka gin magsika ka ha, ma ano mo ha, maulag mo ha. Ako magsika ka na, mambalbisi wako wako ti, ano pang ginahulat mo ninya? Isika ka na, isika ka na, pagsika ka amo na, magiho mo siya ha. Oh, correct, correct, correct. Sige ah. Te ula ka na may request ka kanta para sa para kay Wako Wako. Wow, skyline ha. Sige ah. Play ko dugay-dugay ha. Thank you gid ninya mayong gab eh.
2: Thank you, man.
0: Bye. Line number one, good evening.
1: Boss, mayong gabi, boss.
0: Oh, sino ni?
1: Si Ramsa.
0: Oh, timano ka naman niya.
1: Patuli.
0: Patuli, wala ka pa matuli?
1: Wala pa, dumagi.
0: Tama-tama, gid kay may na bakal ko nga chainsaw kay ina.
1: Adi ka kabilot.
0: Abaw! Katalong-talong sin eh. Malaslas pati hawak mo kun.
1: Boss, ito mga ganit pa, antik na ni.
0: Ha? Si kompate. Nga katawag ka man sa bunga gabi, ano tuyo mo?
1: Tawag ko ni si... Ano to nga ba? Sino ang alam ko? Sino niya?
0: Ay, hindi na ah. Machismis. Ganun man ang Japon. Wala ka man may ibulig ah. Great na lang da sa friends mo ah.
1: Great na lang da sa ano ah.
0: Bill Rain. Sabi ko si Bill Rain.
1: Wala na to.
0: Teka mo. Kamusta ka mo ni Bill Rain niya? Wala na to?
1: Delete.
0: Ah, yuga, pigado, magdiskarte. Wala, ano, wala pa, ano, wala, ano, balahaw, ng tawag sinigani, wala sing pagtyaga. Give up mo dahil si Del Rain nga, kapula-pula sing sa lips yan eh. Daw naka-stewitis, gani siya.
1: Duga mama eh.
0: Oh, pigaw. Hindi na ako mag-attack si Muya ba? Wala mo gin discard yan, may still rin.
1: Hindi, boss. Gusto ko sila mag-discard sa akin.
0: Agoy! Pauway ka na lang. Dala ka na lang sa Ulchagay, ha? Ngita na siyo ko, eh.
1: Boss.
0: Lot?
1: Hindi na single man ang wala kahi bata.
0: Ha?
1: Gaya ko na single man ang wala kahi bata.
0: Ah, wala ko na. Puro sita na may mga bata ang single, ma'am. Huwag ko na. Sa iban, guro na. May ara, guro. Dari wala.
1: Ah.
0: No, te okay na natapos sa to greetings mo?
1: Oh, okay na lang boss.
0: Sige. Yeah. Oh, lamat ah. Bye-bye. 7 minutes after 10 and that time check was brought to you by Santon Vitamin C. Pabasko kayo mo immune system pinagi sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C kag non-acidic nga vitamin C. Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy and Generica Drug Stores nationwide. Mabalik pa ang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy sa XFM. Katropa mo, exciting! Woo!

0: mas pinalakas. Mas pinang vitamin C. Zantone Vitamin C. Siksik sa lakas. Puro at natural. Zantone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Zantone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag-Zantone Plus
1: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Zantone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Zantone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Zantone Plus Herbal Oil.
1: Zantone Plus.

bumibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold

0: It's 27 minutes after 10 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo. Exciting! You're with Katropan Troy Tisoy. Good evening, everybody. Sa mga gusto mag-intra, XFM call and text line available sa giyapon, dial nyo lang ang 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Hello, good evening, line number 2. Sinuni? Si? Nadulay mo, Dio.
1: Grace, Toy.
0: Ah, Rizy Grace. Ano man, hindi ka man kalakat, Grace?
1: Hindi
0: ah. Ah, makalakat ka man niya?
1: Order ko kay Ninya, sabi.
0: Kaluoy man kay Ninya, pero wala sa ganin na luoy siya kagalingon kay tungod nga bato niya na kung anong ara sa iya. Ikaw naman niya, anong amon maluuyan sa imo, Grace?
1: Wala naman, mabay ko lang sa Ninya. Bukat, nagigit ko siya at sige,
0: Parios ka mo pala maghambal, no? Hindi ko maintindihan. Ginaano yun na yung cellphone man? Naka-loudspeaker na?
1: Wala na,
0: ano mahambal mo kay Ninya kung nagapamati siya?
1: Hambal ko ba ba? Nag-i-tip na. Kumpal ang gaya
0: ka. Hindi lang maghibi ah. Ano ka lang ga? Galay, gay ka. Ikaw pa yung mahibi yahaw. Nga nga daw mahibi kay imo yaman. Nga ano man may ara ikaw sing pinagdaanan?
1: Hindi ko lang kayo mahambal. Di pwede.
0: Hindi pala hindi pala pagtabuni imo cellphone. Bala normal lang hambal.
1: Hindi ko lang mahambal sa public ah.
0: Nga hindi mo mahambal sa public ha. Pwede mo man mahambal? Nga ano na dapat ang amon gusto mabatian sa ihambal mo ha? Grace? Anong gusto namo na mahibaluan sa imo inoghambal?
1: Right, sorry, mag-greet lang ko, sorry eh.
0: Ambot, ay hindi ka gidyan manugid. Share man na para mabuhin-buhinan man ang kabugat sang imo nga dughan. Gin, bulagan kasi imo nubyo, no? Tood, hindi. Ay, maayo lang. Ginbulagan ka sang imo nga nubya, no?
1: Hindi ko, ayaw ko suboy.
0: Naluoy ka gani kay Ninya, daw matyagan ko, daw amo ka gidna.
1: Ano ko suboy na, bulagan ka sa tumidya?
0: Aw. Ganong imo nga problema nga daw kamasinulubon si imo subong nga gabiyaw?
1: Wala at toy, okay lang ko toy.
0: May lalaki ko di sa piyakang linya ba si amo ni mapalipay si imo dahil lang kita? Ngayong gabi, line number 1. Hello? Hello, line number 1. Ay? Ara. Dali lang, Arisa. Hello, may gabi.
2: Hello, toy.
0: Na. Taga Rojas ni ay.
2: Patroy.
0: Ang mangingisda ni?
2: Patroy.
0: Amogin ni ang mabuka kay Grace o mga gabi. Perfect! Kay pares ka mga duwa taga Rojas. Pila na gani edad mo ninya? Aninya, Grace?
1: 24.
0: Bao tama-tama, gid. Birthday subong sa nga konigo nga si Gregorio. Gregorio, no? Sir? Sir? Ano, ngalan mo gani sino to si Gregorio?
2: Guerrero, Troy.
0: Ah, Guerrero. Yeah, de. Ipakilala ko ka mga duwa, ha? Parehas ka mga duwa nga mga taga Rojas. Guerrero, wow. Si Grace Gali, Dalaga. Ambot kong buka na ni siya. Buka ka na, Grace, hindi pa. Pero gakang-ana gamay. Intact pa, intact?
1: Intact pa nga po.
0: Oh, intact pa gali. Oh. Wala pa mawasak, ha?
1: Wala pa po.
0: Okay. Daw tama-tama, gini Migo Guerrero. So, ara sa imong ara sa imong pamaba kung paano mo madali si Grace ang kapis para birthday mo sa Bong Gregorio?
2: Oto, inabot ang limang handa.
0: Ay, salamat. Nakaabot kapag man sa birthday mo. Kag sa subong mo nga birthday, kung matigayon mo ni diskarte si Grace, daw muna ni Guro ang time nga matilawan mo naman si Grace eh, sang Pontevedra, Grace, no? Pontevedra?
1: Uy, di wala.
0: Agay! Hindi ka na pagpudugayon. Birahan na, Gregorio. Agrero, gali. Fights!
2: Grace. Grace, may gabi.
1: May gabi, man.
2: Isa.
1: Pagadiin ka na.
2: Sige, adri man sa kapit.
1: Din sa kapit, man.
2: Sige, ibisan.
1: Ibisan,
2: ah. Ikaw, tiga din ka.
1: Tiga ko sa Zuano, ah.
2: At tiga din sa Pontevedra.
1: Tatabak po na. Tatabak po na.
2: Ah, tubo.
1: Ah. Ano na lang, edad?
2: 35 na ko yan, da?
1: 35 ka lang.
0: T-35?
2: Pagbuk lang, te.
1: Sa, ano din lang, sa ba, ano, ano?
0: Amo na nang diskarte sa 35 nga birthday boy subong, Guerrero?
1: No! No, kahina ko
0: pa! Bawag yung suyaan pa ni Grace na kahina ko, no, Guerrero? Huwag na da iban nga diskarte?
2: Pwede ko muna sa diskarte yan, hindi naka on-air, right?
0: Kina
2: doon makilya dati ito.
0: Ang on-air. Ang on-air kaysa personal, ya, hindi na yan maglayo-layo, ya. Basi kung gusto mo sa personal, diskartihan siya, kay basi kung gusto mo, rikta ko uto na lang dahil si Grace.
2: Hindi ko na pwede.
0: Hindi mag-uya-uya, Guerrero. Kanugon sa pangalan mo nga, Guerrero. Uya-uya ka pa yung muya kay Grace, ya?
2: Malapit na nga sa amon, Troy.
0: Timayo gani, kilapitan na ilang amo.
1: At sa paro lang ito pala.
2: Oo.
0: Ay, nahuya si Guerrero. Good, napigado mag-diskarte. Mahina kaya si Guerrero, ya?

0: Pero hindi pa ni buka, Grace, ha? Kipot pa kipot. Wala pa na, wala pa na masupnan. Oh, wala pa kuno, wala pa daw Guerrero.
1: Ha?
0: Wala pa kuno masupnan. Ah.
1: Mabuka
0: muna sa kung kabalo ka magdiskarte, ka wala ka man gahambal. Dugi na tabunan ka man sa. Ah. Pabatia kami para mapati kami kung paano Guerrero. Luwat, luwat, tikto, tikto. Ha? Luwat, tikto, ah.
2: Ah. Ah,
1: sige. Lugretan mo pangita mo sa lalaki.
2: Ah, mago, o, dyan. Ah, makasinto, ah.
1: Mugustan mo kong pinto?
2: Oo, ako lang bala.
1: Ay, ako
0: daw,
1: ano na sa akong
0: guro? Ah, daw, muna daw, muna, dira na, muna nang exciting apart.
2: Saan mo, oh?
1: Ay, tara na sa akong naginapas ko kay... Isa sa istorya ko lang kayo, malaka mo, na mabuhos ako.
0: Ba?
2: Saan mo, oh?
0: Tara na. Hindi pa kung tapi, bala, diri-diri Guerrero na, no may dead air man naman. Hipos, Grace, ah, hindi kami intindihan. Ulat ka lang kung saan ka ba makuton. Nagay wangal da. Padayon, padayon, Guerrero.
1: Wala ka pa kagi, wala ka pa kanog.
2: Ha?
1: Nakanogyo ka na.
2: Ah,
1: ano? Bo?
0: Bas hindi man ni siguro kalakat man Guro Guerrero. makalakat ka man Grace? Hindi man kimpang kung maglakat ka, straight man.
2: Wait man, agawin ka
0: man. Nanigurad. Nani, nanigurado na kami ya base kung undag kaya maglakat biskan tapa ng simento ya. Hindi na pala maghibi bala na hindi na maintindihan mo nga ambal. Mamang ko taga ni Guerrero kung anong ginasakuan niya sa Pontevedra. Hipos bala na Grace. Mamang ko taga ni Guerrero.
1: Hello, Kamoy.
0: Mamang ko taga kung anong iya ginasakuan da parang balaan mo kung anong racket niya.
1: O anong trabaho mong glenda Grace? Ano?
2: Wala
0: akong guwano kay
2: ako
1: dito
2: ni si Papa
0: kaya naupirahan siya. Ah, gano'n siya? Hello? Caretaker siya sa iya nga. Caretaker? Balay ba? Siya nag-attender kuno siya nga Papa kay bagula naupirahan.
2: Oo.
1: Mama, ano siya, Grace?
2: May sakit siya dabi, no?
0: Mabuligan mo siya?
1: Bigyan ko siya, Troy.
0: Oh, Tinder siya nga, Papa, no?
1: Hmm.
0: Kaya matabo siya na, base patulogon mo lang si Papa ni Grace pagkatapos si Grace naman dahil ni mo kamangon. Ay, ginagilakiling mo ng animal. Hindi tayo na ni pagpadugayo na kayo daw kaya na ni ano ni Guerrero kaya mo na niya. Bulon mo number ni Grace Guerrero.
1: Hotel.
0: Sige, dira ka lang, hindi mo pag-ibutan nga. Ano?
2: Pwede ko mag-greet?
0: Hindi na, tapos na nag-greet, mag-greet ka naman liwat. Ah, wala pag-alik ka-greet. Sige, greet na, go. Si Sir Joben.
2: Si Sir Joben, alisto. Ang gabi sa'yo, kinala mo ko ah.
0: Hindi lang maghibi bala na, no? Hibi mo ni Sayayaman. Ah, Migo, Guerrero.

0: Joy.
1: Dara lang na kay itao kani mo number ni Grace ha.
0: O si Troy ah.
1: Hinay hinayon mo man yung bata ha. Basi kung gulpihon mo bala kag maratrat dayo nao. Guerrero?
0: Troy?
1: Hinay hinayon mo lang kay basi kung masisi bala dayo nao. Dumayon ni nga pang birthday si mo subong adlaw ah.
0: Ako
1: siya, Kaya. Dakalanan niya, hindi lang pagbutang dahil lang, Ged. Kaya mag-greet ko, Anay. Kay Cyril at Ilano, good evening. Ginakilig ko na si Grace. Hambal ni Jesse Kauntoy. Sino naman? Edison Torres. Wala ko na si Dolphy Langka. Nagpa-pop smear. Sino pa gining iban? Mayang gabi lang da sa kay Jory Villacruces. Sa kay Sarah Jane Espanilla, sa bata ko Troy, salamat. Kay Charles, Troy, din ang partner mo naga-cosplay. Oh no, to no, the cosplayer siya to. No, muna siya makita mo bala sa SM kada weekend bala no, nga naga-costume-costume. Ayan bot, kisa daw si San Gohan sa San Goku. Ay, ambot, hindi mo ni siya maintindihan kay gahuslo-uslo mo nga ng utok niya. Troy, musta dito po sa Kalibo Aklan? Nakikinig kami. Greet lang po asawa ko, Eduardo Neri, laging nakikinig sa Radyo FB. From Maria Cristina Ribosio Neri. That time now is 10:44. I'll be back with more. Stay tuned on XFM. Katropa mo, exciting!

0: Ako Galicia Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sa akit niya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Cease the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kidbala kay Batyag tugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gikos akon kubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sarin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: 3 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Sa giyapo na po nyo si Katropang Troy Tisoy sa phone pal. Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGB Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na sa XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Line number one, good evening!
1: 1200.
0: Hello! Leo ko mute sa imo radyo. Leo ko mute sa imo radyo, migo. Bawo ka dugay-dugay pag i-jamal response ya. Ang ibanda, dari ka mo agi sa 0915-8311-431. Mayong gabi kay Jessica Untoy. Hello sa mga taga-Bago. Mayong gabi. Rovi Calzado. Mayong gabi. Oo, liyo kumute sa imo radyo, migo. Na-mute mo na?
1: Yeah.
0: Okay. Sino ni?
1: Amo mi di aborto ya.
0: Ay, ambot na, nagtawag ka pa di aliwat niya man. R.R. ikaw ni? Nabatian mo guro yung ngalan kay Ina Ginreto. Taka kay ano ay? Kay Ninya ay?
1: Ngalan ko man.
0: Kilig na kilig-kilig man sa do. Gwapo-gwapo ka, kid.
1: Ay, kaya ako man na ang lagi. Toy, kid na, toy.
0: Ano?
1: Ang kipatigayon mo kay Ninya, kilala ko man na.
0: Hindi man tuya si Waku Waku namin mo?
1: Hindi, di, ang mag-girl dito pong na.
0: Ay, hindi tuya si Waku Waku ya. Kag hindi to si Ninya ang babae, si Grace tuya ang babae. Mga taga-Kapis o sila tanan.
1: Ay, si Grace, ang laki ya.
0: Di, kilala mo man bala, ti, imit lang mo ang ngalan niya eh. Sino bing ngalan niya?
1: Sige,
0: Tugolyo. Ha?
1: Sige, Tugolyo.
0: Sino man? Ang lalaki ang napamangkot mo ko ng babae.
1: Ang lalaki, si
0: Gregorio. Si Gregorio ang lalaki. Paano ka mo nakilalahin ni Gregorio? Kay ikaw ya, taga Iloilo ka man. Tapos si Gregorio, taga Ruas Capiz. Ato siya. Paano ka mo nagkilalahay?
1: Gagi na. Dapit yung boy mo.
0: Ha?
1: Gagi na. Dapit yung boy pa kayo.
0: Grabe ba? Radar mo daw. Hindi kaya mabangbang ang radar mo, no? Do halos kilala mo yung mga tao na nag-ililintra sa phone pal. Ang pamangkot. Ang pamangkot kung kilala ka ni Gregorio.
1: Kilala ko ah.
0: Ang pamangkot gani kung kilala yaman ka.
1: Hindi.
0: Ote. Gintandaan mo lang siguro kay pinumpirmi sa diga intra sa akon tapos na memorize mong iya nga pangalan.
1: Hindi ah, toy. Kita ko na toy ah.
0: Nakit anay ka mo sa fishing port? Ano bigin order? Ano bigin order niya kung nagkitanay ka mo?
1: Palay ano na taga ano na taga nita isang bangira.
0: Ambot. Bali ano? Naga ano siya? Naga bakal sa sang banyera nga mga isda da sa fishing port?
1: Yeah.
0: Bawya. Pagyaya mo gani karon sinulok-sulok ta ka mong imo. Wala ka pa kaagi sulok-sulok ay.
1: I don't know.
0: I don't know. O sige na, greet na da. Malawig pa ni Karato ng Suryana. May ipromote pa kong daan.
1: Greet ko si, ano, si Greg. Amo lang na, Choy.
0: Salamat, RR. Mayang gabi. Regards sa mga taga-Tanza, ha? Iloilo.
1: Yeah.
0: Yeah. Bye. Hindi ka magkalipat. Tuesday na subong sa Friday. Nagkapadayin sa Gyapon ng Goldie Gulbir Premio sa Tansan promo, which is 5,000 pesos ang cash nyo madaugan every Friday. Baka lang kamong sang Gold Eagle King ka Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tansan hindi nyo pag-ihaboy, isulod nyo sa sobre. Gamito nyo na bilang POP o kon proof of purchase para dako ang chance nyo magdaog sing 5,000 pesos nga cash. Isulod nyo sa sobre nga puti. Isulat ang inyo kompleto nga pangalan, ang inyo edad, address, ang contact number, kag ang suking atindahan ang ginbaklan nyo sang Gold Eagle Beer. Kag ihulog nyo sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag sa Panay Island. Kag hulaton nyo sa pagka-Biyernes, amo na lang pag-draw kag update ka mo ha sa amon nga FB page kay dira gira pang post namon kung nanday sino ang nakaangkon sing 5,000 pesos nga cash. Kag sa grand draw, hindi ka magkalipat, may gadgets ka mo nga madaugan kag grocery package. So what are you waiting for? Intra na para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tanzan Promo. That time now is 9 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone pa. Lopon nyo, si Katropang Troy Tisoy, ini ang XFM. Katropa mo, exciting!

0: bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Pinamaoda, pagkatibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: 7 Plus Herbal Soap.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dahil food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw. Dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking Tridjo Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.

0: 28 minutes after 11 o'clock. Ah, nagapamati ka mo. Sige, pa sa phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy. Sa XFM, Katropa mo. Exciting! Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag. Kag healthy nga pananawan, tumarga mo sang Vision X Plus. Nga mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na kadayal ang mga katropa naton nga mahingagaw pa. XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793 kag sa Globe 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Hindi man kami magkalipat sa palabuton nga Biyernes ang aton nga Santon and XFM libo-libong pa premyo nagapadayon sa Gyapon until September 8 ang aton nga last sa weekly draw kag sa 27 sa September ang aton nga grand draw sa Rojas City Capiz. Paano bala mag-intra? Makadaog sing 3,000 pesos. Baka lang amo sa mga Yes 12 products. Pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobre nga puti, kag isulat nyo ang kompleto nga pangalan, ang address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog ang inyong mga entries sa official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagahulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo tanan katag 5,000 pesos bilang consolation prizes. So what are you waiting for? Intra na sa nagapadayon nga Santon and XFM libo-libong pa premyo. Line number 2, good evening. Hi, Doka Luya sa tingog. Sino ni?
1: Si Mark.
0: Taga din si Mark. Din si Iloilo.
1: Yes, sa Molo.
0: Sa Molo. Sa diin sa Molo.
1: Diin sa Molo.
0: Diin sa Molo.
1: Diin sa Molo.
0: Dali ito duha yung tingog. Bikin hindi klaro ba? Check one na yung line number 1 ha, while gina-prepare mo imutingog nga mabaskog ha. Line number 1, good evening.
2: Driving on Skype.
0: Sino ni?
2: Si Archie.
0: Daga diin si Archie.
2: Taga Lakalot ha.
0: Dali lang yun Archie ha, kay ang taga Iloilo, balikan ko ha. Dali lang yun, Lakalari, mati ka. Oh, Migo, Mark. Tuduha imo tingog si Archie gani tudu-tudu tingog niya sa din ka sa Molo dapit lapit sa
1: nasa Molo
0: ah sa may plaza Molo lang gid sa din ka sa sulod police station ah abi ko ara ka sa sulod subong police station sang Molo nga nakatawag si Mark. Pala istorya kagaling daw hindi man magtikab ang sungad mo. Ano na pangita mo sa isa kauyab?
1: Agresibo.
0: Agresibo. Mapati ka man Migo, La Carlota, mapati ka man sa iya ginambal.
2: Bitin,
0: hadlo ka lang.
2: Yaman na yan, Troy.
0: Hadlo ka lang naton kay Mark.
2: Kontak-lock mo mo, Troy. Ang itang ko yun,
0: yan. O, dira ka lang, anay. Taposan na ni si Mark. Ang agresibo. Nga, agresibo ka, Mark?
1: Depende
0: sa sitwasyon. Pila na edad mo?
1: 40.
0: Ate, i-plug na yung number ah. Padugayon, tapos ni 40 ka naman gali. Oh, ano number mo? 0963-782-2179. 0963-782-2179. Regards sa mga taga-Molo ha. Bye-bye. Ah, oh, La Carlota, pasok. Ano atong istoryahan?
1: Gabi?
0: Ha?
1: Ron?
0: I-mute mo lang na yung radyo. I-mute yung radyo para makasabta na itatarong. Kay Kabaskog sa radyo mo eh.
1: Layan mo ko din sa radyo mo?
0: Oh? I-mute lang para hindi ka ma-distract. O, oh, Basko-Basko, radyo mo. Klo-klaro, tagad isa la Carlota ba? Guwapo, signal na mo, no? The best. Oh, eh, si Troy na gina, si Dolpe. Nahidlaw mo ko. Oo, oo. Nahidlaw mo ko sa amon nga friend nga si Mayor Halandoon sa una ba?
1: Mayor mo sa Cebu?
0: Ha?
1: Na-service ha?
0: Oo. Tapos? Mayor naman sa Liwat?
1: Wala kami ngayon. Wala kami ngayon. Wala kami na-service ha?
0: Ah, pero at least mayor sa sang pagkilalahay na munti basi sa sunod, mamayor mo na siguro Japon Liwat.
1: At yun, dito yun na Japon naman niya.
0: Ah, muna iya?
1: Mayor naman mo.
0: Oo. Way na, way tada yung problema. Ya sa butuhay. Ang problema, ta sa bunga gab, eh. Amo nang paano, taka maplastar nga makita kasing uyab.
1: Kung itaan mo kung may matawag na nga babae.
0: Ang gusto mo, ang babae nga may iba na?
1: Uyab.
0: Ah, ano man?
1: Uyab lang din.
0: Ah, uyab gali ya? Dali, ilang pila na gani, edad mo?
1: 28.
0: 28? Ano trabaho mo sa La Carlota?
1: Na
0: dasiga daw, hindi ka man kamit lang sang imo braman.
1: Dagra yung tinapay.
0: Ha?
1: Dagra tinapay.
0: Wow, panadero. Panadero?
1: Otro.
0: Wow. Kabalo kang gali, magmasa, kang maghimas. Ang harina daw paras-paras man sa uyab kong himason?
1: Ano talagyan kung parehas kay lain mo na yung rotro
0: yan? Wala ka pa katry haw?
1: Wala pa
0: eh. Ay na, no 28 na yung edad lang yung kahikap? Na, no man na imo. Ang ginapaukpan mo lang yan, ang harina lang yun ya? Ang harina, ginakurti-kurtihan mo muna para hikap-hikapon mo?
1: Wala, gano'n.
0: Pero kabalo ka magluto muna eh, nga tinapay.
1: Kabalo eh.
0: Amo na, ya, pila ka nakatuig pa nga panadero?
1: Walo.
0: Gagi, wala mo na gindiskartihan ang inyo kasher?
1: Wala, ito'y bawal na
0: diya? Nga, bawal ha? Hindi pwede magnubyahan ay sa ulubrahan ha? Ha? Hindi pwede magnubyahan ay sa sunod kumpanya?
1: Hindi, bawal.
0: Nano nga bawal nga. Gapalang gaanay ka mo. Mamalabag, hindi ang kumpanya nga hindi pwede. Hindi na yan tsakto ya.
1: Ang nagwa, hindi.
0: Namo na yan namin ko ya. Sa sulod

0: Kasi ganda na yan.
1: Ah, sige, sige, sige. Kita, anta ka. Kung sa artista daw sino ka look-alike mo?
0: Ha?
1: Kung sa artista daw sino ka look-alike mo?
0: Erikista.
1: Ha?
0: Rinerikistas?
1: Rinerikistas, pre? You deposit daw. Daw hindi tagi na iya matigayon mag-amo na, pre.
0: Ba?
1: Di pa lang tawa ko ba sa Facebook mo, be? Basi ako yung mauba, brip. Ay, you go, wala Facebook. Laulaw. Paano ka nakarong kakita, uyab, kung wala kasing social media? Call-call lang, kag-text-text. Pilang edad sa babae na pangita mo?
0: Pariyas na sa ako, no? 28?
1: Di ko may matext na busy mo, single ma'am, okay lang, mabaton mo manayhan? Mga? Ba, ilaw-hidlaw na ginsa ba? Huwag ka pa ka, ginubyaw?
0: Kaya,
1: ganyan, papi love doon siya. Ba, papi love? Wala ka na, cut love? Papi, ganyan? Sige, tiga yun nun, takasubong nga gabi, ha? Paplagon, takakapulo ka beses ang number para may makakuha sa number mo, ha? Eh, ready ka na? Sige, ha? Number mo, 09? 0973. Okay.
0: 4942.
1: Dali lang, sulitun ko ha. Hindi takapagbuyan kung wala may ma-text ha. Ay lang yun. 0970 4940 652. Check to. 0970 4940 652. Tawabi mo inbox kung may nag-text. Natawabi mo inbox, be. Miara? Mera? May ara?
0: Okay.
1: Ha, kay ulihi, gali ng lawag ko. Karun pa na dugay-dugay after 5 minutes. 0970 4940 652. Okay na na, ha? Te? Buwas naman?
0: Okay na, Troy. Hindi ka dikitan niya.
1: Pwede, ay. Ikaw na gina. Go ahead. Hindi ah, naghambal ako gani nga go ahead, bro. Kamyaw na. Ano nga lang sa inyo nga tinapayan?
0: Tanan manamit, bro.
1: Tanan manamit. Why gida layalaw ay how?
0: Why eh?
1: Ah, ikaw lang guro? Lamat, Migo. Bye-bye. Rigal sa mga tagala, Carlota. Bye-bye. Kag, di rin na mag-atako pa nga itong programa nga phone pal. See you tomorrow. Basi si Dolphy makabalik na gidman. Kung ano ah. Kung mayo tong result sa iyang pap smear. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa mga station managers, ang tanan ng XFM, NIR, kaysa Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito. Ako si Katropang Troy Tisoy. See you tomorrow. Padayon lang sa pagpamati diri sa XFM. Katropa mo, exciting. Bye-bye.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Aurora Valley City, Lual Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Gold.
2: Mabibili

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahig yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tulid sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodelas ang tanguli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
11: Mga katrupa,

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Salzon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaas.
7: Salzon Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Hadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Sample Plus Gold.
1: Po si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.

0: pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9
4: Nga XFM kid how?
5: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
4: Nga XFM kid.
6: Inani ang music ah.
4: Nga XFM kid.
6: Ay wala ka lang music magtapos bukta ko mamaya ako sa mga balita. Labis ng amin bigit mga DJs nila kag
7: wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
7: Simply
4: may how kita pa
7: enjoy lang
4: nga XFM gid how
9: Timo
3: XFM 103.9.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si

0: Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit.

0: sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Southern Cross Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Southern Cross Herbal Oil. Sister Pain.
3: Sigari mo sa kaservice ko. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipay-lipagi ko sa mabatean ko nga Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Nga, XFM, kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Inami ang music, ah.
8: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
8: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na
0: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
3: X. XFM.
4: FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale.

Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. X.

0: FM 103.9.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Politika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking katipan ni Lilo.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyang kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: X F

0: Relax FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain!
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si GC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na
13: kag nagwapo ka pa.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: Na XFM kid how?
15: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
14: Na XFM kid.
16: Inami ang music ah.
14: Na XFM kid.
16: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko mamaya atin sa mga balita. Wala sa amin bigay sa mga DJs nila kag
17: wala sa konkretong asal.
18: Kag wala sa katumbas nga rason kun naka X.
17: Simply,
14: may how kita pa.
17: Oo, enjoy lang.
14: Nga, XFM, gid how.
19: Timo!
0: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santol Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
13: Santol Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Si Sairani.

0: kayo ng pain?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako gali si Grace ang silay sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix.

0: beauty conscious gid ko nga daan. Kaya ni sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay, Sanfon Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: kini, hindi kin malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas ang Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuot sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
2: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide, kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
4: XFM 103.9.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nami ang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap ka sa mga balita, blam, sun, nami, bigit mga DJs nila, kag,
8: wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
8: Simply,
5: may how, kita,
8: pag, enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid, how?
10: Tiyo!
4: XFM 103.9.

0: FM.
1: FM.
2: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Kung vitamin C

0: Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Zone.

0: na ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang hapag ikot.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag

0: Mga katropa, dalig na ang try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, kapabaskog, kapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga yesterday stores nationwide. Tag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
2: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM
4: Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga sasaking butika.
1: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. The pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang masgin babasko, masgin panami, pampagwapa pa, e may arami sang luta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
11: X FM. Na XFM kid how?
12: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
11: Na XFM kid.
12: Inani ang music ah.
11: Na XFM kid.
12: Ay,
13: pura ka lang music magkatapos bugtaw ko lamay ara sa mga balita. Labis ng amin bigit sa mga DJs nila kan.
14: Wala sang konkreto nga sabat. Kag
15: wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
11: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
11: Na XFM kid how?
1: Timo.
0: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga no, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga no, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung nami bigit sa mga DJs na nilakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9 XFM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision Mike Next. Kendall. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Pain.
17: Si Michelle Legale is

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning and welcome sa atong programa diri sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, subong yung adlaw sang Miyerkules. Miyerkules na kita, September 9, 2026. And as you notice, kadasig siyang panahon and subong agabaw, dumayo-mayo, daw wala nagtupa ang ulan, daw wala si rain, daw away nakatupa, no? Daw medyo layo-layo siya, pero dry ang subong gali, oh, sa may Pulo Pandan, Bagus City, Valladolid, La Carlota City, kag Enrique, Magalona ako, San Enrique to ha? Meron sila sa thunderstorm advisory. That was 19 minutes ago sa ano no sa DOST Pag-asa. So mga katropa ang ini nga mga lugar gina ano yun, no, ginexpectar nga ti maka batsag sang pag-inulan na subong nga aga mga katropa due to thunderstorm kag ti sang habagat manakon sang southwest monsoon. Kagas of 2 a.m. today, September 9, 2026, wala sang low-pressure area akon LPA. Gana monitor sa sulod isang Philippine Area of Responsibility. So, wow! Salamat! Salamat naman! At wala nang low-pressure area nung nga ginamonitor sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Doon natudla ta last week na previous week nga nagasinulod sunod lang. At the same time, nagabalik pa ang iban nga bagyo, no? Kag mga low-pressure area. Pagkagawa sa Philippine Area of Responsibility tapos galibot, gabalik. Sa una, doon hindi man amo ng panahon. Lain na ginsubong pati bagyo, ya gabalik-balik. Kasi una, galabay lang na iya. Alas 5:09 na mga katropa, kag syempre live the live kita sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live the live na kita, okay tao na kukuha. Live the live na kita sa ato niyang official Facebook page sa liwat sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Nara makita sa inyo mga tag sa karadyo ah. Ipatunugan nyo na inyo balang radyo. Kag i-tune in nyo. Ara kita sa 103.9 XFM Bacolod. Ara kita sa FM nga band. Sa inyo mga tag sa karadyo sa 103.9. Sa liwat ah. Miyerkules na kita ah. Mga katropa, happy Wednesday sa inyo nga tanan, September 9, 2026. And sa mga nag-celebrate ang ilayang mga kaadlawan today, happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday sa tanan nga nag-celebrar sa ilayang mga kaadlawan kon birthdays today, September 9, 2026. Kay Tita Mavic De La Torre, no? Happy birthday! Once again, happy birthday, Tita Mavic De La Torre. Today is your day. May you enjoy your day. May you enjoy your day and God bless you more, syempre. No? Sa mga katropa peeps naman da nga nag-celebrar sa ilang birthday today. Happy, happy birthday sa inyo mga katropa. Alas 5, just na. Hanggang pamalo na nga itong mga manok. Amat-amat na bugtaw, subong aaka. Amat-amat na himos, amat-amat na luto. Digamo, tigang, ligo. Matamat na bugtaw. And of course, sa pila ka mga mga katropa peeps naton may mga laktan, no? May mga event this morning. Uy, bugtaw na. And of course, sa mga mga estudyante, especially sa mga college student dyan, may klase kamuya. Kaysa mga estudyante, elementary ka guys, summer break nila. Uy, summer break. Charot. At syempre, no, tiya, pulo-puhuway na rin yung mga estudyante, no, under DepEd. Kaya mga baka-baka naman na pagbalik naman sa klase. Oras natin alas 5:11 na sa
samtang nagahimos ka mo dira mga katropa, samtang nagatutok ka mo dira sa programa na itong Exciting Pilipinas. Siyempre kaupod, si katropang Wendell Balinario this morning. Aray itong musikahan sa Exciting Pilipinas. Mga ready na sa mga boom boom, bombastic, side eye.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
6: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
7: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na, sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix, may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: nagbabalik sa inyo mga radyo. Ako po din dyan sa kahapon, si Katropang Wendell. Sa programa na ito na Exciting Pilipinas, there is sa XFM Bacolod. Good morning! Good morning sa inyo, Katropang, mga Katropang. Oras na ito na alas 5.24 na. Kamusta? Kamusta na kayo dyan? Kamusta ang inyong mga... morning! Sa mga mother dear, tindira na nagkatutok sa ito. Na good morning sa inyong katanan. Sa mga katropa peeps natin all over Negros Occidental. Good morning sa mga katropa natin, Dario. Upod-upod natin sa buong aga. Nagapa-shout out na kag nagapa-greet sa aton programa Exciting Pilipinas. Good morning! Sa ilayan ni Sir Jelwin, good morning. Ngayong aga sa ilaman ni Ma'am Elvira Gilugo, nagatutok sa ato. Nasa ilan ni Ma'am Riana Diastro. Sa mga class members natin, ako ang katropang listeners and solid supporters. Good morning. Sa ano ko na no, sa leaders, ang Ma'am Batut chapter nga si Ma'am Lynn Antonio Talde. Carmen chapter, Ma'am Jessica Gonzalez, Conalum chapter, Robelin Calia. Okay, sa tanan ng mga nag-monitor subong sa radio. Good morning, mga katropa. Inamatamiyaw ka mo diyan ni Ma'am Rina Diastro. Saka Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Hambal ni Sir Jelwin, good morning katropang Win. Namalya, tapos ako nun sa share. Dan share naman, niya hindi kahaladlukan ko nung aswang sa Banwas ang La Castellana. Ang kahaladlukan, amoy ako nung brown out kada hapon hasta mag-gabi. Uy! Isa pa na, ang manual load dropping ako ng MLD. Teka mo, debudain, especially sa may mga kabataan, ginot-ginot para sa mga kabataan, sa may mga gamasakit, may mga adults, sila mga balay-balang, need electricity, gitani, no? Kaluluoy, ang mga miyembro sa family natin, hopefully, natin makayoon ang pila ka mga, mga electric supply, mga katropa, kung mga grid, para, hindi na magsagi brownout bakit ka hassle pero dako pa ang balayran sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. And syempre mga katropa riwa sa iladra ni Sir Alberto Norbing Loreno sa May Talisay City Zone 15, good morning sa inyo dira sir na mayong aga sa mga taga Talisay City. And speaking of Talisay City, piyesta na subong sila mo, no? Minluan Festival. Karon ang highlight nila, mga tropa. This week ang ila highlight. Hasta sa 10 buwas. And syempre, mga katropa, namayara sila sang 12 kakandidata sa Linaysang Talisay City nga karon. Mga katropa, magapain-disindis para sa corona ya bilang Miss Talisay City. Karon alas 7, mga katropa, sang gabi sa Talisay City Plaza, mga katropa. Coronation night sang Linaysang Talisay. Yara sila sang 12 ka mga mata ko. Mga rin nga kandidata. So, sa mga taga-Talisay City, sino yung mga bet? Yung maglaog, subong yung 2-8 for Lin Aysang Talisay. Bakod. Mga nagwapa, di ka na scroll ko di sila. 12 kabilog, te. Lagaw to karon. Kag mga katropa, speaking of kapiyestahan, ang launching sa Mascara Festival 2026, mga katropa, ang paghihiwato naman sa maabot niya Biyernes. Maiga-launch naman ang Mascara Festival 2026! Ato na naman syempre nung amat-amat na kumbaga preparahan na ang kahimutan sa maskara diya sa syudad sang Bacolod. Nantangunta kung anong mga bago nga ganap this year, mga katropa. Kung anong mga ganap nga for sure ma-enjoy natin this upcoming October. Oras natin alas 5.29 na isalota na lang niwa ang ato niya nga TikTok and video for today. Kibala niyo mga katropa, uso na subong ang mga pa-surprise. Surprise sa birthday, sa quiz, pati sa exam, surprise. surprise sa balayran, surprise sa electricity bill. Kay pagkakita mo, madalak ko ang mata mo kay kataas sang imo balayran. Ako katako, kamahal sang imo balayran. Literal nga, surprise! Surprise ka man sa brand out, like, uy, brand out naman. Surprise! Uy, 3 hours gid ang brand out. Na surprise nga ni. Makadrapa alas 5.30 na, ariwa. Subong sa ato niyang TikTok and video sa ato niya live stream, live na live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung surprise ka pala, for example, nga for engagement, usually mga babae, gareklamo ni silang tanig, make sure mo man nga namin, dahil ako ang kuko. Sanggin surprise mo ko para mag-picture-picture bala, aesthetic. Hindi man niya tanan nga babae, ha? Pero some, most of them, nga gusto nila bala, presentable. Ang ilang dawong kag-itsura the time nga mag-propose sa ila for engagement or for marriage, wala, ma-propose ka na nga, pakasalanta na ka! Di mga katropa, Ariol, ang tawa niyo palang ginubras ang isa ka lalaki. Para nga, literal nga, yes na, happy pa si girly, soon to be wifey. Live sa aton nga official Facebook page. Ari na aton nga TikTok and video. TikTok ka na! Nag-propose siya and naghanda siya. Nagdala sang pressed on nails ang lalaki. Di ba nag-propose siya? Tingin ka balo siya nga hindi ready ang iyang future wife nga mag-picture-picture sa yakamot. Kaya di, wala man to sa yakabalo nga i-proposan siya, di ba? Or that time, that day, ang proposal. Kina do nag-outing sila no sa layo. Gindalaan niya siyang pressed on nails. Kita niyo na ang mga doko-koko-koko na bala nga ginapang tapik na lang bala sa mga tuod ng koko para nga do dubagong halin ka lang sa manicure. Manicurista. Yes, nagdala na siya para aesthetic na. Yes na. Happy pa. May aesthetic pa nga ano nga picture ang iyang girlfriend. Dati. Kung di kinkalipais ni girl nga, well prepared. Diba? Abal pa sa iba nga mga girls. Yan ang gusto ko. Even the small details ko no, kay ginalantaw, gid ka ginaconsider. Oh. Oras na ton, alas 5.32 na mga katropa. And wala na kita sa oras. And ang aton nga mga katropa pips, daka pamahaw na. Don't forget your breakfast, ha? Mahaw gid, mahaw gid. Noy, mahaw no. Oras na ton, alas 5.32. And thank you so much gid mga katropa sa pagtutok sa itong programa. Siyempre, kita-kits na naman kita buwas. Dri lang sa programa naton nga pampuka kun aga sa exciting Pilipinas. And sa liwata sa tanan nga nagaselebrar sa ilayang kadlawan today, September 9, 2026. Happy birthday! Happy birthday to you. And once again, happy birthday kay Tita Mavic De La Torre. Happy birthday. Enjoy your day po. And sa tanan na may birthday man today. Sabay mga exams dyan. Good luck! Mahaw na ha, mahaw na. Sa mga gabiyahe man, ingat and halong. Saliwata, happy Wednesday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: bibili sa mga butika.

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage, kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo.
7: Sa aking call center agent.
6: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibalgigay pagkos sa akong sang Sister Pain.
6: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
10: XFM 103.9.

0: ay
1: Department of Agriculture. Kamusta ka?
2: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM.
4: XFM.
5: Yes to health.
6: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
0: Maayong adlaw naman, mga suki namon sining mga tagpalamati, mga sumunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa ato sining ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamagi kung paano na itong saguro ng ato sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang ibang sinay very sensitive changes pa lang ang isang klima halin sa malamig pagkanto sa init gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiring pamatsyag, nagalain ang kondisyon sa yasiring lawas. And sa ato sa pagparagad, we would like to welcome ang ato sa partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa programa.
7: Welcome sa lawat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome na ito ng ato sa mga tagbalamati sa kutob sa matabutan, sa ato sa tingog sa pagwaragwag, kag through Facebook Live man, nga nag-tanaw, ka nag-upod sa aton. Sa sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kung di galing natin inimabantayan, makatagsan ako nga impact sa aton sininga ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kung di natin ini madumalahan? Kag ano bala ang aton sining mga suestyon para ini marimedyuhan, tubtub masolusyonan?
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si John. Problema

0: schedule dok layo. Dapat din man nya butangan tagin na sa schedule. Nga tiang pamahaw dapat amo ni oras, panyaga mo ni oras, kagang panyapon amo na dapat nga oras dok layo.
1: Dapat man gid sina Sir Joseph butangan aton sang eksakto nga schedule para nga ang aton sininga lawas magsanto siya sa timing. Na kompromisa aton sininga schedule, especially Sir Joseph pag-abot sa aton sininga panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
2: The secrets of health.
0: Ana siling nilang pinaka-importante kunong meal sa tanan is breakfast.
1: Mm-hmm.
0: Because gutom ang aton sininga mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gi dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag maka high blood ang kalanon mo delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, yan natunaw pa man sa aton lawas sa aton sininga pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na Dok Leo.
1: Base sa pagtuon Sir Josil sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha tub-tub at tatlo ka oras ang aton sininga pagpanihapon antes kita magtulog.
2: The secrets of health.
0: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanyapon ka na.
1: Correct.
0: Why is it, Dok Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiyempo before ang ato sininga pagtulog, ang ato niya pagkaon, Dok Leo?
1: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josil, ano, number 1, diri kung nga ang sundo naton kung may mo palangin ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sininga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josil, kung late na kita nagkakaon, on sa gabi ang tendency naton mahigda dayon kita daw ginadupoy-dupoy ginaduyan kita, di ba manotice naton natapos kaon daw kanami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kung halimbawa gali late na nga ton kaon Sir Josil and then mahigda dayon kita nagapahina yung pagdina sa aton sininga digestion kaya nagapadako sa aton sininga risk sa acid reflux o kung heartburn kaga especially kung nga aton sininga kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
2: Seven Plus Gold.
0: Pero ang temprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime abi Dok Leo, nakapa-improve sa ato sa nga sleeping time.
1: Isa sa rason Sir Josil nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon tungod nga mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josil kun halos tunaw nang imo sini ginakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi pagkatapos matulog ka dayon hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuok nga pagtulog. Ang iban gani sini Sir Josil kun nagapabusog sa gabi, nagapalanamgo sang malain. May mga termino pag nang iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to. Kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok ang mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josil, nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda, gahana matulog o kung samtang nagkakatulogan, ginapamalhas. Tungod nga, late nang ilas sininga panihapon.
2: The secrets of health.
0: Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon niya budlay to naon sa aton tiyan kung gabi just like sang white rice pasta.
1: Correct.
0: That's why likawan ta na manoodles likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali ini tunawon kag maduga yung pagtunaw Dok Leo.
1: Ilakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila kag mga manami man gani kaunon pero gina-discourage na to ng pagkaon sina sa kagabihon.
0: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Ang aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina. Kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala yaman na ang ugasip kung sa lubi pa mo nang gina-itsar na to ni. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
1: Correct Sir Josil, no? Kung temprano pag ita naga panihapon, especially kung mga high calorie, high sugar ang aton siniginakaon, like sang ginhambal Sir Josil kagina to mga simple carbohydrates. Nagakontribuyo rin sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi Sir Josil.
0: Sa mga average sa Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla, ang aton ni Kasarang for example, anong mga recommended abis ni Dok Leo nga dapat natong sinikanon sa panihapon ning easy to digest para nga hindi na kita labutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
1: So dapat Sir Josil miara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi.

0: upod sa aton sininga pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein naton, gyud encourage sininga as much as possible plant source ang aton sininga protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagakaon itlog, pwede man. Sa nagakaon isda, okay man nga mangin source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa kayong lawas, ang isda nga piliyon may mga himbis, Sir Josil. Hindi magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pag-abot naman niya sa carbohydrates, piliyon ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas manami piliyon nato ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pag-abot naman sa fat, Sir Josil, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi. Ara man ang virgin coconut oil. Pag-abot naman sa non-starchy vegetables, ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sa ningalawas. The secrets
1: of health. Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Leo?
0: Pwede, Sir Josil.
1: Pero ano naman ang mga dapat naton ni kawani mabudlay, balakag madugay, tunawon nga mga pagkaon, as much as possible, kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
0: Ini bala, Sir Josil, ang mga minantikaan, ang mga masebo, ang mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilim nun, kag especially, Sir Josil, pastries, desserts, nga mga matamis. Southern Plus Gold,
1: the secrets of health. Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo?
0: Ang isa sini, Sir Josil, nga mabulig niya tungod siya sini nga sangkap nga malunggay, could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig ili panami sa aton sini nga pagtulog ang balunggay. The secrets of health. Problema sa ibang gali sini, Sir Josil, kung nagahigda sila timprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sang tiyan. Kaya ang tendency kung kaisa sini, mahinay-hinay gatos kusina. Di mo nang abim mo may kuring bla, kay manukib, kay nagahilab ang ila sini nga tiyan. So kung maginom kita sang Santon Gold Capsule, mabuligan gali nga better nga aton sini nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May manggustin mo sa Sir Josil nga makabulig man siya sa aton sini nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo katon pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josil, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sa nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton ini siya gamit. Kagway ka man sa worry sini nga madisturbo imo sininga tiyan like maghilab o kung maghapdos o kung mag-init kay capsulized na ni siya kagin upod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule. The secret
1: of sa mga nabulay magtulog mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime. Santon Plus Gold. How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sining kag mabulig? Especially kung kaisa madaling ato sining pagkaon panyapon na Dok Leo.
0: Ang premium D3 capsule, Sir Josil, with VCO and malunggay oil, nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sige-sige ang aton sining pagatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
0: The secrets of health. Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ringa VCO and malunggay oil. Kag magamit gid sang aton sininga lawas. Kag ang isa pagid, gina-recommend na to na pagtumaras sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sininga pagpahuway. Kag ang isa pagid sini, Sir Josil, no, ang VCO kag ang malunggay oil niya sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sininga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sini nga maginakaon. May ara man ni siya nga MCTs o kung medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. The secrets of health.

0: ka. Para gagamit kita sang Santhon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and the Santhon Gold Capsule sa gabi kun kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sa dinga lawas para nga ma-repair yadtong mga dapat i-repair sa aton sa dinga cellula. Kaya nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa dinga cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone nga nagadisturbo sa aton sa dinga pagtulog. That's why kun ang aton sa dinga cortisol levels gani karon ma-manage kun madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce nga stress kag mas maa ayon aton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, ginarepair nga aton sa dinga cellula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas naga panami sa modo naton, nagapa-uptake pa sa aton sa dinga utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bungod siya sa dinga mangustin kag iban pagid nga mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel indi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron. The secret
1: of health. So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kag kun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And diri sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subang Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Santhon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kay nagpa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of Isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
3: The Secrets of Health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero ang sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: X Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone kang Vitamin T3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Ini niya kafe ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton sa nga cellula eh. Manotis na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag sik sa nila sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blang, ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga mudo para gini sa ila ining Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa nga ton sininga insulin para nga mabalansa nga ton blood sugar.
2: The secret of health.
3: And then, amon ning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amon ning makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy nga ton skin and younger looking nga ton sining skin.
1: Kung sige-sige galing inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, pabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gan sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabuk, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, nag-iinigot-igot, iban sinimi mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutambalon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali nato ng mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo.

0: Sama hindi ya hiyang sa kape. Pwede ka mo mabuligan siya na sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita, sama hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang mo sa may init nga tubig. Hindi ka na kinanglan si Sir Josiel mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa may init nga tubig, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa maalabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang isang mabenepisyuhan niya sa aton siring alawa, Sir Josiel, among aton siring nga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josiel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posibleng nga ihalit sa aton siring alawa, halin sa dapa-dapa hasta sa aton siring nga ulo. Wait na naging hapitan, ganing tunga-tunga sina sa makalalakinhan.
3: The Secrets of Health.
1: Kagang isa pa gid ka problem, Sir Josiel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton siringalawas sa maginakaon naton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton siringalawas, magaresulta pagid sa iban nga mga complications. Kung constipated ang isa ka, tawo. Ang Santon Gold Herbal Tea, tungod siya sining cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton sining digestion, absorption, at the same time, bowel movement naton. Mm. Kamahapos aton napagwa, ang aton sining higko, kag regular nga mapagwa sa aton sining large intestine, ang mga higko dira, makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tugas ang constipation.
3: The Secrets of Health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josiel, palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The Secrets of Health.
0: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even doon na hamutan kita ya, Dok Leo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Nga ako nung kinanglan, Sir Josiel, nga maghabon kita. Kinanglan natun maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi. Mm-hmm. Nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josiel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sining Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga ina, Sir Josiel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglan ta sang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sang pollutants, nagatrap sang bacteria, nga kun magmix sa aton sining balhas, nagapangalisngaw sa aton sining ilok, diin pang parte sang aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kun nagagamit kita sina, Sir Josiel.
3: The Secrets of Health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino, gid ba lang nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.
1: Pero sa hambal sa kilala naton Sir Josel no. Sinya ako na doc bisan hindi kid nga hamis sami sa puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty so kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod damo sang pinalian may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya, ginsunod naman ang aton sining panugyan. Nga gamito niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati mga nagpangalisngaw ang na Sulbarman Sir Josel.
3: The Secrets of Health.
0: Ang trangkaso kagilan at subong inaugdan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw. Halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay niyo, nagainit na yung ulo mo. Kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut. May gangutngut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi nagigamo kagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sisdapain.
3: The Secrets of Health.
1: Mabakod man ang resistensya mo yung siniyo ko na hindi kung kaabot ko diyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa iban sa ni Sir Josel sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagid ang ila sininga lawas kag pamatyagan.
0: So pwede niyo mag-partner ha? Kung nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.

0: pain, fast, and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. The secret of
1: hell. Pero kung habol ng imo sining panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sining panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuban sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi ko ng pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinanglan ta sang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
0: The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalikan nyo sininga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin yung blood flow.
3: The secret of health.
4: At idamo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josil, ano man ang kausa nga nagyakadulaan sila interes sa ila sininga sexual activity, which is kinanglanon, gansins yung obligasyon ina nila kunaton sa aton mga asawa. Isa siri, manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sininga blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na to ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na to ng balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na to nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na to nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska nga nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag ino mo, why nagidya hulaw-hulaw, kung kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
4: Sa panahon bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na raw na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold. Mabuligan kita, premium D3 kag Sunthon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod na aton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang in-certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santhan Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kututo.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM 103.9.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Katropa, sa Mayor Rowena Lopez Lizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
8: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. Kagyara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform. No, they are a P-pop group. We will perform on the opening gigs ng ato na Minuluan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So watch out for our schedules. No, magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 27th Minuluan Festival. Thank you very much.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
10: Mga katropa, exa

0: nga una mo babalaan.
1: Tribo Babalaan Express. Balita. Labas.
2: Kag eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents.
3: We bring you the latest and the biggest news.
4: Ini ang Express Balita.
5: Express Balita.
6: Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
7: XFM News
8: Express Balita.
9: XFM Time, alas 6:17 na may ngaga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkun sinigaman sa buong bahayin sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayan. Katon nga pala tuntunan, ang Express Balita.
8: Express Balita.
9: Adlaw kita sa buong mga katropa sa Miyerkules, Setyembre 9, tuwing 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
10: Ako si Katropang Wendell Balinare.
9: Kag si Katropang Franz Sandro Borgo. Sigatulong naman sa inyong mga katropang makaundahan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kag iba pa. Sa mga nagamonitor dira sa atol mga katropa sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod, babatian ninyo kami. Sa radio frequency nga 103.9, XFM Sagay City mga katropa sa radio frequency nga 87.5, XFM Kabankalan City sa radio frequency naman nga 106.1, XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9, kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
10: Mga katropa, kita malantawan sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
9: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre ang aton yung official streaming app sang XFM Philippines. Mga katropa, inyo ma-download na nga libre sa inyong mga Android phones. Sa Google Play Store app, ang XFM Radio Network.
10: Ang text line na dali sa itong istasyon ang atong numero 0915-628-7926.
9: Alas 6:19 na kaag mga katropaton padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita dali sa lokal, national, international, kagiban pa dali lang sa Express Balita.
8: Express Balita.
11: Headlines.
9: Sa itong mga headlines sa balita dali sa lokal,
8: Express Balita. Local news.
9: Pag-resolba sa mga kaso sa ilang mga area of jurisdiction ang mando sa bagong PNP na regional director sa mga chief of police.
10: Comelec nagapili sa bagong election officer para sa Bacolod City. Attorney Katrina Kanya mag-asilo na sa judiciary.
9: Tuigan ng LGU Food Parade ang highlight sa ginbuksan ng Provincial Tourism Week kahapon. Sa itong mga headlines sa national news.
8: Express Balita. National News.
9: Prosecution nagpangayasang sa pina sa impeachment court agud imo nga testigo mismo si Vice Presidente Sara Duterte.
10: Anay Speaker Martin Romualdez nagfile sa motion nga magapabilin sa ospital.
9: Kay sa tanga mga headlines sa balita sa international.
8: Express Balita. International News.
9: Napulo patay sa paglupok sa fireworks sa religious festival sa Mexico.
10: Nepal nagsaulog sang day of mourning matapos ang lapnagon nga pagbaha.
9: Kag sa tang mga balita sa sports, FIFA ginkumpirmar ang liwat kapag pagpadalaga ni Infantino bilang presidente.
10: Sa ato naman nga balita sa showbiz mga katropa, nagalaptang ang litrato ni Kim Chu nagabusong.
9: Kag mga katropa, sa ibang paginatong karoon ng mga balita, kag mga detalye, aton bantayan, kag ang mga headlines, ini ang ginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
12: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
9: Mga katropa, ito na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa lokal.
8: Express Balita, local news.
9: Liwat ng ipanumdom sa bago pungkong regional director sa Police Regional Office Negros Island Region o PRO-NIR, ang city director, provincial director, kag mismo mga hepe kag regular staff nga balikan ang basic nga obra sa kapulisan. So nasa kay Police Brigadier General Roddy Sindorialas, prioridad sa karon sa kapulisan sa pagtapna sa kriminalidad kag anti sinima sulbar bangod mas manami kun may mga presensya sa kapulisan sa mga dalanon. Dugang pa ni Reales ang pagluntad sa krimen may aras ang dakong epekto sa psychological effects sa mga primary, secondary kag tertiary nga mga biktima kabangdanan nga ginatutukan ang pagtapna nga ini nga hindi ini nga magluntad. Ginalauman man sa bagong hepe sa pro-NIR ang pagsanyog sa crime prevention effort kag development sa mga kapulisan. Kumanumduman, nagbulo si Police Brigadier General Reales sa kay Police Brigadier General Romano Cardino na ginsaylo sa Police Regional Office 8.
10: 11 ka mga mamalidha sa Visayas Region ang nag-isa agud maging main author sa resolusyon nga nagahinyo sa Committee on Energy sa paghimo sang House Inquiry and Aid of Legislation. Iniisa ka bagay nga ang Visayas sa consumer nagabayad sang ancillary services samtang yara sa red alert status sa grid. Kabahin diri si 3rd District Congressman Javier Benitez nga nagaduso sini nga bagay para kay Benitez nga magbayad sang ancillary services sa bisan o kung bangod wala man sang standby reserved power kay adlaw-adlaw nga ginakulang ang supply ang nasambit nga charges ang ginapasa sa bulanan nga bill sa mga konsumidor. Halin sang bulan sang Hulyo tubtub Agosto natalupang dan ang padayon nga pagkolekta sa diin amo ini ang tion nga halos may adlaw-adlawan nga red alert ang NGCP kag mayoritational brownout sa amo man yung query pagasabton ang tagdumalahan sa National Grid Corporation of the Philippines kag Energy Regulatory Commission kag Department of Energy.
9: Joy ka empleyado sa Benro nagpangayo sang 15-day extension sa pagatag sa sabat sa show cause order. Nagpangayo sang 15 kadlawang extension si Maria Fetres Fuentes anay hepe sang Bacolod Development and Natural Resources Office kung Benro kag isa ka regular nga empleyado sa among opisina para sa ila pagsabat sa ginisyu nga show cause order. Ini ang ginpangayo sang duwa matapos sila gin-issuehan sa dugang mga show cause order sa ang tinalikdan ng semana. Sa karon nga nahulat pa ang pag-aproba sa ilang nga ginpangayo nga extension agud mahatagan sila sa dugang at iyon sa pagpreparar sa pagsumite sa ilang nga sabat.
10: Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino Canya ang tubtob na lamang sa Setyembre 15 sa Commission on Elections bangod mag-asilo ini bilang isa ka Clerk of Court sa Regional Trial Court sa Bacolod Hall of Justice. Si Attorney Canya ang anum naman katuig ng election officers ang Bacolod apang ang 20 anyos naman bilang election officer nga destino sa nagkalain-lain nga syudad sa Negros Occidental. Magahulat pa si Attorney Canya sa kung ano nga sala sang RTC ini ma destino samtang may ginapilian pa nga Comelec Negros Island Region kung ginapilian pa sang Comelec Negros Island Region kung sino wag atalos sa iyang posisyon sa Bacolod. Ini ang anunsyo ginkompirmar ni Attorney Canya matapos ang naging pahibaluma ni Provincial o kung Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria.
9: Patay ng isa kalalaki matapos sinangyayin pulihan bunos ang duwa ka mga persona sa lower Kudkud, barangay Kudkud, syudad sa San Carlos ng Setyembre 7. Ang biktima, aging kilala sa kay alias Willie, 21 anyos. Samtamang suspect yung kilala kanday alias Oliver, sukutay 1 anyos, kag Franklin, sukutay 2 anyos. Noon si Marcia dito yung sanasabit ng lugar. Sunod sa kay Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP, nakita sa residente sa lugar ang biktima nga nag-isi-ising lakat, kag dugoon, tutubi niyang natumba. Dugang pa ni Sarona, dead on the spot ang biktima matapos hindi makaagom sa madamong apilas tugas ang pagbuno. Antes matabo ang insidente, ang biktima. Nabatian nga dumay ginabais sa tubtob nga natabo ng krimen kagpagi man sa first operation sa kapulisan natigay nga maaresto mga suspect kagpasakaan sa kaso ng murder.
10: Patay ang isa kalalaki matapos maaksidente ang ginamaniho sining motor sa bypass road National Highway sa Barangay Blumentritt Barwa sa Morsha agasang Setyembre 7. Ang biktima gid kilala sa kay Mike Ibanez 31 anyos kag residente sang Proper Puso Barangay Puso Barwa sang La Castellana. Sandig sa investigasyon sa Morsha PNP gikan ang biktima sa Proper sang Banwa kag padulong ini sa syudad sa Bacolod. Ang direksyon apang pagkadangat sa lugar sang aksidente ginaligar na dulaan sa kontrol ang biktima kag nagtabog sa kanal. Ginapatihan nga ang biktima ginanod sang tubig baha bangod nga nagainulan. Gilayon man nga ginrescue ang biktima kag gindala sa ospital apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
9: Ginpasakan ang kasong murder pagi sa inquest proceedings batok sa suspek na nagbuno patay sa isa kalalaki nga nangagaw mikropono sa sitio Mantuhod, Barangay Kabakungan, Banwa sa Lakasiliana sa tong Setyembre 6. Ang biktima ging kilala sa kay Domi Hilaga, samtang suspek ging kilala sa kay Jovel Endesa, doon sa mga residente sa nasabit nga lugar. Sunod sa kay Police Master Sergeant Erald Hisuan, ang investigador sa Lakasiliana PNP, ginpreparar na sa karoon ng mga dokumento para sa pagpasakas ang kaso batok sa suspek kag may pag-ako man sa kailandesa angot siya natabo ang krimen. Ginpahayag man ni Hisuan nga bangon sa kaulugbo ng kabangdanan sa pagbuno patay sa suspek kay Hilaga kag kumadumduman bangon sa pagpangagaw sa biktima sa mikropono nga nagresulta sa pagbuno sa suspek. Sa karoon na kaunan sa kustodiya sa kapulisan ng kailandesa para sa nagkakaigong investigasyon kag disposisyon.
10: Parada sa mga lokal nga produkto sa tagsa ka Banwa kag syudad ang naging highlight sa opening day sa tuigan nga Provincial Tourism Week. Ini ang ginbuksan Martes ang aga sa Social Hall sa Provincial Capital sa Negros Occidental. Ginpamunuan ni Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz bilang tiglawas kay Governor Bong Lacson. Bitbit ang tagsa ka tourism officers upod ang ila opisyal sang Banwa ang kalalaw nga nagaunod sang ila produkto nga pagkaon na himo sa ila tagsa ka LGU. Paggamit sa artificial intelligence hindi para sa hospitality kundi para sa dugang pagpangganyat sang turista nga magbisita sa mga lugar nga ginapamugal sa Negros Occidental. Iniawinsahe ni Jeneline Cordero sa Negros Island Region Tourism Office matapos nangina dinapit ka bisita sa nasambit nga programa. Sunod sa iya dapat mangin competitive ang mga programa sa turismo sang tagsa ka LGU paagi sa mga agresibo nga pagpasakop sa mga display kag trade fair. Ang Provincial Tourism Week ang magatapos naman na tubtob Setyembre 11.
9: Nagagawa sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod City nga bangod sa defective fuel pump ang itunaan sa pagkasunog sa truck sa atubang sa Negros Occidental High School sa dalan ng Reneta, siyudad sa Bacolod hapon sa Setyembre 8. Ginapanagian sa Padilla Refer Van ang rasambit nga truck kagini ang ginamaneho ni alias Alvin kag may arasang isa kaupod nga pahinante. Pabalik ng truck agad magdulong sa ilang mga crates sa Magsaysay Avenue bangod bagulang ini nga nagdulong sa mga cakes apang sang nagadalaga ng truck sila mismo ang pabalo na lang sa mga nasugatan nilang mga motorista nga may kalayo na sa idalom sa ilang truck. Nagdangat sa 100,000 pesos ang halik kag intugas ang kalayo sa nasambit nga truck kag wala man sa may nasamaran sa natabo nga insidente. Bangod lunsay man nga nakapanawag ang mga sakay sa nasambit nga salakyan.
10: Kapin sa pulo ka mga trained personnel sa syudad karon na nagauyat sa kagbagas sa bata sa ginapadangat nga concerns ang publiko sa idalom sang Bacolod City Hotline. Iniangit pahayag sang team leader nga si Jovelyn Canoy. Sunod sa kay Canoy, amuman ini ang pareho nga team nga nagauyat sa dito sa social services concerns sang congressman pa lamang si Mayor Greg Gasataya. Pahayag pa sini nga gin-train ang mga personnel sa sulod sang pila ka bulan na para lang sa nasambit nga programa agud gamay mahandol sa maayo sa ginapadangat nga mga concerns. Pasalig sini sa publiko nga nakahibalo ang ining mga personal kung ano ang himuon kag ilaman na pagatinguhaan nga ang tion nga mabaton ang mga concerns sa gilayon nga mahatagan sang sabata o baraho nila para hindi na nga maayawan pakulat ang mga nagapangayo sang assistance sa pagtawag. Dugang pa sini nga kun maayo lang man ang pagbaton sang publiko sa ining numero nga hotline amo ang 03-4479-6100 hotline base madugangan pang mga personnel subong ba ng pagbaton sang tawag humalin alas 6 ang aga tubtob alas 11 sa gabi nga mangin ay ubrahon 24/7.
9: Alas 6, imedya na. Inyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa lokal kagininginan doon sa inyo sa Santon Vitamin C.
12: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
9: At napadulungan ng detalye naman sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
9: Ginanonsyo ni House Private Prosecutor Lorna Capunan ngaluyag sa prosecution panel nga presentar si Vice President Sara Duterte bilang ila witness sa impeachment trial. Bangod sini, nagdesisyon ng bayan sa prosecution nga hindi na pagipresentar ang ila nabili ng mga testigo para sa Article 1. Sunod kay Capunan, magapangayo sila sa official subpoena para sa Vice Presidente matapos mapresentar ang tanan nga articles of impeachment. Tinutuyo sa prosecution nga direkta nga makuha ang pahayag kagbahin sang opisyal ang sa mga ligasyon batok sa iya sa impeachment court.
10: ginanunsyo ni Senate Presiding Officer Chis Escudero ang formal nga schedule para sa impeachment trial nga magasugod subong o kon magasugod subong nga Setyembre kag magapadayon to Oktubre antes temporaryo nga suspendihon agud mahatagan sang ligwa ang mga hearings sa ginaduso nga national budget. So sa kay Escudero nga patigayunon na impeachment trial humalin Setyembre 8 tubtob 30 alas 10 ang aga tubtob alas 2:30 sang hapon nga pagasundan sang session sang legislatura sang Senado. Samtang full day naman ang hearing sa mga masunod nga petsa sa Oktubre 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Pagkatapos ini suspendihon man ang impeachment trial humalin Oktubre 16 tubtob Nobyembre 8 agud mahatagan sang lugar ang hearing sa national budget. Inalauman man nga magkabalik na ang kon magabalik ang pagbista sa masunod nga semana pagkatapos ang mga suspension.
9: Posible nga nagapangatubang pasang panumbungon si Senator Alan Peter Cayetano angot sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Anomaly isang gin-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Ipahag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga sa masunod ng mga inadlaw, irekomendar nilang pagpasaka sa kaso batok sa pila ka-anay lima ka mga katapos ang Board of Trustees. Bilang chairman sa Board of Trustees, inanunsyo sang senador nga sigurado nga nalakip siya sa kaso. Wala naman, naghatag sa detalye si Matibag kung ano ang mga kaso mahimo ipasaka batok sa kay Cayetano at sa pila pa ka mga opisyal sang nasambit nga kumitiba.
10: Nag-file sang urgent motions kag manifestations ang company anay Speaker Martin Romualdez nga magpabilin sa ospital. Ang nasambit kritika ang kasunod sa pag-issue sang warrant of arrest sa mamalida gikan sa Sandigang Bayan angot sa kaso ka plunder bangod sa kinaligar anomalya sa flood control project. Ang dokumento nga ginsumiter sang abogado sang mamalida ilagin pahibalo ang anti-graft court nga nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center sa siyudad sang San Juan ang mga taglawas sa ang Leyte bangod sa pila ka mga balatian na pareho sang hypertension, type 2 diabetes mellitus kag hyperthyroidism kag coronary artery disease.
9: Alas 6:34 na, mga katropa nyo nabatay ng detalye sa balita sa nasyonal kag ginigidadun sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
12: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
9: At napadulungan mga katropa ang detalye naman sa balita sa international.
8: Express Balita, international news.
9: Napulo ang mga individual na napatay kag hindi magdubo sa 64 ang mga nagkalapilasan sa isa ka insidente sang paglupok sang fireworks sa isa ka religious festival malapit sa Santa Maria, Conchesda sa Mexico. Ang simbahan naghihiwat sang isa ka selebrasyon sa parokya sang Our Lady of Light. Ang kabaskugon sang paglupok naguba sang bahin sang simbahan nga nagtrap sa pila ka mga persona sa sulod sang istruktura. Duha ka mga pari kag mga kabatang nalakip sa mga napilasan. Padayon imbestigasyon sa mga awtoridad sa nasambit nga insidente.
10: Ang Nepal nagsaulog sang isa ka pungsod noon nga day of mourning bilang handumanan sa masobra 1,300 ka mga tao nga napatay sa dalagko nga kon sa dako nga baha. Ang bandera sang Nepal ang makita sa mga opisina sang gobyerno kag bisan sa mga opisina sang misyon sa luwasang pungsod ginpalupad sa tunga-tunga nga palok. Sa tradisyonal sang Hindu, ang malapit nga mga himata sang napatay nga mga biktima nagapabilin sa sulod sang ilang puluyan agud maghatag sang ilang pagtahod. Wala sang programa nga ginhiwat bangod padayon nga nagapangita ang kalabanan nga mga rescuer personnel sa lugar sa inatabo ang nasambit nga landslide.
9: Alas 6:36 na mga katropa. Inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa international. Kag mga katropa, ining inadulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Alas 6:36 na mga katropa. At napadulungan ang mga detalye naman sa balita sa sports.
7: Express Balita. Sports. Sports.
9: Magpapili gyapon si Gianni Infantino sa FIFA presidential election sa Marso. Sa piyak sa kritisismo nga iya ginbayaan ang plano nga dalon ng iya private investment sa World Cup. Sang Hulyo ginulansang pagpakamalaot ng Swedish 36 anyos nga Swiss alin sa ginanunsyo ang iya plano nga FIFA Forward Enterprise nga dalo ng private investment sa FIFA events. Apang sa pinakauna nga tiyon halin sang ginpaso gin sa publiko ang plano ginsulit sa FIFA ang intensyon ni Infantino kapag dalagan para sa kaapat kakatapusan nga termino sa masunod nga eleksyon. Kung mapilian, magapadayan siya sa pagserbe bilang pinuno sa World Football tuptup sa 2031. Bilang nag-iisanon nga kandidato nga gineklarar para sa eleksyon nga hiwaton sa Morocco, kinanglan lang ni Infantino sa simple majority ang sa boto. Halin sa 211 ka federasyon nga naangol sa FIFA agad mapalawig ang iyang termino. Dapat mapasa sa Nobyembre 18 ang nominasyon sa mga kandidato para sa masunod nga mga eleksyon. Kag sa dugang natin nga sports, nga balita. Isa ka 9-year-old nga Pilipino, gikan sa Albay, ang nakakuha sa pila man ka mga medalya sa patag sang chess. Masilindre ang 9 anyos ng lalaki kilala sa kay Benz Rafael Operiano. Gabi man ang istorya ya. Kay bangod sa kakulang sang kwarta, ya, siya kaging iya amay waay nakaupod padulog sa Bangkok, Thailand para sa kompetisyon. Ibangod nga kulang ang budget, ti ang bata, ang ining player, ang 9 years old, nagmatomato pa kato sa Thailand. Kita sa ganit ko nga siya mismo naghilibiyon kaya ang iba ng mga competitors, mga delegates ang may mga ginikanan. Kaya after how many days pa, siya mismo ang ginapas ng iyang amay kay bangod mga tropa, ginbuligan ko ng iyang amay, amot-amot sa pila ka mga local officials samtang nagahulat sa budget from the Philippine Sports Commission. Di nakita ni ko ang mag-amay nga nagatulog lang sa bench sang airport. But mga katropa, ang ining 9 anyos, tinakakuha ni siya sang isa ka trophy kag apat ka mga medalya matapos nga ginlutos siya ang pila ka mga gabi man nga mga kabataan sa patag sang chess mga katropa. Ang balita sa sports, ginadulo sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
9: At napadulungan ang detalye naman sa balita sa showbiz.
7: Express Balita, showbiz!
10: Mga katropas, ito naman nga balita sa showbiz. Sumong yang adlaw sa Miyerkules. Nagkalapta na sa social media ang litrato ni Kim Chu mga katropa nga may aligasyon o kung ginaaligar nga baby bump mga katropa. Pero tinigad pa nga mga sinimana mga katropa kalapta sa social media. Kag nag-trending ang mga pictures ni. Pero si Kim Chu mga katropa, padayon sa gihapon niya sa pag-hosting sa It's Showtime at the same time sa pagsulob sa iyang mga bayo. Makabaga wala sa katabon sa chan niya, makita nga ti daw nagdako giba niya nga chan. Pero ti kumaga wala niya sa gihapon ginatago, naga-crop top ini sa gihapon, naga-palda sang lipot, naga-dress, no, naga-pikit bayo. Pero mga katropa, hasta sa karon na pamangkutanon sa mga netizen kung nagabusong gidwan bala si Kim Chu. Kay mga katropa, ti wala iya asang statement, wala isang confirmation halin kay Kim Chu mga katropa kung siya ang nagabusong o kung wala. Makita ganin sa isaya ka palagwaon no, sa ASAP mga katropa nga nagasaot pini si Kim Chu, nagapagwa-agwa chan, pero dumakita nga dako gidwan na iya nga chan. Pero mga netizen ginataod-taod na nila nga gabusong gidya ko no si Kim Chu. Wala lang ginahambal. Hambal sa ibang ka-judgmental man siyo sa inyo. Dapat babayaan niyo ang person nga mag-announce kung gabusong siya kaysa sa magkamuang magpanguna bala mo na mga katropa. Pero ang mga netizen nga iba nagambal nga ati una na nagwada ng blind item before bala na isa ka sikat ng artista ang nabuntis na kanyang boyfriend. Dati may blind item na nga muna nagwaligad ko, no? Inatudlo nila na si Kim Cho na pabusong ko, no? Ni Paolo Avellino, mga katropa. Pero tiyas na sa kubusubong gani, wala sang confirmation from Kim

0: Atong nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa atong nga mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang atong nga Santon Plus Herbal Soap. Pangatong nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kid sa early signs of skin aging. Na magigamiton sa bugos nga pamilya adlaw-adlaw. Madula gid ang germs kag baho sa imong lawas with Santon Plus Herbal Soap. Meron magkita sa isa pagkahabon sa mga mahilig sa glutathione kag kojic mga katropa nga ginimpunan pa sang virgin coconut oil kag VCO. Ganimpon sa isa kahabon sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6.43 na mga katropa, inyo nabatian ang balita sa showbiz. Kakatropang Wendel, mga produkto sa Yes to Health, sa rin ito ni Mabakal.
0: Mga katropa, mga produkto natin ay mabakal sa itong mga Yes to Health stores. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini ang mabakal bahan sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping applications, isearch na lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Kag sa mga nagamonitor, tira Katropang Wendel, good morning, dira sila.
0: Yes, good morning. Sa ilayan ni Sir Jilwin, maayong aga. Kagina Sir Jilwin, naghampan na ni sa Katropang France nga itong sa aswang. Tungkol sa La Castellana, amalya, hindi. Ako no kaladlukan ang aswang sa La Castellana. Ang kaladlukan niya, ako no ang gabran out kada hapon hasta magabi.
2: Amo na naihambal ya kagina. Brown out gito?
0: Nan. Sa kahit Ma'am Jessica.
2: Kada gabi, brown out gito?
0: Nan. Yung mga bataan kag mga may sakit kag mga tigulang no
2: ano na lang gid man
0: kay Ma'am Jessica Gonzales, good morning man.
2: Good morning.
0: Yeah, mayong aga ko no sa kay Nanay Ophelia Dera Habonete, Rizal George, kay Jemaline Barcelona magbanwa, kag kay Nay Mila Barcelona, kag kay Nay Isabella Pineda, kag kay Rinilia Loro, mayong aga.
2: Good morning.
0: Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning man, no? Rainy morning ko no. Yes, hinahinay lang sa mga nagabiyahe dira tag ginapahalong kamutir ni Sir Lloyd Navales, so sa mga nagabiyahe subong kaya nagainulan. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Happy birthday ko no kay Lagaw Wonder Merly Mingulio.
2: Wow.
0: Happy birthday.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Yes. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Kay Ivy Alvarez, mayong aga. Magina pa shout out niya DC Bonbon Acosta, mayong aga. Kay Mamay na Celiadora Dumipi, good morning man. Kag sa tanan ng mga members sang Ma'am sa Punta Taytay, kag sa mga Ma'am's chapter there is Trudal sa Bacolod, good morning. Kay Sir Pe Hilie, good morning man. Mayong aga.
2: From Cabancalan City, good morning man. Oh. 49th birthday sa kay Kagawad Dondon Clown Lucero sa Barangay 6 no from Mama Marilyn kay Raimundo Jr. kay Colleen kay Shine Andrea Raymar Jan Aileen Juliana sa Purok Sambag Cabancalan City no? Always naga-tune in sa aton day and night.
0: Happy birthday man kaya kay Tita Mavic Marivic Dela Torre.
2: No? Happy birthday.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
2: September 9, damo birthday. Kahapon birthday ni Mama Mary, no? September 8, mga katropa. So may iban nga mga simbahan no nga gin halos daban, no? Ang mga simbahan Katolika, mga katropa ang nagdumdum, no? Sa iyang kaadlawan kahapon September 8. So mga sinundan na iman ng iban. Hey, happy birthday sa mga naga-birthday today, September 9. Alas 6.46 na mga katropa. Inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag-standby kay magabulos ang bulsa, ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si Katropang Wendell Balinari.
2: Kag si Katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. mabibili sa

0: aminang natulungan.
1: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
0: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
3: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
3: Mas lalakas ka pa!
0: System Pain!
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko kung lalas sa System Pain para diri-diritso ang training.
0: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! System Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
10: sa XFM
7: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
11: The Secrets of Health.
12: Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang nisa sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton suning lawas sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayo ni ng inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga ut-ot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sa nga problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
0: Southern Plus Gold
12: ang quercetin nga ni kasubong gali actually ini sa ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
8: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
12: Isang makuaan naton sini sang quercetin, maggamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ang Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
11: The secrets of health.
3: Yes to health.
9: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag naton ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini si quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ng ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
8: Southern Plus Gold.
9: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
10: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
11: The secrets of health.
12: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa kutis.
8: Premium D3 Coffee Mix.
12: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa pampatamis.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa isang aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nang stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sa nga pamulanon. Kay may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya, isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Hindi ka mo matamaan sini sa pag-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Yaraw Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
11: The secrets of health.
8: Santhon Gold Live Testimony.
13: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santhon Plus Gold.
8: Santhon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix.
14: Sarap!
2: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Sister Pain. Ako si Danny, isa

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpipili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bear. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ko pala mayara kayo sa mga balita. Blabs ng nabibigit sa mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
6: Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
8: Timo
9: XFM 103.9 XFM 103.9

0: Mix FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nainom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitapit ko sa kape, nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
9: X FM.
10: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
2: Mga katupa, exciting!
3: Sample Plus Gold.
4: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. Great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again, and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly, and since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: System.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbugta ko, balita dayon mo.
0: Na no, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Na no, XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bugta ko, mamaya ako sa mga balita. Blabs ng amin, bigit mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Tiyo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: XFM Network Philippines
7: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasized to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Pinilap ako ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Maayong aga mga katropa, maayong aga sa aton nga mga kauturan. Welcome sa pabangaragan naton diri sa Bullseye. Paribagong adlaw mga katropa. It's a wet morning. Gawin ula naman subong adlaw. Daras ang payong, daras ang jacket ninyo mga katropa. Amo man lang natin depensa subong, no? Namamasamasang umaga. Basta nga ito, pinaka mga kauturan sa mga kabarangayan sa Binog, Negros Occidental, Bacolod. Katropa, welcome sa aton nga programa. Nanay naman ta. Tugtog alas 10 sa kaaga. Pagdira sa inyo sa mga balita, mga impormasyon, kagpila ka mga follow-ups sa mga balita nga ginhatag naton sa inyo sa nagligag nga mga inadlaw. Danon ta ba mga balita sa national mga katropa karon ang mga latest update sa mga kinapatigayon nga budget hearing mga katropa sa aton nga kongreso para naman sa fiscal year 2027. Dasig ang pinangayong ayos mong sa kwarta sa tagsak mga departamento. Oras man ni sa mga kongresista tang mag-rest back para sa ini mga departamento na huwag din mag-balas ang insakto nga posisyon sa mga issue nga may kaangtanan sa ilang function, ilang trabaho. Tama pa na subo mga katropa, ang ginabaisan pa rin yung grabe, no? Ang sa budget hearing, katropa, sa Department of Labor and Employment, nga budget no is 40 billion pesos for next year, kontani, no? Pero naprobahan man. Pero grabe ang bangayan nakatilaw man. Amarayog nga gani mga katropa sa budget hearing, dira mula makabalos ang mga mga kilala ta mo, no? Sa mga heads ng ating departamento para sa deliberation kag pag-aproba sa ilang mga budget para sa dasong tuig. Ibaroon tira karon pira ka mga update natin sa pagpakaragad natin sa aton para tuntunan mga katropa. In the meantime, welcome, welcome. Ginabi-abi na mo kamo sa aton nga pagpakaragad diri sa Bullseye. Tuntun kita alas 10 pagtalakay, pagdala sa mga balita. Sa inyo, pinaagi sa aton nga our frequency mga katropa. Mabati ang kita sa 103.9 XFM Kabankalan. Live man ini nga pagpakaragad natin mabatian man dito sa XFM Kabankalan City. Makitaan kita live sa Facebook via XFM Bacolod News and Public Service Authority mga katropa. At the same time, makitaan man ang pila ka mga tatalakayan naton sa XFM Kabankalan. Amo na yaton karon tutukan sa pagpangalagad naton sa aton para tuntunan mga katropa. Ang pila ka mga update sa mga balita sa aton nga pagpangalagad. Dito sa unahong tenis binalwagan mga katropa, may aras ang na ano to? May aras ang nasapuan nga way na sa kabuhi dito sa ano sa isa ka pension house sa binalwagan. Ano na tabo to man? Nagpahuway lang. Huway na kasalbar. Ano ang pinaka-latest sila mga katropa? Tanahong tara kung pinaka-update karon sa pagpakaragad sa diri sa Bullseye man. Samtang mga katropa, medyo maulan-ulanon sa panahon, diri sa Bacolod. Subong adlaw, nagsugod kay ina alas 3 sa aga ang pagbulo-bundak-bundak sa ulan. Dala lang ta sa mga rain gears naton sa mga aton nga mga depensa kontra sa ulan kay para hindi ta matamaan. Alright, at the same time sa mga katropa naton nga nagapakadto sa opisina, medyo double time lang ha. Medyo gawad ulan dan subong. Ganinit ang damo nagpanapoto sa mga sentimiento nila katropa nga kada alas 5 sang hapon hindi na wala na may nagabiyahi nga mga salakyan tanto ining nga mga ruta bata ining nga mga ruta sa northbound sa shopping kag shopping area mga katropa no medyo ano na Pagkakabudlayan ang pinaka mga kulturanta. Nakita man natin ang pagtumpok sa mga pasahero dara na sa Granada, San Dionisio nga mga salakyan kun hapon agaway man. Grabe no? Anong sitwasyon subong man? Tanaon ta lang na mga katropa, no? Ari pagid pila ka mga balita sa La Castilla na to. Matapos bala ang mga katropa ang aton tong again feature nga na exclusive naton diri ang problema sang langaw sa Barangay Dulaw. Ambot lang kung anong sistema, ano nang update dito mga katropa sa sining problema nga nagdamo to ang langaw. Ambot lang kung naaktuhan na sang aton lokal nga panguluhan o kung aton nga barangay mga katropa. Pero ari naman ho, no, dito sa La Castellana, no, isa kalalaki na nasapian ano sitwasyon kay ginaswang kuno. Tanaw ta man ang mga detalye sina karon sa pagparagad naton sa aton nga palatuntunan mga katropa. Daw kasadya sang nagakalatabo sa Negros Occidental. Samtang pinaka mga latest naton diri sa lokal nga pangunuhan mga katropa, makita madumduman nyo to ang isa ka empleyado sang syudad mga katropa nga head sang Benro, no? Gindagdagan sa Shokos order. Para ma-explicar. Ini matapos nga may aras sa mga conflict of interest kay mga issue. May mga issue pagid partito sa binatunanay sa pagproseso sa mga ECC nga nag-apply mga katropa sa Sudan sa Bacolod, no? Gindagdagan to sang ano, sang Shokos order. Ang pinaka-latest development mga katropa, nangayo sang extension of 15 days, no, ang nasambit kay mga empleyado sang syudad. Tita na unta kung anong latest sini mga katropa, no, sa aton nga pagnantaw sa mga issue bala sa mga departamento sa aton syudad mga katropa, no. That's why sa mga department head medyo importante man lang da, just like ato ang issue para sang bawat barangay makinabang. So, ang issue man lang da, ano mo, ng delikadesa. Punara kita sa aton nga panerbisyo, ang aton nga paminsaron gin mga katropa, ano ba na, beneficial ni sa aton, beneficial ni para sa aton yung mga pumuluyo, no? Sino interest ko ninyong mabinipisuhan? Akon ba na? Oo. Pag pinasulod mo na ang imong pariente, imo utod, anong hambal sang aton nga layi sinada? May ara ba na sa mga nabular? May ara ba na sang medyo makahuluya nga plastata? O galite ba sinanad na ta? Sa mga amunay nagakalatabo, ha? Kaya sa una practice mo sa mga kilala ta tilimanan ta sa aton syudad nga pamilya utod ara sa ilang departamento. Pwede man lang ibutang to sa mga departamento kay iban para hindi na magka-problema sa ano mga katropa sa ining hindi magka-problema sa ilang posisyon. So, tanaw tara ka naman, pinapakalitest man ha, sa pagpakalagad ta, dali sa bulsay, mga katropa. No? Isa pa sa mga ginalantaw natin subong, kay ti ano matabo sa kay former speaker Martin Romualdez, matapos nga ti na ara Japon sa hospital confinement, hindi pa ni magpati yung pila ka mga ano, ang aton nga DILG nga gintagaan sang pribilehiyo para sa hospital arrest, no, si former speaker House Speaker Martin Romualdez, kay ang pagpahayag nga ti ginaha-process man Japon kuno, no? No, ang ining iyang arrest pagkagwa niya o kung mag-ayo na sa ilupot ko na sa Japon dito sa press 1 kuno. No? Pero ito pa bang kotso ang pinakamang kuturan ta? San o sa maayo? Basi anyo-anyo pa ni? Basi ano pa ni? madugayan pa ni? O diba? Kung maayos sa buwasti, dakpan sa eh. Prisos din eh. Pero kung mag-ayos sa Luzon Tuig, ara sa ospital niya po. Amo nang medyo hindi mara namin kung kisa mga katuros pa. Kung ano ka lang, common nga tao ka lang, ang sitwasyon, dati dakop ka na yun, priso ka na yun, bala ka to, lupot ka sa press 1. X. Bakon hindi ka ano, hindi ka away ka kwarta nga mag magwa sang imong doktor, hindi ka gidya mga hospital arresta dito ka sa prisuhan na kanto jebla. Amo na yung pinaka mga bagay nga ginalantaw naton mga katropa. No, check on tani, istorya-istoryahan tani karon. Kag kumusta ay han ang pinaka mga sitwasyon sa barangay Santi Dries Bacolod. No, sa pagtaas sa mga presyo sa mga baraklon, may ara sang rotational brownout kagab i mga katropa bang mga reunions. dua ka oras, may isa ka oras. Lapta-lapta ng mga rotational brownout. Kaya sa Bacolod, pinaka mga residente, napiktado man sa ninyo pulo patay-patay sa katun suga kag supply sa kuryente. Doris Bacolod, mga katropa, pina-explain man sa NEPSIA. Sa nga hindi man ang problema namon, problema sa supply. Ang DOE, nagpromisa naman to sa nga by December, antes pa lang, no? Antes December, masolbarta na niya ang mga rotational brownout natin. Dari sa Pungson, Pilipinas, tungod na sa mga planta nga nag-disconnect kag wala na naghatag sang supply, no, tungod sang kalabanan ang ila. Lantaw ko ba? Ang kalabanan reklamo ang ilang mga rason, maintenance, no, kag may ara sang guba ang planta, that's why hindi makahatag sang supply kuryente. Ang pag-explicar sang kilala ta nga nakobra man sa isa ka planta, sinya natural na siya. But every month may ara sa maintenance nga nagakalatabo sa nada para ma-insured ang iya integrity sa paghatag sang supply sa kuryente sa grid natun mga katropa, no? Pero ang pamangkot di tub-tub ano kita, san o kita, ha? Paano kita? Ang ginahambal ta alternatibo sa pinakamakaturan ta kabudlay man mabakal ka generator katropa, no? Istorya-istorya hantara lang. Kahit pinakamakaturan ta, like for example sa Barangay Santi ta, kung may ara brownout, ma-generator gid sila ya. Kay para makapatigayon Japon sa nilang business operation, no? Pero nag-consume naman eh, no, sang aton nga fuel para i-operate nilang ilang mga establishment to. Mas nagdako ang consumption naton sa karon. No? Nagdako ang consumption naton. Samtang dito sa spot market naman, gamat-amat na, muna yung aton ginakulbaan, gapromisa ng aton DOE, gamambal sila, nga okay, by December, hindi na ta magproblema, kahit masulbarta na ang rotational brownout, kakurangan sa supply sa kuryente. Pero ba si nasunbulan, tumaas naman aton na supply o presyo sa kuryente lang. Kaya mo man informa mo, no? Samtang may mga outages sa mga planta sa aton nga grid katropa, may ara man to nagaluntad nga pagsaka sa presyo sa per kilowatt nga supply o kung nga presyo sa kuryente sa aton spot market. Kagang aton pila ka mga ano, aton nga mga supplier, aton nga mga generation kun power utilities mga katropa, nagapangita man sang another contract man eh, no, para sa pag kontrata sa supply sa kuryente, no, especially kung imo planta naka ano naka disconnect sa grid subong, no, mo na Karot-arota, mga katropa, 7:32, no, sa pagpangagad naton sa aton nga paratuntunan. Welcome, ako si katropang Win Salinas. Kaupod naton sa technical side, katropang Janelle Apsay, mga katropa. Opti kita tugtog alas 10, no, antes na magkanto sa pila ka mga talakayan kay mga retalyan naton sa aton patrol. Ginapabalo namon sa inyo mga katropa ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mayara kita sa Premium D3, mayara kita sa Santon Plus Gold, mayara kita sa Santon Vitamin C. Ang mga suplemento nga hindi gid naton maiskapuhan. Tungod kinahanglan ta ni mga katropa nga i-maintain everyday, and that's why ginatawag na sa supplementation katropa. Because reinforcement na sa mga nagkaladula ng mga nutrients, ng mga vitamina sa ginakaon ta ng mga pagkaon sa matag-adlaw nga tanan. Nga, naglain ang aton nga lifestyle subong. Ang aton lifestyle, padali-dali, kagpadasig-dasig na lang. So, ang ginahimo, mga katropa, mga easy to cook food na lang, bla? Pero ang ini mga pagkaon, mga katropa, high in preservatives, no? May mga chemical ni siya. No, so imbis nga na hatag mo makahatag ini sang benepisyo para sa aton, busogon niya ka lang. Pero less ang vitamina kag nutrients ang ginahatag sini because na proseso na siya, na preserve na mga katropa, no? Lain kun preska gidya nga makahatag sang mga kinahanglan ta nga mga sustansya bala sa aton lawas nga magamit naton. That's why subong uso na ang mga chronic diseases, mga katropa, kidney, high blood, heart, kagiman pa nga nagaigo sa aton tungod man sa pagnubo sa mga sa immune system ta. Okay? So aton suportahan, aton lawas, mga katropa, pinaagi sa supplementation sa tatlo ka mga produkto sa Yes to Health. Ang Premium D3, ang aton nga vitamin D supplement, mga katropa, nga may ara sa virgin coconut oil kag malugay oil, katropa, nga mas ginpabakod pa, mas ginpanami pa, para makahatag sang insakto nga sustansya sa aton lawas. All right? Ang Premium D3, mga katropa, masami makuha naton ang vitamin D sa adlaw, pero ti sa mauna nga mga panahon, wa isang butlak sa adlaw. So, nubo ang aton nga absorption sa mga vitamins o kung vitamin D halin sa adlaw, mga katropa. Good thing, may ara sa Premium D3 nga pwede naton nga imnon, i-intake every day, no? Para ihabol ang nagakaigo nga vitamin D nga kinanglan sa lawas naton, okay? So amo na ang Premium D3, mga katropa, plus nga ti may ara pa na sa mga vitamins, minerals nga kinahanglan naton tungod sa may ara sa sang extracted nga mga nutrients, vitamins halin sa balonggay. Okay? So amo na ang aton sa karon nga ginalulantaw-lantaw, no, nga mga bulig sa aton lawas, okay? Plus sa Santon Plus Gold, mga katropa, may ara sa mangosteen, may ara man sa ampalaya, may malunggay, garlic kag spirulina nga makabulig sa aton sa pagpabaskog pagit, no, sa aton resistensya kontra sa mga infections, okay? Ang aton naman ang disentido, aton nga target, mga katropa, nga mabulig ang lawas naton nga hindi kita dali-dali magmasakit. Uso subong trakaso, uso subong ang uso subong ang sipon, plus tingala ka, mga katropa, gulpi lang, ma-spike ang imong o kumataas blood pressure mo. So kinahanglan ta mga suplemento katulad sini to control, no? Mangosteen, antioxidant, mga katropa, ang ampalaya, gina-control ya ang aton nga kalamay sa lawas, para mapunggan ang pila ka mga incident of sugar spikes, especially pagkatapos na pagkaon mo. Malunggay, mga katropa, nagasuplemento sa mga nutrients kaya kinanglan sa lawas naton. Garlic naman, mga katropa, antibacterial, okay? And of course, ang spirulina, ginabuligan yung lawas naton, pugong ang pila ka mga inflammation nga posible matabo, no? Nagasugod, abitanan sa pananghubag, inflammation sa aton lawas, mga katropa, and eventually resulta na sa possible nga problema sa lawas naton kung hindi maagapan. And that's why kinahanglan ta pambato. Ari ni karon sa aton nga isa ka kapsula sa Santon Plus Gold, mga katropa. Kag syempre, ari man di ang aton nga vitamin C. Ang trabaho naman sa vitamin C, amo ni ginapadasig niya ang absorption sang aton nga mga vitamins ginainom adlaw-adlaw. All right? So kung nagainom ka sang Premium D3, aton nga Santon Plus Gold, gadasig ang absorption sa mga katropa tungod sa bulig sang vitamin C. Okay? Pero huwag ka, tinayon nyo ang vitamin C nga wala ka nagasuka-suka, wala nagasakit sulok-sulok mo, wala naglaing pamatsyag mo. Piliyon ta ang alkaline-based na vitamin C. Kung maghambal na alkaline-based na vitamin C, it's Santon Vitamin C, mga katropa. Kantuin nyo sa mga butika malapit sa inyo, walugar, makadoka mo na sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores Nationwide, or para sure ball na gidlang, mga katropa. Kantuin lang kamo sa Yes to Health Wellness Center. Dira kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Pwede ka mo kakunahalin ka mo downtown area, bra. No, kadto ka mo o pagkadto ka mo libertad, sakay ka mo bata, lingi ka mo sa tuo, magliko na sa Dalan Lizares. Makita nyo na ang dako nga signage da, may ngalan nga Yes to Health Wellness Center. Para bulig, mga katropa, makapili ka mo to, makalantaw ka mo to sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Arad ang Turbo, arad ang mga Kapita, arad ang Vision X Plus, nga makabulig papasanag sa aton mata, kag iban pa nga mga produkto sa Yes to Health, mga abiyat. Okay, Docs. Morning sa mga katropa naton, nga nagupod na sa aton para tuntunan. Thank you so much. Salamat gid sa pag-upod sa aton programa, mga katropa. I hope nga maupod ta sa pag tulot tara kay ulo istorya sa pila ka mga update diri sa aton nga palibot, mga katropa. Morning sa kay paring Jelwin, no, sa kay Vincent Helborario. Mayong aga ang ara na daw ko, no, ang bakuna available na para sa kontra African swine fever, no. Huwag pa man siyang advisor. Oh, tanaw to lang. Lloyd Navales, may aga. Have a wet and slippery road today. Take care. Morning. And Ramel Mamilia, mayang aga kay Kagawad King Kong Espanyola. Kura, no, mayang aga man na. Sa kay Mary Jane Balioalio, mayang aga. All members of Moms Bacolod, mga katropa, thank you. Gloria Cuenca, uso ang trangkaso, hilanat kag ubo, katropang win. Yes, ma'am. Ho, dapat gid nga amligan talawas ta. Aha. Halong kita tanan. Maulanon nga morning sa inyo tanan, ma'am Gloria Cuenca. Thank you, Sir Epi Helyuho. Maying aga man sa imo, sir. Thank you so much. Salamat gid sa pag-upod kag sa kay Mayna Siledora Dumipig sa Punta Taytay. Mga katropa naton sa Punta Taytay, maying aga. Mary Jane Balioalio, good morning everyone. Naka-check in na. Salamat gid sa kay Rebel Mamilia. Mayong aga lang sa kay King Kong alias Igit, kag sa kay Junior Alegria, Bisaya ni Bay, sa Sitio Tubod, Barangay Makagahay. Good morning, Betsa Galvezon. Thank you so much. Salamat kid, ma'am, sa Philippines, Negros Handumanan Chapter. Thank you so much. Salamat kid sa pag-upod. Welcome. Ginabi-abi na mong kamuha para sa mga tuntunan dari sa Bullseye, mga katropa. Balikay ta pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision X. Epektibo.

0: gano active ba ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad na akong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
5: Sa mga buki ka.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: XFM 103.9.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: For then, yung nag-atras ang public opinion
3: objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pasalayan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Balik tira mga katropa sa ato niya pagparagay. Katuan ta karoon ng pila ka mga test update sa patrol. No? Kay may pila ka mga sitwasyon karoon kita nga ginalantaw. Angot sining nataboho nga sa Java ni man. Ambot lang kung may storya ito pa nung parting partito sa aswang to. Oh, malapot na panigaw ng mga katropa dito sa ano sa La Castellana. Oh, sa kay Mama sa kay Melanie Martisano, may aga sa inyo. Salamat gid sa pag upod mga katropa, no? Anyway, Ario pila ka latest update, lending collector patay matapos maksidente sa barangay Pahanukoy. Ayan na, oo. Kag tanawon taman mga latest update nato na, no? Sa aton nga mga balita, mga katropa, diri sa aton palatuntunan upod sa kay katropang Franz Andrew Gorgos. Ang mga latest update, mga latest balita man, mga katropa, makuha nyo kag malantaw nyo sa aton nga Facebook page. Now, pwede ka mga bisita dira sa XFM Bacolod News and Public Service Authority, mga katropa. Bisita na ka muna, kagalantaw ka mo sa mga latest development updates sa ating page. Ang ato naman hindi mga katropa nga mahatag sa inyo ang mga detalye bra, sa mga insidente nga dapat nyo mabalaan mga katropa. This time, check yaron ta na ang aton patrol kaupod sa kay katropang Franz Andrew.

0: Agos. XFM Live Reports. Katropang France, mayong aga.
1: Ako, Katropang Arvin, sa din pang balita, may pakpak o kung wala.
0: Ah, dugay-dugay lang pakpak.
1: Ah, dugay-dugay lang pakpak. Oh. Sa wala pakpak sana yan.
0: Excited ko na.
1: Oo. Oh. Sige, Katropang Arvin, dire kita kay Kaapol yung patulungan sa nimismo ang baluwa sa Lakasiliana.
0: Oo.
1: Sa sitio man tuhod, barangay kapakungan mismo ka sa Parwin, kung sabihin okay. Dire, ang natabong na tabing incident na nasugangan sa nila sa mga detalye para sa natabo. May mga nasugibata dito. Dito matabo ang pagbuno patay sa kay Domi Hilaga, 36 anyos. No, kang suspect nga si Joe Belandesa, Katropa Arvin.
0: Oo.
1: 20 anyos. Si Katropa Arvin, nang panguna, nadumduman mo na yung mga kanta. Balang doon nag-controversial yung kanta.
0: Oo.
1: So, hindi ko magsala doon kay Matt Monroe yung kanta sa My Way, no?
0: Oh, My Way. Oh, My Way yung kanta tayo. Hello?
1: Di doon, nang in-controversial, ginagin sa una.
0: Oo.
1: Kaya bangod, damo na kung nalang nakapatay sa sinakanta sa mga videokian.
0: Oo.
1: Pero Katropawin, kahapon, naibaluan natin, may kilala kang Mary Jane?
0: Oo.
1: Oo. Kasi, layo na nga Mary Jane, pero Mary Jane yung nabaluan ta, kanta niya sang bandang ages, gali.
0: Ah, okay.
1: May title galing ang Mary Jane na kantang Ages. Dito na ito na ibaluan. Bago naman ko kabalo.
0: Oh, kaya mo na kantang Ages mo. Tiyan mo naging kanta ya.
1: Oo. Tiyan mo itong telisang sang tagiya sang bidyokian. Katro Parvin, dinay kita na muna sa tagiya sang bidyokian. Kasi Eden Dinilio na gawang-uwang dito nobla si Landesa sang ang mga lyrics, bla, oh Mary Jane, oh Mary Jane.
0: Oo.
1: Oh. Oh, maya muna mo.
0: Ay, tood ka.
1: Di pagkasampo to siyang suspect. Amo na to dahil nagsilingan. Ako na. Hindi yan si Mary Jane ang ginaagaw yan. Kundi mikropono.
0: Kaya kasi siya makanta to. Kabalo to siya? Ako ay kung nakabalo. Bla,
1: katika po. At yung maganda ko pumangkot. Kaya tiki tagali ka, di tagali ka balo. Kaya tagali ka balo nga. Eh, Aegis na kan, tagali ka Mary Jane gali.
0: May Mary Jane gali ang Aegis?
1: Oo, may oo. Ngayon kayo, basi ko di-play mo lang sa mga Captain Hightop lang.
0: O, gani man, oo.
1: Oo. Pero kahit tani, gusto ko tayo tani pa kung pagali, may huya, live siya ako na magkalan. Ha? Para, ito sa para wala pa Captain Hightop sa Facebook. Hindi na magkalan pa, eh, basi ko na maka, ano pala, kahit nauya sila siguro. Tingin nila hindi sila sa kabalo. Pero sige, Katropa Arvin, na muling natukiba na ito, nga sulo mismo kay Eden Dinilio. Kaya sampang nagkakanta niya ang suspect sang Virgin to sang Aegis. Eh, abuto ko na pagsampo sang suspect. Kay, tamo tigali nga tiyon, gamulat na kanina Katropa Arvin sang ilang ang mga sweldo.
0: Oo.
1: Sang huling-huling pala, kaya pagpangakot siguro, kahit eh. Ang pagpanghol ko na binatawa sa Parwin, posible nga ba si Umay?
0: Oo.
1: Ang ginahol nila, ginahakot nila.
0: Oo.
1: Sa kamutong nga hapon, bilog nga daw galing ka na Parwin, nagkainom na pusdaya.
0: Oo.
1: Kaya isang panggaulat sila sa ilang sweldo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang biktima to, medyo pasante na bla.
0: Mm-hmm.
1: So, goods na guro bla.
0: Mm-hmm.
1: Eh, may mga upod man sa kuno ka sa Parwin, pero hindi kaya sa nasabit niya Changi or Dobidjukian, nasabuhay ang sabing incident.
0: Oo.
1: Dito ay kailangan sa Parvin nag-umpisa ang tanan, no? Kay isang mapunto, si suspect at ito ka sa Parvin, upod na ng iba niya nag-inuman kag kinagakanta man. Kinagabot ang suspect, ikuha, ginagaw sa nga bitima ang mikropono. Kinagsiling ang suspekto nga, tipabayan lang. So, kay Muyong na, kay kakanta ko. So, titugtog si Eden Dimilio mo sa Tagiyas ng Sanggito, nagbalabag na ito sa Parvin, tingin papayin na lang itong bidyoke. Ang hindi siya ka sa Parvin, yung tupital lang ang bidyoke yan, lang ang makita mo nga may
0: table,
1: dala?
0: Oo.
1: Oo, all around niya siya gali, Sanggi siya, kapiyan siya, pwede ka man nakainom, tapos may karaoke, hindi siya ka sa Parvin niya.
0: Daw, doon talabayan na sa mga, ano?
1: Oo, doon talabayan lang, doon kita lang sa mga igaligad ng black. Hindi siya silingan mo niya kadako, wala? Kaya ba, ang lamisa ba na sa guwating bidyoke, ito to sa sulod siyang entrada, wala siyang balay. Dito na ito nampang, pagsampot mo ginsang portahan, siyang balay, sa entrance, ang balay, may aranda dahil ng bidyoke, mo kay ang mga lamisa, wala? ara lang sa gwa para plus para na kung sino dang gusto magkanta da, ulog to da 5 kapisos, kanta ka da. So galing sa mula ginabla nga istorya ka to Parvin, nag-alabot din sa madalo, mula nga hitabo, na nag-resulta sa kapatayo, hindi sa isang katawo. Mamatiyan, tanda bala si Eden Edilio, ang tangiyan na siyang Changge, angos sa gitunayan ni Katong Parvin, sa natabunin nga sa ding incident dito sa barangay Kabakuhan, sa Banwa, sa Lakasilya, na pamatiyan.
2: Good morning, pangalan ta gani?
3: Si Eden Edilio.
2: Pila ka na ma'am?
3: 48.
4: Barato balik sa tapio, 15 pesos lang.
2: Sininga Kapian.
3: Oo.
2: Kag sininga Changge.
3: Oo, sir.
2: Okay. Ma'am, ano pa na ito natabuang insidente sang nagligid ka gabi, ma'am, na nagresulta agad sa pagpamuno, ma'am?
3: Nang direto din sila sang bilog ng adlaw.
2: Okay.
3: Bali nang haul na sila tapos pagkahapon, nagulat-ulat na sila sa ilang mga sweldo sa ilang ginhaulan.
2: Ang biktima na?
3: Biktima.
2: Okay.
3: Tapos, samtang nagahula sila sa ilang sweldo sa ilang ginhaul. Nang nagainom na sila. Wala ko kabalo, sir, kung di na sila gabaka sa whiskey.
2: Okay. Pero di lang sila nagpwisto?
3: Wala man sila sa akong nagpwisto.
2: Ah, okay. Bali din sila nagainom?
3: Basi gabaka lang sila sa Machangge.
2: Pero din sila nagplastar inom yan?
3: Wala din, sir.
2: Awaay din.
3: Lagid.
2: Tapos?
3: Bali nagwa lang na din sila, sir, kag nagwa sa ilang nagahula sa ilang sweldo.
2: Okay, ma'am.
3: Tapos, pagkahapon, mga alas 6 ng hapon na sir, nang nang damo na di ka pamahaw ko ng hapon mo.
2: Okay.
3: Nang si Jubel na namahaw na sa soft drinks.
2: Ang suspect?
3: Ang suspect. Namahaw na sa soft drinks ka ng inasal.
2: Okay.
3: Kag si Sinti man na ginagad niyang mamahaw. Tapos, may isa kami katahong si, nang alam niya, si Muymoy.
2: Okay.
3: Muymoy na yahayo. Tapos, ang sila niya mabijoke ko, no? Kasi nagkanta-kanta sila nga tatlo. Wala man kami nagdahon niya nga ina nga taho.
2: Nag-abot eh?
3: Nag-abot na.
2: Bali din salin, ma'am, dito, Eterio?
3: Dere, guru.
2: Ah, drasalin. Okay.
3: Dito, nag-abligan ang estimo.
2: Okay, ma'am.
3: Tapos, nang, nang nag-dial sila sa kanta.
2: Oo.
3: Nakakanta na sa guru, mga tatlo, nakakanta. Kag nang nangagaw sa isang microphone.
2: Ang biktima.
3: Ang biktima.
2: Si,
3: Si Dumi.
2: Dumi, oo.
4: Dumi.
3: Tapos, nung, gisaway sa isang ginagawan ko sa microphone niya. Nang gakanta kami din, ikaw din magsabat.
2: Okay.
3: Nagsabat din na si, si Jubel nga, ginapakabala ha. Ginapakana. Yun ang nabatian ko bala, sir, nagwa ko din sa ako niya, Changge.
2: Okay.
3: Nagsaway ko sila nga, hindi nga sa pagsapak.
2: Okay.
3: Amo, ginaiya nga gawin. Hindi pa na sa mga sa inyo, galing kayo. Do sa luwayo ng bala, sir.
2: Okay. Amo, so, medyo sabad siya, may kumakainom?
3: Oo, sabad sa makainom.
2: Tapos?
3: Kaya mo ito, mga alas 15, sir, gano'n din sila kipinungkong sila. Ito okay naman na din, no? Tapos nadula na ang gubog.
2: Okay, ano itong biktima? Si Dumi?
3: Si Dumi.
2: Naglakat na?
3: Naglakat na.
2: Tapos, ma'am?
3: Tapos ang nabiling di amuna ng Japon.
2: Si ay, Jubel?
3: Jubel. Si, si Muymoy. Kay si
2: tatlo sila?
3: Oo,
2: okay.
3: Tatlo sila. Pag ang mangod na isang pakaisa sa mga biktima na nga suspika. Ang na-proser, promote mo. At na-ser, wala niya, sir, gamos niya.
2: Okay, ma'am.
3: Nang Nadulaan na sila ni Joe Belding.
2: Okay.
3: Amo to pag ala nyampot ala sutsogor, sir. Amo na to na na to nga may namyang na to.
2: Natabuan na to.
3: Natabuan na to. Pero wala ko ya kakita, sir. Okay. Sila yung nagpatay.
2: Okay.
3: Okay.
2: Pero ba't na bati amo na lang may ginguno na?
3: Oo. Ano sila to nang tawag mo rescue.
2: Oo, ma'am.
3: Kasi uto, pwede ka mabalaan ta.
2: Okay.
3: Amo mo na, sir. Amo sila yung nag-away na din silang wala.
0: Ay, nagdumot sa katropang France. Naghipos-hipos lang, tapos nagdumot ang ining suspect. Kagmasami, nagidman galiyaga panabad ng biktima ho. Katropang France? Oh, dali lang mga katropa. Check pa nato linya. 7:56 sa pagpangalagad ta. Amo na yung tabo dito sa sa La Castellana kahapon ba ka subo man sa liman, no? Sitwasyon nga do hindi pa natin makon mo galing ba na sa pabahin sang suspek ba na nagkadtos punto sa pinatsyanay na patay tong biktima, maybe uwi nalipay man sa pero ti tubangon mo galing kaso sa mutuga may nga
5: bagay maano ka, mapriso ka. Nga kun ginpabay, naman lang. Why naman to? Kaguntani, dugay rin tani gin ano man sa barangay ho, no? Para mahimos ni. Ay na no sitwasyon man, no? Check on ta, wala pa gid sa. Oo. 7:57 mga katropa sa aton nga pagpangaragad morning. Ma'am Elvira Gilogo, happy birthday sa kay Laga Wonder Merly Ming
1: Mingulo.
5: Oo. Katropa Franz.
1: Oh, tayo mo tong payag sa aton sang pagiya sang Changgeto.
5: Nagdumot gili.
1: Gani. Tingin ka kitan naman tong mikropono, bala?
5: Te.
1: Eh, galing patay yung video, okay?
5: Basi kurgente ka to. Basi mo na may ara na ka. Basi may ara
1: na ka. Eh, kapitan na itong video. Ang mikropono, bala kapitan na lang to.
5: Oo.
1: Para makita, takit yung nanonoy, ang bitong na kaya sa mikropono nga ginagawa nila. Pero bulawan itong doob sa mikropono mo.
5: Aha. Oo.
1: Do may gold bala nga accent ang doob sa maikaw.
5: Ang video okay, Katropang Franz, magkanta, kalibre man lang.
1: Do, ako yung mga ko, no?
5: Ah, 5 ka piso.
1: Mahulog 5.
5: Okay, may hulog-hulog gali. Amo rin kumso dito sa mga lugar nga muna mo. Amo muna pala mga paliwansan sa mga trabahante bla. Nga mga kanta-kanta, mga kadlaw-kadlaw, maka one battle. Galing ti ko malaktan sa mga agwati pataranta kag maoy ati way nagalain ang dalagan.
1: No, kaya mo na dapat for 20 na impagis yung diamo bla. Eh mo gito nagresulta gid sa mo tong bagay. Pati nagpakigangot kita man sa utod sa biktima.
5: Oh.
1: Yung si Vilma Kataparwing, Vilma Hilaga. Kun ano tong komento nila no kay in confirm sa atong utod ni Dumi Hilaga. Dumagulang yan nimo. Sa buhat na gid na Kataparwing dito mismo sa prapan sa Marigay Katakungan. Kag ito na, tungkol sa Parvin ng Hibaluan, nga ang biktima ni Gili, single pa.
5: Tapos,
1: duwan na sa Gili nag pakabuli sa niyang Iloy. Ito yung mga utod, yun may mga kanya-kanya na lang mga pamilya.
5: Oo.
1: So, tika sa Parvin, gin-confirm sa atin sa niyang utod ni Vilma, nga ang biktima. Wala pa rin kung nabala, piling nga doon nag-maoy, gid.
5: Oo.
1: Or, ano gila ka to, Parvin? Eh, hindi ko makainom. Hindi ko na doon nag-singgit ng hand ko, no? Wala man ko nabala, piling nga doon
5: nag-maaskid
1: na, or nag-panakit tabi, o kung nag-pang-perwisyo bila sa iban.
5: Oo.
1: Kaya mismo, gani dito ang pag-iyak sa siyang ginagambal, man gani nga, dahil lang siya, hindi nga lang sa pag-ilapte, kaya kung makainom, mabugid na lang siya.
5: Oo.
1: Oo. Pero galing ting suspekto do na ano naman guro, bla. Na labot gid guro siya yung balasagon nga ti do ging kainit na gid be.
5: Do uminit gid abi.
1: Oo. Di ang tulong mismo ni kay ano kay Vilma. So isang bitima at Parvin.
5: Oo.
1: Na ipabalo lang siya sa isa yung mga kautod. Na ang ilang mangod, ang git buno ang napatay gid. Itubong na pang atubang man isang problema, financial, sigado man, nung kita taman sa sasyon nila.
5: Uh-huh.
1: E mo tawag ka for winning, natanya na ning iyang mangod nga bugnaw na kag dito na sa funeraria na ano, na ampang. So, di sabahin ni nila, di si dito, sa mag-file sa kaso, matong sa suspect. Kag gin, ano taman eh, gin pamangkot taman siya. Kung may mga problema, maling utod sa barangay. So, pwede duduwala man bala.
5: Oho.
1: Ay, walang gina mo. No, makainom, medyo may ano man bala. May kinaiya man din na pinapakita at pa Irvin. So, muntong natabo, no? Kaya siya mismo ang ginbunupatay.
5: Oo.
1: Sa sining suspect ka to pang Irvin.
5: Okay, di ko bra?
1: Pamatiyan ba na si Vilma Hilaga?
5: Oho.
1: Ang magulang kang biktima, no?
6: Good morning. Pangalan ni
7: kani? Vilma Hilaga.
6: Bali, ano mong biktima, ma'am?
7: Utod.
6: Ano to natabo, ma'am? Kung hindi mo ma-istorya sa amon, amo to?
7: Sa pagkatabo, sinaway ko, kaya layo mo na akong sa luho mo.
6: Oo.
7: Isang aga na, nung malakad, dublatan ni sila kasi liyan, ha, kay ma-ano ko sa mabayad ko asa.
6: Okay, ma'am.
7: Yun, nakabalo na ko da nga.